0: Si tatay, wala nagapangayo sang malahalon ng mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahiluway ang iya pamilya.
1: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya palangga kag gidnamon.
0: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day.
2: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
4: Anong nabatsyagan ninyo? Daw kasawa, no? Hindi kita comfortable sa pagpamati sang sermon sa kalinong. It is strange because we are not used to it. Kag gusto nato niya makabati, kag makapamati sa mga audible messages. Actually, ang sermon niya is intended for audible nga mensahe nga mabatian ginaton. Mautod our ears are conditioned to use to absorb different sounds and noise. Gina umpisahan nato na aton nga aga sa pagpaandar sang aton nga radyo, pagpamati sa mga balita. We pick our phones. Agod niya ay chikyaron ang mga mensahe kag mga notifications nga naga sinulod o ko nagapadayon sa pag-ring sa aton yung mga telepono. Every day we are bombarded with noise all around us. Kag ang kamatuoran sini nga ginahambal dira mautod. It is not about the sound that is actually outside or coming from outside, but it's actually the noise and the sound inside us. Ang halin sa aton niya pangunauna kag sa aton niya balatsyagon, ang mga kagahod niya yara sa aton pangunauna kag balatsyagon. In 2014, ang University of Virginia nag-conduct sang ginatawag nga the study Wilson or the Wilson study. Ini agud pamatud-an kag lantahon kun ano ang eksperyensya sang tao kag ang ilang response sa solitude and silence. So ang mga respondents ginbutang sa isa ka kwarto nga wala sang distractions. Kag gintagaan sila sang instruction nga magpungko lang gid sila kag magpaminsar sa sulod sang 15 minutes. Kung kamubi, kaya nyo man na. Afterwards, gimpamangkot ang mga respondents to rate their experience. Kaya ang resulta nagapakita nga tunga gid sa mga respondents, wala na namian. And other half of the respondents rated 5 out of 10, meaning nobody enjoyed the experience. Wala gid sang manami, wala gid sang may nanamian. Si Professor Tim Wilson, nga amo siya nag-conduct sang study, gin-modify niya ang iyang pagtuon. This time, nag-set up siya sang distraction button. Kung hindi naging niya kagwanta ang respondent, tumuko niya lang distraction button. Pero sa sinangapagtumok niya sang destruction button, may ara sang gamay nga kurinti, nga makurinti nga mag-inflect sa respondent. Pero gamay malang, no, do kagat malang guro sang subay ang ego ay sina. So, amuman sa Gyapon, instruction is 15 minutes, sit down and think. The result again shows that half of the respondents choose to shock themselves rather than to stay in silence. Actually, one of the respondents even shocked himself 190 times in a duration of 15 minutes. Grabe, no? Though ka-funny man, but it's also a kind of concerning issue. May aragid sang something sa mga tao. Ano ay han ang ginapahambal o ano ay han ang ginahambal na nungod sa aton niya panimuot bilang mga katauhan? Of course, the study shows niya very uncomfortable gidya when it comes to silence and solitude. Actually, si Blaise Pascal, isa ka physicist, sa iyang quotation, nagasiling siya, "All humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone." No problema sang tao, nagahalin tungod hindi kita makapungko, kag hindi kita makahipos, hindi kita makatiner sa kalinong. I think the reason that silence is so unbearable to us, inatungod what comes into the surface sa sinang paghipos o kung sa kalinong, nagalutaw o nagatuhaw ang aton yung mga anxieties, ang aton mga fears, no? Sa tion blang malinong, kung nag-aisahan nun kita, dra nagagulua. Ang mga memories nga very hard to process. Ang mga thoughts sa mga butang ay nahimo natun or nahambal natun. Or maybe ang mga na-inflect sa mga tao sa aton, kaginhambal sa aton, nga hindi kita nanamian. And so, to avoid these negative thoughts and emotions, we respond by not stopping and keep on moving. Nang gakabisibisihan kita kay hindi kita luyag nga mabatsyagan ang ina nga mga butang sa aton. Ginapunan naton ang kalinong sang anything nga makita naton agud nga hindi kita makasiling naton nga daw madalman sa sinang kalinong. So we choose almost anything, even a mild electric shock, rather than to sit in solitude and silence. And so, sisters and brothers, let us embark on this reflection on our series, The Pathway to Spiritual Growth, The Outward Discipline of Solitude and Silence. Pero pagpahanumdom lang ni mga utod, ang purpose ng sining mga spiritual practices are not the end of our Christian life, nor they are requirements to earn God's generous favor. Instead, ang ini mga practices nagatudlo sa aton, nagatrain sa aton in response to God's, and ang iyang primary purpose ni is to help us grow in communication with Him. It's all about our task in strengthening our spiritual muscles to face daily challenges. So agud nya mahangpan naton ini mga utod, let us also understand the example of Jesus. So let's understand, or by understanding Jesus' example, let us read our scripture text found in Mark chapter 1, 35 to 39. And it says, "Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed, and Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I've come." So he traveled throughout Galilee, preaching in the synagogues and driving demons. So let's understand Jesus' example from here, from this text. So after a very active day, and that time Jesus is gaining popularity, may agamat-amat na nga nagasunod sa iya kag mga crowds nga nagasik sang pag-ayo sa iya. And so Jesus spent time to separate himself sa iyang mga gintutunan kag sa mga kadamaan. So nagapakita ini sang picture kung ano ang ginhimo ni Jesus sa sinamati niyon. He went to a solitary place. Hindi lamang sa gospel ni Mark mga utod na mention ang ini nga incident. Throughout the three gospels, no, Matthew, Mark, and Luke, ang mga accounts nila kag madiskubrihan naton dira that Jesus regularly went to a quiet place to seek God. He went to a quiet place or places to seek God. So lang taon naton ang ining mga dinalan. I would like to highlight this, a good makita naton ang greater picture sang ginahimo ni Ginoo. In Matthew chapter 4, 1 to 11, he inaugurated his ministry by spending 40 days alone in the desert. Tublang tiyon niya gintimtar siya, no? So nagkanto siya sa isa ka sa desierto. And in Luke 6:12, before he chose the 12, he spent the entire night alone in the desert hills. In Matthew 14:13, when he received news about John's Baptist death, he withdrew from there in a boat to a lonely place apart. Matthew 14:23, after a miraculous feeding of the 5,000, Jesus went up into the hills by himself. When the 12 returned from preaching and healing and mission, Jesus instructed them, "Come away by yourselves to a lonely place." Iyayagin tudlo yan naman ini sa iya mga gintutunan. And lastly, in Luke 5:16, following the healing of the leper, Jesus withdrew to the wilderness and prayed. All of this, my friends, speaks loudly of the practice of Jesus. Ang disiplina nga na-develop niya nangin isa na kahabit. In fact, nangin isa na ka-way of life na ni Jesus. But silingon, hindi mo na sa masiparar sa iya. So anong gusto nga ipahayag ni Ginoong Hesus diri sa aton? If we claim that we are His followers, He set an example of this kind of discipline. So anong gina-expectar sa aton bilang mga sumulunod niya? We have to do the same. We have to develop this kind of discipline. Ngayon pakita ni Ginoong Hesus. The scriptures that we have read, nagahatag gid sang emphasis. Hindi lang ka isa, ka duwa, katatlo ginhimo ini ni Ginoong Hesus. And I believe hinahambal ka gina-describe sa sining mga text that he often withdrew sama sa mi. Nagapahilayo siya kag nagaisahanon siya. So, as followers and disciples of Jesus, are we doing the same? Kung wala pa mautod or kung nauntatan naton, it is a time nga himuon naton ini. We have to be still and listen. So, ginmodel ni na rin ni Jesus ang rhythm of solitude and silence by consistently withdrawing from the chaos and persistent pressure of the crowds sa iyang ministry to be alone. Hindi lang nga nag-isahanon, hindi siya. To be alone with God. To be alone with His Father. To connect with His Father. Hindi na siya optional para sa iya. Because he often withdrew to the wilderness or isolated places to pray and unplug from his busy schedule. So, may tatlo ka mga patterns nga makita naton diri sa ginahimo ni Jesus. Kunya ginahimo yan eh. Una dira, before sa mga major transitions and decisions niya pagahimuon niya. So, before nga nagsugod si Jesus sa iyang public ministry, nag-spend siya 40 days sa wilderness, fasting and praying. Kagina nga period allowed him to connect with his Father and find power to overcome temptations and popularity and fame. Kadua, during the times of high demand, sa mga pag-perform niya sa mga major miracles such as feeding of the 5,000, Jesus choose to send the crowds away, go up to the hills alone and pray rather than lingering in the midst of those people for approval or attention. Next is setting boundaries with others. Silingdira, everyone was looking for him or begging to stay with them. But Jesus prioritized the main thing by maintaining his time in solitude. He is a public figure at the time, yet he maintains his privacy. Anong gusto nga ipaabot ni Jesus? Jesus want them to respect his privacy. Respetuhon tang privacy sa mga tao, especially sa mga nagapahuway. Sometimes we are so kaapbalasaton nga way ita na gina-consider ang tao nagapahuway man. Respetuhon taman ang mga day off, respetuhon taman ang matinion nga nag-siesta ang mga kultura naton. So my friends here, by understanding the example of Jesus, we discover that Jesus never gave God what was left over. Hindi yan si Ginoo Jesus wala nagatag sang salin para sa Ginoo. After serving people, instead, he demonstrated that the first thing first in his relationship with his Father was the foundation from which his effective and impactful ministry flowed. Amuni ang sekreto ni Ginoong Hesus sa iya pagpangalagad, sang pagka-epektibo sang iyang ministry. He connect first with his Father alone, find a solitary place in silence. Ikaduha, ano ni sa ang solitude and silence? So, i-define na ito, no? Defining solitude and silence. So, according sa mga common nga mga description, definition sang dictionary, solitude, una kita sa solitude. Solitude is the state of being physically alone or mentally distanced from others, typically by choice, in a way that is peaceful and constructive. Pero ginpangita ko ang meaning sa solitude sa aton nga lingwahe. Kag sinling kagina sa ang pulong sang Dios translation sang Biblia, nagkadto si Ginoong Hesus sa kamingawan. So anong root word sa kamingawan? Kamingaw. It's the most common translation nga ginahambal sa there is a Bible. Butsilingon nga kun magsiling kita mingaw, may ara sang connotation sang kalisod no, kasubo or loneliness. Namingaw ko ah, no? Or sometimes sa mga utod naton yung mga Bisaya, kamingaw na hidlaw ikaw, no? But it carries a deep emotional weight or kabugat which capturing both physical and mental being and feeling of quietness. Or ang isa ka ilunggong kwansang solitude is kaisahan or pagkaisahanon. No? Kaisahan or pagkaisahanon. Though medyo literal niyang meaning, but silingon niya, ikaw lang isa, no? You are being alone. Wala sang upod. No? And it focus on the emotional feelings of quietness. Pero may araman sang kahulugan, sang solitary, or sang solitude, niya gina-equate siya sa word niya isolation, or being hostile, being separated or left out. That's why may mga term kita subong ang mga Gen Z nga FOMO, no? FOMO, fear of missing out. You are being left out, you are being separated, you are being isolated. Inablang updanay ka mo sa una, or isa lang ka mo sa una, ka-team, pero subong ikaw na lang isa. Although may amusin na ang mga balatsyagon. Now, what is silence? What is silence? Silence is a complete absence of sound, noise, or speaking, or talking. Pero sa Ilunggo, sa Hiligaynon, ang silence is translated to kalinong. From the root word linong or calm or quiet. No? Kalinong means peace or quietness. Maling common yung translation, no? A state of quietness, tranquility, or peace. That's why magsiling ka nga, gusto ko sang kalinong. Subong, I want to have silence. Gusto ko magpakalinong. Gusto ko wala sang gahod. No? Kitiyan mo nang gusto mo kalinong, wala sang gahod. Absence of sound or noise. Ikaduha, ang kalinong pwede taman taugon niya, ako ng silence pwede taman taugon niya, kahipos. Bo kahipos sila. Or being quiet, the state of being silent and quiet. From the root word hipos, no, silent or quiet. So it refers to the absence of talking or noise nga ginahimo sa mga tao. And it leans towards a deliberate or respectful silence. Paghipos, no? Paghatag sang silinaton, hindi paghambal or hindi maghimo sang gahod, abi maghipos ka mo, di ba, no? Untaton ang paginahod. Pero may ara sang kalinong mautod. Nga makabulungol. Have you experienced that? Ginasiling natin, deafening silence. Deafening silence. Inabala nga kalinong, hindi tungod kay wala sanggahod, kundi kalinong tungod kay nagalainay ka mo sang buot, kag wala nagasapakanay. May araman sang kalinong tungod kay ginpahipos ikaw. Diba? Tungod kay magahod or vocal ikaw, prang ka, kag straightforward ka, inambalan ka, psst, baba mo ipusa. Kagahod sa imo. May araman sang ginpahipos tungod kay may nakita ka nga hindi amo kag diferensya or anuman nga anomalya. O nagapamangkot ka o kag naga-challenge sa pangunauna sang kadaman, hambalan ka, pusa ba mo. Kasabad sa imo ginlabugay mo naman. My friends, hindi amo ina ang definition sang solitude and silence according to the discipline nga ginset ni Jesus sa aton. Si Richard Foster sa iyang libro

0: sa kanyang lakas mula sa 70th anniversary album na may parehong title sa kanyang lakas na album mula kay Larry Ilagan at Gail Blanco Viduya. Sa kanyang lakas, in his strength, sabi nga, no, in our weakness, God is our strength. Sa pamamagitan ng lakas sa ating Panginoon, kaya nating gawin ang lahat. Isang magandang araw ang sumayin niyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo, o PPSY, is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayong lahat? I'm sure marami sa atin ngayon ang nagsisimula ng bumalik sa pagkatapos ng napakaraming pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Siyempre, nalangin po natin ang bawat isa ay maging mapanalangin para sa ating bansang Pilipinas dahil talaga nag-independence tayo, tama. Last week tayo nag-celebrate ng ating Independence Day. Ibig po sabihin, malaya po tayo. Hindi lang bayan natin Pilipinas, kundi tayo mga mamamayan, malaya rin tayo. No, malaya tayo sa mula saan? Malaya tayo mula sa mapaniil na mga kaaway ng ating bansa, no, nung mga nakaraan, kaya kasi under tayo ng Spain for many years, naging dumaan tayo sa mga Amerikano, dumaan tayo sa mga Hapon, kaya tayo nagkaroon ng Independence Day. Pero tayo bilang mananampalataya, tayo rin ay lumaya, hindi ba? Ang kalayaan natin ay nung araw tinanggap natin ang ating Panginoong si Jesucristo. Lumaya tayo mula sa kasalanan, lumaya tayo mula sa paniniil ng kaaway ng ating espiritu, yun, mga si Satanas, yan, yung mga princess of the air, sa inaika nga na sinasabi sa Biblia. No? Tayo lumaya dun sa kamatayan na dala ng kasalanan. At hindi ba isang napakagandang celebration yan para sa ating mga mananampalataya that we are free from the bondage of sin. And that is true, of course, because of the blood of Jesus Christ, because of His death and His resurrection. Sabi nga, yung kamatayan ni Kristo, kalahati lang ng istorya. The other half of the story is the resurrection of our Lord Jesus Christ. And because of His resurrection, we also have been resurrected. We have been freed from sin. We have been freed from the bondage and from the slavery of sin, and now we have been resurrected with Him. Tayo po'y malaya. Happy Independence Day sa ating mga kaibigan at mga kapatid na talagang patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero today is also a special day kasi Father's Day ngayon. So binabati natin lahat ng tatay. Last month ay Mother's Day. Ngayon naman, Father's Day naman. So today is a special day. And because today is a special day, tayo po'y may special guest din sa ating programa ngayon na PPSY. So itong kaibigan natin ito, matagal na ating kaibigan si yung ating papakilalang guest. No? Mahigit 20 years siguro, mahigit 20 years, 25 years, mga ganon. Nagkasama rin kami sa ministry ng One Hope. At ngayon patuloy yung aming relationship bilang kapwa pastor at kapwa mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon. So hindi ko na ito pahabain. We would like to welcome our guest speaker for today. Yan, si Pastor Menen Roque. Magandang araw sa iyo, Pastor Menen.
1: Mas magandang araw po sa iyo, Pastor Rodel.
0: Yan, oo. Naku, excited kami dahil nakasama ka namin ngayong araw na ito.
1: I am more excited and privileged and thankful to be a part nitong PPSY.
0: Amen. Praise God. Si Pastor Menen po ay matagal nating, sabi ko nga, matagal natin nakasama at siya ay may isang asawa at dalawang anak. Buti na lang, no?
1: Hanggang ganun na lang.
0: So, ang kanyang may bahay ay si Sister Bing at ang kanyang mga anak ay si Patrick at saka si AJ. Inaanak ko si AJ. So, magkumpare kami nito ni Pastor Menen. So, kumusta ka naman, Pastor?
1: Ay, sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon, going strong.
0: Amen. Kwento mo kami, Pastor, ikaw ay involved ngayon sa inyong church, sa Social Brethren Church.
1: Yes, sa mga taga Social Brethren Church, kumusta po kayo? Ano po? Ang Social Brethren Church sa Pilipinas, meron kami 7 mga simbahan. No? At ang pinakamalayo namin nasa Benguet.
0: Okay.
1: So ngayon, ako ay nabigyan ng pribileyo na pangunahan ito back in 2009 until today. So I've been leading the pastors, 9 pastors and 7 churches. And currently, pastoring 2 churches, one in Quezon City and one in Calamba, Laguna.
0: So ngayon, Pastor, pag bumabiyahe ka sa mga churches natin, lalo na sa Benguet, ano mga activities doon ng mga kapastoran natin o mga kapatiran natin doon?
1: Ngayon, bumabiyahe ko, I committed this year to travel every quarter kasi I will be mentoring yung mm-hmm. ating pastor at mga leaders doon mm-hmm. with regard sa discipleship nila doon. Mm-hmm. Kasi parang sila medyo na nakaremote, nahuhuli dito sa aming sa Maynila.
0: Si Pastor Menen, maraming ginagawa ito. Dahil si Pastor Menen ay dati naming kasamaan sa One Hope. Ano namin yan eh, sa film ministry coordinator namin si Pastor Menen, yung The Godman. At nung siya ngayon nag-transition out, siya na may kinuha namin translator. At kuminsan reviewer ng mga bago naming product. Kumbaga siya yung theologian, isa sa mga theologians namin. Pinapakita namin sa kanya yung mga produkto ng One Hope. At tinitingnan niya, are they, yung pagkakabuo ba nito, theologically sound ba yung mga articles and everything. So, si Pastor Menen talagang, ever since talagang ang gawain ng Panginoon, ang talagang priority nito. Kaya,
1: Pastor, laging honor sa akin, para sa akin, na maging bahagi ng something bigger doon sa aking lugar lamang. And that is, One Hope Ministry.
0: Siyempre, sabi nga natin, hindi naman natatapos yung trabaho natin sa kaharian ng Diyos. Patuloy yan, no? Dahil masyadong marami tayong inaabot ng mga bata at kabataan, hindi lang dito sa Pilipinas, of course, at sa ibang bansa rin.
1: Happy Father's Day pala, Pastor.
0: Happy Father's Day.
1: At sa inyo pong lahat ng mga kasama namin today, Happy Father's Day po sa inyo lahat.
0: Amen. And speaking of Father's Day, tamang-tama, dahil si Pastor Menning mag-share sa atin about the fatherhood of God. Yan. So, hindi na po natin patatagalin ito. Excited tayong marinig yung sasabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng salita, sa pamamagitan ni Pastor Menen na ihatid sa atin ang mensahe ngayong araw na ito.
1: Thank you, Pastor.
0: So, Pastor Menen, God bless you.
1: Salamat
0: and
1: po.
0: The time is yours.
1: Okay. Pinagpalang umaga po sa araw sa ating pong lahat. Let me share with you, celebrating the fatherhood of God. No po? Again, Happy Father's Day po sa ating pong lahat ng mga katatayan. Can I ask you one question? You can answer this sa inyo pong kaisipan lamang. What's the first word or phrase that comes to your mind when you think of your father? Siguro iba sa inyo ay provider, protector. I just want to read to you itong isang bagay na nabasa ko. Nung sinagot niya itong question na ito, ganitong kanyang pagkakasabi. When I think about my dad, I think of a kind-hearted, loving parent who is my best friend and will always be on my side. He is always there for me and would never replace me. I know that he loves me very much because he says it and expresses it. On the other hand, my stepdad, he is an abusive husband to my mom, an abusive father to me and my four siblings. I hate him for everything he has put me through and hope nobody else has to experience what he did. Ilan po sa atin, kagaya po ng binasa ko po sa inyo, ay lumakis na may mga ganitong mga tatay na para pong short of the ideal. Mga tatay na cold or kaya ay distant, nagagalitin or critical, na maging kanilang sariling struggle ay kumukuha ng ating mga kalakasan. Marami mga kabataan, marami mga bata na ang impact ng pagiging tatay, ng kanilang mga tatay sa kanila ay negatibo. Let me share with you a short testimony of mine. I grew up in a broken family. Ang aking tatay at ang aking nanay separated when I was 2. At according sa story ng aking mga lola at lolo, kasi doon kami lumaki, 2 years old ako na naghiwalay ang aking, o humiwalay ang aking nanay sa aking tatay. So I never had the experience ng pagkakaroon ng isang tatay all my toddler's, teenager's life. And it devastated me. No po? Sobra yung struggle, sobra yung lungkot, sobra yung feeling of rejection na akin naramdaman noon. Thankfully, I was freed from that, sabi nga ni Pastor Del, no, araw ng kalayaan. Dumating ang araw ng kalayaan ko sa lahat ng mga negative feelings of fatherlessness when I was 14 years old and came to know Jesus as my Lord and my Savior. Salamat sa Diyos. Father's Day. Ito ay meant to celebrate and remember the wonderful fathers sa ating mga buhay. Subalit wala na pong ihigit pang ama kaysa sa ating amang nasa langit. At ito po, nais ko pong ibahagi po sa inyo sa umaga pong ito, sa araw na ito, para po sa ating lahat, and hopefully, this will bring a realizations para po sa bawat isa sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng Diyos bilang ating Ama at ano ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay at paano nito hinuhubog ang ating mga buhay. Alam niyo po ba, ang topic po nito na Fatherhood of God ay nagdadala po ng napakalaking significance sa buhay ng napakarami, lalo na kapag ang usapin ay Father's Day. Ang salita pong Father sa ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang primary title na ibinigay when he was speaking about God. Nakatutuwa pong malaman, alam niyo po, na sa Lumang Tipan, meron pong 15 beses itang salita na Father ay pumapatungkol sa Diyos. Pero nagkaroon ng dramatic shift nung si Jesus po in the New Testament ay ni-refer ang God as Father. At ito'y umabot po ng 165 times sa apat na ebanghelyo ng Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Juan po lamang, sa Gospel ng Juan lamang, umabot ng mahigit na 100 ang references sa Diyos bilang isang Ama. Ano po, para po sa akin, may ang sinasabi po nito, kung mahalaga kay Jesus ang topic na to, mahalaga rin po ito para sa ating lahat. Wala pong higit na nakakakilala sa Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo, who himself nang galing mula sa Ama. At sinamit niya ang salitang Ama, primarily, the primary title ng every time na i-address niya ang Diyos. Kaya nga, bagong-bago nito sa pandinig ng mga nasa kanyang kapanahunan. Understanding God's fatherhood equals Christianity. Isa sa mga paborito kong author, Christian author, ay si J.I. Packer. Doon sa kanyang aklat na Knowing God, sabi niya rito, "What is a Christian? The richest answer I know is that a Christian is one who has God as Father. If you want to know how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and his whole outlook in life or on life, it means that he does not understand Christianity very well at all." Yan po ay si J.I. Packer sa kanyang aklat na Knowing God. Grabe po, no? Medyo mabigat yung kanyang binitawang statement about the fatherhood of God. Pero ito ay punong-puno po ng katotohanan. Sapagkat ang ating pagiging Kristiyano, pagiging mga anak ng Diyos, ay in a large part flows out of an understanding of who we are as God's children. Alam niyo po, ang makilala po natin ang Diyos bilang ating Ama, ito po ay central sa ating pagkaunawa na tayo ang mga Kristiyano ay tunay na mga anak niya. And it fills us with great joy, unshakable hope, o yung pong pag-asa, kagaya po itong programa natin, pag-asang para sa iyo, and solid rock or rock solid security. I'd like to share with you at least 5 passages po mula sa salita ng Diyos that talks about God being our Father. Unang-una, our Father. We're talking about our Father in heaven. Number one, graciously adopts. O tayo ay mabiyayang kanyang inampon. Mula sa Roma chapter 8 verses 12 to 17. Dito po pinapakita po at makikita po natin ang Diyos na pinapakilala bilang ating Heavenly Father who graciously adopts us. Huwag niyo pong kakaligtaan yung pong salitang graciously. It comes from the word grace. Ito po ay napakahalaga sapagkat nagsisimula rito yung pong kung paano tayo na nagsimula ng isang father-child relationship with God and become part of His family. Mabilisan po, nais ko pong basahin po sa inyo ang salita ng Diyos. Mula po sa verse 14 ng Romans chapter 8. "For all who are led by the Spirit of God are sons or children of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ." Grabe po, ano po? Dito po sa passage na to, sinasabi po sa atin ang patungkol sa pagiging ama ng Diyos. Alam niyo po, si Paul dito sa aklat ng Romans, ang isa sa mga kanyang pangunahing naisin dito ay ang turuan ng mga mananampalataya ng taga-Roma mamuhay sa kabanalan. Pinakita dyan na sila ay hindi na nga nasa ilalim ng kasalanan, wala na rin sila sa slavery o pagiging alipin ng kasalanan, hindi na ito yung kanilang kalalagayan. Patay na sila doon sa master ng kasalanan. At sila, nagsimula lahat ng yon nang sila ay makatanggap ng spirit of adoption as sons and daughters of God. Na kung saan dahil po sa pag-ampon o mabiyayang pag-ampon sa atin ng Diyos, tayo pa'y makasasabi sa Kanya ng Abba. Ang Abba po ay salitang Aramaic na ang ibig sabihin po niyan ay daddy o papa o itay. Ito po ay a term of endearment. Number one, it invokes a sense of intimacy. Intimacy doon sa iyong daddy God, sa iyong papa. No? Pagka ina-address natin ang ating mga tatay nang di naman natin sinatawag ngayon na father, ang tawag natin sa kanila ay daddy. Ang aking mga anak, ang tawag sa akin ay dad. Ito rin nagpapakita po sa atin, hindi lang ito nag-i-invoke ng sense of intimacy, it also provides the freeing power to live our lives of holiness, kagaya ng sinasabi ni Paul na kung saan tayo ay tinawag. The title of intimacy and love. Abba, nakakatuwa na hindi po pinalitan yung sa English translation, hindi pinalitan yung salitang Abba. Minsan pagka nanonood po ako ng Netflix at ang mga pelikula ay Eastern, parang mga nasa Eastern part, naririnig ko ang tawag ng mga bata sa kanila. Pag sa Arabic ay Abba din. It's a term of endearment. At ito po pa ay nangungusap din po sa atin ng intimate relationship that we have with God as our Father. Ang Diyos na ating Ama ay hindi isang tatay na malayo o lagi lang nasa trabaho o nasa negosyo. No, na wala siyang pake. Hindi po. Ang ating Ama bilang, ang ating Diyos bilang Ama, isang Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak at nagnanais, o siya mismo nagnanais ng malapit at intimate relationship with all of us. Siguro baka katulong po na maunawaan natin itong tayo po'y inampun ng Diyos. Pag naunawaan po natin, yung pong ano pa ibig sabihin ng adoption? Ang adoption daw po, according sa English dictionary, adoption is the action taking legal guardianship of a child of other parents. Hindi mo anak, pero iyong ina-adopt. Another is adoption is the making the commitment of full-time responsibility for a child that isn't biologically your own, but committing to love and rearing them as if they were your own. Meron kang pagtatalaga, pagka mag-a-adopt ka, tinatalaga mo ang iyong sarili na binibigay ang iyong full responsibility sa batang yon na hindi biologically sa iyo nanggaling. Pero tinatalaga mo ang pagmamahal at ang responsibilidad na siya ay palakihin gaya ng iyong sarili. Pero alam niyo po, malayo ito sa imahe ng pag-adopt sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Generally, adoption becomes necessary for a child when they don't have a home, when they don't have parents who are able or maybe who are not willing to care for them. Mga kapatid, our situation was far worse. We were not simply an innocent children who needed a loving home to care for us. Hindi po, dito sa passage natin sa Romans na binasa po natin, masyado pong graphic yung pagkakabanggit po dyan kung sino po tayo noon bago tayo inadopt ng Diyos o before He graciously adopted us. Sabi dito, we were active enemies against God. Oh. We were rebels, traitors, and working against God as we live for our own glory rather than God's. We were children of wrath. Ganoon yung imahe na ipinapakita sa atin. Parang walang meron sa atin para tayo ay i-adopt ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya nga sabi ko nga po, we have been graciously adopted as children of God. Biyaya, masaganang biyaya lamang ng Panginoon ang naging dahilan o nagtulak sa kanya upang tayo'y kanyang ampunin bilang kanyang mga anak. Bakit to? Wala hong maganda para mula sa atin that attract us or that God is attracted to us maliban sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. It was Jesus work on Calvary that made it possible for God to adopt us as His sons and daughters. God gave up His Son so that we might be adopted into His family. God has done the unthinkable. Grabe po ito. And the only explanation for such an act is grace, the unmerited, unearned, unconditional favor of God. Nako, marami pa pong dapat po natin maunawaan dito, pero gusto po maunawaan po talaga natin na iba po ang pagtanggap sa atin ng Diyos. God does love His enemies, and I am a proof of that. God has been kind to the ungrateful, and you and I are a proof of that. God is merciful, so very merciful. His grace knows no bound. That is the story of our adoption into His family. It is a story of unthinkable grace that reaches farther than we could ever imagine. Mga kapatid, I hope dito po sa pag-asang para sa iyo, we would really realize kung gaano ang masaganang biyaya ng Diyos, tayo'y Kanyang inibig, tinanggap bilang Kanyang mga anak. He graciously adopted us because of the finished work of Jesus. Maraming salamat po no, sa inyo pong pagsama. Ako po si Pastor Menen, and please allow me to pray for you this morning. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo na nagpakilala sa amin bilang amang mapagmahal, mapagkalinga, amang nagnais ng pinakamabuting bagay para sa aming lahat. Maraming pong salamat kay Jesucristo na iyong anak na dahilan sa kanyang sakripisyo doon sa krus, tinapos na gawa sa krus, at sa aming pagkilala sa kanya bilang pangnatagapagligtas ng aming buhay, kami ay inyo pong inampon, itinuring na inyong mga sariling anak. Pinatawad sa aming mga kasalanan, hinugasan at lininis, binigyan ng bagong buhay. At ngayon po, nagsisimula o namumuhay, naninindigan, umaawit, nagpupuri, sumasamba bilang anak mo. Maraming salamat sa napakalaking pagpapala at pribilehyong ito. Para sa mga tagapakinig ko po, tagapakinig namin na wala pang kaugnayan sa iyo, Banal na Espiritu, dalangin po namin, mangusap ka at ilapit mo sila sa iyong sarili. Maraming pong salamat. Ikaw, Jesus, ang aming Diyos. Salamat sa pagpapakilala sa Diyos Ama bilang Diyos ng mapagmahal, Diyos na siyang umako sa amin bilang kanyang sariling anak dahil sa iyo, Jesus. Itong aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
3: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
4: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
5: Sa pagitan, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kaming pagkain.
6: Palaw na! itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Anak, bilisan mo na maglakad. Almost late ka na sa school.
1: Opo, ma'am. Heto na po. Bibilisan ko na po. Ma, kala ko po ba nagmamadali ka? Ba't kaya nag-stop? Mali-late na.
0: Shhh! National anthem na.
2: Handa? Awit!

0: Sorry anak, bigla ako tumigil. Tumugtog na kasi yung national anthem natin.
1: Okay lang po yan, mommy. Yan din po turo ni teacher na tuwing maririnig po namin ang pambansang awit natin, dapat po kaming tumigil at ilagay ang aming kanang kamay sa aming kaliwang dibdib bilang pagrespeto sa ating bansa.
0: Aba, very good ka dyan, anak. Sa simpleng pamamaraang ito, ipinapakita natin ang pagmamahal natin sa ating bayan. Kaya dapat ituloy mo lang yan hanggang sa iyong paglaki.
1: Yes po, ma'am. Thank you rin po for being a good example to me.
0: Of course, that's my role. Mamaya na tayo magkwentuhan, anak, kasi need mo na pumasok sa class mo.
1: Ay, opo, mami. Pasok na po ako. Ingat po kayo and see you later.
0: Bye, TJ. Study well and eat your baon, okay? Take care!
2: Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng Pilipinong nakikinig sa atin. Bata o matanda, nang maligayang araw ng kalayaan. Tara na mga kiddos at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Beautiful Saturday, kiddos! I'm Angel Faltado!
4: Masaya at masiglang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joaquin Aliga.
5: Happy Independence Day, mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Rich Gabriel.
1: Freedom! Good morning, everyone. Ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
6: Okino, the 414 Kids Show.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayo makinig sa ating online streaming sa Okido The 414 Kids Show Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True Care 104.3.
4: Tara! Kinig na mga kiddos!
2: Tanong mga kiddos, gaano nyo kamahal ang ating bayan?
4: 10 over 10 po ate. Kabisado ko po ang panatang makabayan.
3: Same po! Sa ulado ko po ang ating lupang hinirang.
1: Mataas po ang paggalang ko sa ating bayan. Tulad po ng turo sa amin sa Boy Scouts.
5: Sa akin naman po, lagi ko po pinagpipray ang ating bansa kahit maraming di magagandang nangyayari sa ating paligid. Naniniwala pa rin po ako sa mabuting plano ni Lord para sa ating mga Pilipino.
6: Amen!
2: Napakaganda naman ang inyong mga sagot mga kiddos at nakaka-proud kayong lahat.
6: Amen!
2: Mahalaga na mahalin at pahalagahan natin ang ating bansa dahil ito rin ang nais ng ating Panginoon, kaya nga ang paalala niya sa atin sa Colossians 3:23.
3: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
4: At yan din po ang memory verse natin today.
2: Correct mga kiddos, samahan nyo kami sa ating episode upang ating pang mas maunawaan kung ano nga ba ang pagmamahal sa ating bayan.
1: Dahil dyan, ano pang hinihintay natin? Tara't samahan nyo kami dito sa
5: Okido, the 414 Kids Show!

0: tawanan, tiruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang paboritong subject ng mga pusa?
2: Ano?
1: Edi, meowtematic!
0: Just kidding!
2: Bakit late? Lagi ang buwan.
3: Bakit?
2: Kasi night shift siya.
0: Just kidding!
4: Bakit hindi matay si Mommy Centipede?
3: Bakit?
4: Kasi nagpabili si Baby Centipede ng Crocs.
0: Just kidding!
5: Anong puno ang di pwedeng akyatin?
4: Ano po?
5: Eh di yung nakatumba.
0: Just kidding!
3: Kiddos, sana ay napatawan namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Paano nyo pinapakita ang inyong pagmamahal sa ating bayan?
4: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Hello kiddos! Sino sa inyo ang mahilig sa history? Gusto niyo bang malaman ang kasaysayan ng Araw ng Kalayaan?
6: Amen!
2: Ayos! Dahil dyan mga kiddos, narito ang nailan sa mga trivias and facts about our Independence Day.
1: Alam niyo ba mga kiddos na idiniklara ang ating kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite ng unang pangulo ng ating bansa na si General Emilio Aguinaldo. Subalit, hindi ito agad kinilala ng mga banyaga kaya't ipinagdiriwang natin ang ating kasarinlan tuwing July 4.
2: Ngunit, pinalitan ni dating Pangulo Diosdado Macapagal ang petsa ng Araw ng Kalayaan noong 1964 at ginawa niya itong June 12 bilang pagpupugay sa tunay na petsa ng 1989 Revolution at upang maiwasan nating masabayan ng US holiday na pinagdiriwang rin ng July 4.
3: Alam niyo rin ba mga kiddos na hindi lupang hinirang ang ating unang national anthem? Ang una nating pambansang awit ay commissioned ni God Andres Bonifacio noong 1897 kung saan napili niya si Julio Nakpil na siyang magsulat ng ating anthem na pinamagatang Marangal na Dalit ng Katagalugan.
4: Ngunit noong June 5, 1898, nagpagawa muli ng national anthem si Pangulong Emilio Aguinaldo sa kompositor na si Julian Felipe.
1: Nais ni Aguinaldo ng isang march-like anthem o tila pamarcha na awitin, kaya't kumuha ng inspirasyon si Julian Felipe mula sa awitin tulad ng Marcha Real, Grand March, at La Marseillaise.
5: At alam nyo rin ba mga kiddos na ang tatlong bituin sa ating bandila ay hindi talaga Luzon, Visayas at Mindanao dahil orihinal na kahulugan nito ay Luzon, Panay at Mindanao. Noong unang panahon, ang Panay ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing archipelago ng ating bansa at ito rin ang nakasaad sa proklamasyon ng ating kalayaan.
3: Awesome!
4: Ang dami po palang nangyari sa ating bayan noon.
1: Totoo yan! Marami pa tayong kasaysayan na dapat malaman tungkol sa ating kasarinlan at sa ating bansa.
2: Kaya mga kiddos, huwag nating kalimutan ang kwento ng ating bayan at ang mga sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani para magkaroon tayo ng kalayaan na ating nararanasan ngayon.
3: Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan.
5: Tama kayo mga bata at nais rin ang ating Panginoon na mahalin natin ang ating bansa ng buong puso. Ito ang bansang inirigalo niya sa bawat Pilipino. Kaya't masasabi ko lang, Viva la Independencia Filipinas!
0: kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!

0: Bilisan mo, Jose! Takbo! Malilate na tayo!
1: Ito na nga. Binibilisan ko na nga eh.
0: Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana tinanghali ng gising, kanina pa sana tayo nasa school.
1: Ay, nakuwali, Teresa. Tigilan mo na ang kakasermon sa akin. Napagalitan na ako ni Mama. Dadagdag ka pa.
0: Sa susunod, iiwanan na kita. Bahala kang maglakad na mag-isa.
1: Eh, ito na nga. Malapit na tayo sa gate.
0: Ay, nako. Naabutan na tayo ng start ng flag ceremony. Uy, Jose! Tumigil ka sa pagtakbo. Nagpapayang mag-iliw na.
1: Abot pa yan.
2: Eh, sorry mga kiddos. Stop muna kayo dyan, ha? At nagsisimula na ang pag-awit ng lupang hinirang.
1: Manong guard, pasukan na ninyo kami.
2: Sorry, kiddo. Kailangan tumigil muna kayo.
3: Oh, mga learners, lahat po ng mga na-late sa flag ceremony ay maiwan muna dito.
1: Hindi po ba kami pwedeng pumasok sa classrooms namin?
3: Sorry, pero dahil hindi kayo nakaabot sa flag ceremony, gagawin niyo uli ito. O ikaw, Teresa, ang magkukumpa sa pag-awit ng lupang hinirang. Si Willie ang panunumpa sa watawat at si Jose naman ang sa panatang makabayan.
1: Ano ba naman yun? Nakakahiya naman at pagkatawanan kami ng mga ibang classmates natin.
3: Jose, may gusto ka bang sabihin?
1: Wala po, teacher. Gagawin na po.

0: Oh, Willie, ikaw na sa panunumpa sa Watawat.
1: Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
0: Ngayon naman, ikaw na, Jose.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal.
0: Ituloy mo na, Jose.
2: Teacher, hindi ko po kabisado ang panatang makabayan.
0: O sige, ikaw na lang, Teresa.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng sangmamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.
0: Mga learners, sana ay hindi na mauulit na malate kayo sa flag ceremony natin. Ang pagdalo dito ay isang paraan na may papakita natin ang ating paggalang sa mga sagisag ng ating bayan. O sige, pwede na kayong pumunta sa mga classrooms nyo. Jose, pagkatapos ng classes mo, kakausapin kita.
2: Opo, Teacher Chona. Nakakainis naman. Kung bakit kasi kailangan pa ng flag ceremony na yan? Waste of time lang naman yan eh.
4: Jose, bakit ba mukhang nanggigigil ka dyan?
2: Eh kasi napahiya ako kanina.
4: Dahil nailit ka at kasama ka sa mga naiwan sa school ground para mag-flag ceremony.
2: Oo, at hindi lang yan. Mas talo na nga kaya kasi hindi ko pa-memorize ang panatang makabayan. At ako pa pinag-lead na mag-recite noon.
1: Eh, bakit kasi hindi mo memorize ang panatang makabayan? Ilang taon na tayong nagre-recite noon sa flag ceremony ah.
4: Ang dali lang namang i-memorize noon ah.
2: Bakit ko pa ba kailangan i-memorize ang mga yan? Kasama pa ang panunumpa sa Watawat. Hindi lang yan, meron pa tayong kanta na Bagong Pilipinas. Haba-haba na, ang hirap i-memorize.
1: Eh, yun kasi ang required sa atin kantahin sa flag ceremony.
2: Hindi lang din yan, meron pa tayong Calabarzon March at himno ng Bacoor. Then, nandito tayo sa Region 4A. Ang daming-daming kakabisaduhin.
4: Reklamo ka ng reklamo dyan, Jose. Ang mga ito nga lang ang magagawa natin sa ngayon para ipakita ang pagmamahal natin sa bayan.
2: Hindi naman kasi ako magtatagal dito sa Pilipinas.
1: Eh, saan ka naman pupunta?
2: Gusto ko pumunta sa USA o kaya sa Canada o sa Europe.
4: Wow! At kailan ka naman pupunta doon?
2: ASAP. As soon as possible. Baka pagkatapos ko mag-aral. Basta, ayoko magtagal dito sa Pilipinas.
1: Bakit naman? Ayaw mo sa Pilipinas?
2: Mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Ang gulo pa dito sa bayan natin.
4: Hindi mo ba mahal ang bayan natin?
2: May narinig kasi akong sikat na celebrity. Ang sabi niya, ang hirap mahalin ng Pilipinas.
1: Eh, bakit naman man siya gagayahin?
4: At saka, ang tinitingnan mo kasi sa ngayon ay ang mga kaguluhan sa ating bayan. Kung sama-sama tayong mananalangin, may pag-asa pa ang bayan natin na makawala sa kaguluhan.
2: Talaga? May pag-asa pa ba?
4: Oo naman. Ang sabi nga sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ay ganito, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land."
2: Sa mga Pilipino ba sinasabi ang verse na yan? Hindi ba sa mga Israelita sinabi ang mga salitang yan?
4: Oo nga. Sa mga Israelita nga, sa pamamagitan ni Haring Solomon, ibinigay ang mga pangakong ito. Pero, nandito ang prinsipyo o halimbawa na kapag ang isang bayan ay magtitiwala sa Diyos, ang bayan na ito ay pagpapalain niya.
2: Ganun?
4: Oo, ganun nga.
1: Alam mo ba, Jose, maraming mga foreigners ang gustong gusto dito sa ating bansa. Ang iba pa nga sa kanila ay naging Filipino citizens na. pinili nilang maging Pilipino at nagsikap din silang magsalita ng wikang Pilipino.
4: Totoo yan! Tapos, ikaw, ayaw mo dito sa ating bayan.
2: Hay, pero paano ko naman mapapakita ang pagmamahal ko sa bayan natin?
1: Tapos na ang break time natin! Balik na tayo sa classroom!
4: Tara na!
0: Bilang mga Pilipino, paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating bayan? Sino ang gustong sumagot?
1: Ako po, Teacher Shauna!
0: O sige, pakinggan natin si Willie.
1: Igalan po natin ang ating bandila at ang pambansang awit ng Pilipinas.
0: Tama! Pero paano natin ipapakita ang paggalang sa mga ito?
1: Sumali po sa flag ceremony, tumayo ng matuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Kapag itinataas na po ang bandila natin, umawit ng maayos at buong puso. Kapag narinig pong inaawit ang lupang hinirang, tumigil sa anumang ginagawa, tumayo ng tuwid at umawit.
0: Tama! Mahusay ang sagot mo, Willie. O mayroon pa ba kayong idadagdag?
4: Ako po, Teacher!
0: Okay, si Arya naman ang pakinggan natin.
4: Bilhin po natin ang mga produktong gawa dito sa Pilipinas. Suportahan ang mga local na negosyo upang makatulong po.

0: Tapos na ay maglingkod sa bayan ng Tapat.
1: Aba, mahusay ang sagot mo, Jose.
0: Meron pa po, Teacher Chona.
1: Ano pa, Jose?
0: I-memorize po ang panata makabayan at isa puso ang mga salita nito dahil napapahayag ng pagmamahal sa bayan.
1: Tama. Tama ka diyan, Jose.
0: At natutunan ko rin po na hindi mahirap mahalin ng Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas dahil dito po ako pinanganak at pinagmamalaki ko po ang maging Pilipino.
1: Salamat, Jose. Salamat na mahal mo ang ating bayang Pilipinas.

0: isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasions nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday to my Tita Ninang Imelda de los Reyes. God bless you!
0: Happy birthday, Tito Anthony!
2: Advance happy birthday sa aking beautiful mama na si Mama Senny Tolentino. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell. At ipanalangin din natin ang ating bayan na nahaharap sa krisis at kaguluhan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan para po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin, lalong-lalo na ang regalo niyong bansa sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagiging Pilipino namin. And we pray, Lord, na patuloy naming i-embrace kung ano ang aming lahi at nawa, Panginoon, ay patuloy naming mahalin ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang Diyos ng katotohanan, ng katarungan. Kaya, Panginoon, inaalay po namin ang aming bansa sa inyo ngayon na nahaharap sa maraming krisis at kaguluhan. Nawa, Panginoon, bigyan nyo ng katalinuhan at buksan

0: inyo ang puso ng bawat leader na mga Pilipino, mga namumuno, nawa Panginoon ay makita nila ang napaka-importanting role nila sa panahon na maraming pinagdadaanan ng aming bayan. We pray for leaders who are leaders of integrity, of simplicity, leaders who will uphold justice, peace and righteousness. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na maitataas dito sa aming bansa. And we pray, Lord, that as citizens of this country, we will do our part. Pinapanalangin din po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong linggong ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we pray for your blessing, for your peace, and your prosperity to be upon them. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na pwede naming lapitan. So we also pray for those who are sick and for those who are in need. We ask for your healing touch to be upon them. And we also pray, Lord, that you will provide for those who are in need right now. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
2: Guys, it's time...
3: Time to what?
2: Time to say goodbye for now. Dahil next week, babalik naman kami.
3: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
4: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbites, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, Ate Faithful Faiti, at Mommy Lovely Lea Morada.
3: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
0: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
3: Ako naman po si Angel.
4: Ako po si Rich.
3: I'm Joaquin.
2: At TJ.
1: Samahan nyo ulit kami sa susunod sa Okido, the 414 Kid Show. God bless you!
5: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
6: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.

0: AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang Tuesday morning po, mga kaagapay. Muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon pong June 16, 2026. Ano po, ito ay pangilan na ba? Pangatlong Tuesday po. Nasa kalagitnaan na naman po tayo ng month of June. Ano? Pagkatapos, palapit na tayo ng palapit sa bear months na naman. Pero excited po kami ngayong umagang ito. Grabe, napakadami naming gustong i-share sa inyo. Dami namin gustong ibahagi. Last week po ay medyo talagang sobrang naging busy po tayo. Pero kung kayo po ngayon ay nakikinig po sa ating mga different platforms po sa social media, syempre po, ang pinaka madaming viewers po natin ay nasa Facebook Live. So if you are on Facebook Live, paki-like and share na po ang ating episode po for today. Promise ko po sa inyo, mabe-bless kayo sa episode natin ngayong araw na ito. And kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, you may like and subscribe po. Pero po kung gusto niyo pong magkomento, mas maganda po talaga sa Facebook chat box po natin, no? Kasi yun po yung talaga nababasa po namin. So habang nakikinig po kayo and meron ko po kayo mga katanungan na gusto po ninyong i-address natin, dahil meron po tayong very very special guest ngayong araw na ito, no? So kung kayo naman po ay nasa transistor radio, sorry po hindi nyo kami makikita ngayong umaga, pero silip lang kayo sa Facebook para makita nyo po yung itsura ng ating guest speaker ngayon, no? Tapos balik na lang po kayo uli sa transistor radio po ninyo. Pero po dun sa ating mga nakikinig, alam niyo naman po na ang 702 ay, ito po ay parte po tayo ng FEBC, Far East Broadcasting Company of the Philippines, and tayo po ay kasabi po, miyembro po tayo ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So ngayong umaga, naririnig niyo po ang tinig po ni Ate Isa Tika.
4: Good morning po, magandang umaga po. Pastor James Lee Tika po, kami po ay nagaganak na kasama namin kayo ngayong umaga on this, ano ba? Hot or rainy or what? I don't even know.
3: Tamang-tama, no? Lang. Sakto lang. Oh, sakto. Indeed.
4: It's crazy. Family Matters Edition.
3: We're so excited.
4: We're so excited. Uh-oh. Sa ating guest ngayong umaga. Alam niyo, pag narinig niyo to mag-Tagalog, grabe.
5: I apologize ahead of time.
3: See? He understood.
4: Sige tayo.
5: Konte.
4: Oh, see? Marunong mag-Tagalog. Pero mabibless po kayo sa ating guest ngayong umaga. Siya po ay kasama namin. Dun,
3: right.
4: Sa, ano.
3: So we'll go ahead and bagamat later na

Bawat bagong araw, bawat bagong sandali, bawat bagong oras ay pagkakataon na binigay ng Panginoong Diyos para tayo ay makapagbigay ng luwalhati sa Kanya, mamunga ng sagana sa ating mga buhay. Paalala yan ng Life is Beautiful, ang ating global cast. At maraming maraming salamat dahil magkakasama tayo sa ganitong paraan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Siyempre, hatid ng FEBC Philippines, ang ating mga musika at mga kaisipan na ito na ibinabahagi ko naman sa inyo. Maraming salamat po at tuloy-tuloy tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Bow.

Sa New Testament, sa Aklat ng Mga Gawa o Book of Acts, atin pong mababasa ang kasaysayan ng mga alagad ng Panginoong Jesus sa pagpapasimula o sa starting point ng church. At ito po ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng inspirasyon at kapangyarihan, guidance at leading ng Holy Spirit. Lalo na sa Acts chapter 2, dito po ay makikita natin ang pagbaba ng Banal na Espiritu at ang epekto nito sa buhay ng mga alagad na nung una ay mga natatakot, parang feeling hopeless, pero nang dahil sa pagdating at pagbibigay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sila ay nagkaroon ng boldness o ng katapangan na ibahagi ang Ebanghelyo. At ito po ay katuparan ng sinasabi sa Old Testament ng propetang Joel na ang Espiritu ng Diyos ay ibubuho sa lahat ng nilalang, mapababae o mapalalaki, mapabata o mga may edad, nakatatanda, sila ay magkakaroon ng mga panaginip at makakakita ng mga pangitain. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay patuloy na ipapahayag at idedeklara. Ang Banal na Espiritu po ay kasama natin ngayon dahil tayo ay mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Nawa ang kapuspusan o ang patuloy na pagbibigay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay pinaiiral natin sa ating mga buhay, hindi lamang bilang isang simbahan o fellowship, kung hindi bilang individual. At tayo po sa pamamagitan ng Holy Spirit ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, mabuting balita sa ating mga kapwa-tao. Saan man tayo dalhin ng Diyos, mapa-ibang bansa o sa Pilipinas, nawa ang kadakilaan ng Diyos ay ating bukang bibig. May mga pagkakataon na dapat na binabanggit ang mga verse sa Bible, may mga pagkakataon na dapat sinasabi natin yung salitang Diyos o Lord, pero may mga pagkakataon din sa ating pagbabahagi na hindi natin kailangan laging sinasambit o binabigkas o sinasabi yung salitang Diyos o Lord o Panginoon. Kasi depende po yan sa sitwasyon at saka depende sa konteksto na atin pong kinabibilangan kung nasaan tayo. At may mga pagkakataon din naman na parang nagmumukhang over ano, o OA. Ang palagi nilang bukang bibig ay ang Diyos. Depende rin yan sa kausap eh. Pero ipanalangin natin, nagabayan tayo ng Holy Spirit sa ating pakikipagmabutihan, sa ating kapwa-tao, sa ating pakikitungo sa iba, sa ating mga relationships, sa mga iba't ibang mga tao sa community. Iba-iba kasi mga nasa community. I pray na ang Holy Spirit ang patuloy na magbibigay sa atin ng wisdom sa panahon ngayon para yung katumbas ng speaking in tongues nung panahon na yon ay nai-speak din natin. Ibig kong sabihin, hindi tayo nag-i-speaking in tongues ngayon ano, na kapareho ng mga alagad nung panahon na yon. At least in the way that I know of. Pero ibig kong sabihin, meron tayong boldness na parang katumbas ng speaking in tongues, we speak of the wonders of the Lord. At ating ibinabahagi sa iba ang kadakilaan ng Panginoong Diyos in many different ways. Alam ko po ang nagbibigay ng creativity sa atin, Holy Spirit din. Kaya ipinapanalangin ko, lalo na para sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at para sa inyo, na ang Holy Spirit magbibigay sa atin ngayon ng creativity to speak in tongues that people understand, in the heart language or heart languages of the people of today. Lalo na ngayon sa digital age, sa age ng AI at ng makabagong technology, kailangan natin ng gabay ng Holy Spirit. At ito ang dalangin ko na matupad sa iyo, sa akin, at sa ating lahat.

0: Maya-maya po magbibigay daan tayo sa ilang mga paalaala mula sa ating station. Pero bago yan, maraming salamat sa lahat ng mga nagpe-pray, nag-encourage at nagsusupport sa ministry ng Far East Broadcasting Company Philippines. Lalo na doon sa mga nakita natin na dumalo, nakipagdiwang sa GCF sa ginanap na 77th anniversary celebration ng FEBC Philippines. May the Lord bless you for continuously supporting the works of FEBC Philippines at nawa ay patuloy na maluwalhati ang Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa para sa Kanya at nang dahil din sa Kanyang biyaya.
1: Ito po si Pastor Nick Santo Domingo ng Valenzuela Baptist Church ay nagaanyaya na ako inyong samahan sa panalangin para sa ating bansa. Amang dakila at banal, kami po ay dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya at aming hinihingi ang iyong kaawaan para sa aming bayan. Sa gitna po ng krisis politika, ay aking pong idinadalangin ang aming Presidente Marcos na bigyan ng karunungan sa pagtatalaga ng mga kabinete na tutugon sa pangailangan ng bansa. Ganun din ama ay aking dinadalangin ang mga senador at mga kongresista na magkaisa sila, magkaroon po sila ng pagpapahalaga at pagmamalasakit sa aming bayan, na sana'y isa-isang tabi na nila ang politika at tingnan nila kung paano ang bansa'y aabante, lalago, at ang aming pamayanan ay magiging mapayapa at magiging masagana ang aming mga pamayanan. Kaya ama, hiniling po namin ang pagkakaisa at ang pagmamahalan ng mga leader namin sa bansa. Kaya hiniling po namin ang iyong pagpapala at pagkasi sa kanilang lahat. Ito po ay aking dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang Far East Broadcasting Company Philippines ay kabahagi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat muli sa ating mga engineers na kasama para maiproduce ang global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat kay Reggie, maraming salamat kay Nat, maraming salamat kay Jonathan Benaya at maraming salamat din kay Benjo. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, nandito sa Sydney, Australia, at patuloy nating inihahatid itong ating mga paalaala at syempre sa pamamagitan ng mga awitin, ipinapagpasalamat din natin sa Panginoong Diyos ang ating mga musicians, ang mga composers, ang mga lyricists, ang mga arrangers at mga mixing engineers at ang mga umaawit para maging posible ang isang awit, whether praise and worship song or gospel music or inspirational music. Lahat po iyan, hindi lamang iisang tao ang gumagawa. Marami pong nasa likod ng bawat isang kanta, bawat isang awit. Kaya naman, praise the Lord for everyone who is in this ministry sa paggawa ng musika, kasama na siyempre ang ating mga musicians. Maraming salamat po sa bawat isa.

anumang bagay na ating sinasaloob, kahit na hindi po natin sinasambit, binibigkas o sinasabi sa iba, ay nalalaman ng Panginoong Diyos. At napakaganda na tayo ay nagbibigay sa Kanya ng ating mga saloobin. Ipinapaalam natin sa Kanya ang ating mga damdamin, ang ating mga iniisip, ng taus-puso at ng with all honesty. Ano po? Kaya sa atin pong pananalangin ngayon ay sabihin natin talaga sa Diyos ang ating mga sinasaloob at ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabigatan at taus-puso din tayong magpasalamat dahil marami naman siyang sinasagot na mga panalangin nating lahat. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan sa aming lahat. Nais po namin patuloy na idulog sa inyo ang aming mga sinasaloob, ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng agam-agam, mga bagay na nagbibigay sa amin ng tanong o kaya naman po ay takot o kaya naman ay minsan kalungkutan. Panginoon, ipinapagkatiwala namin sa inyo ang mga bagay na ito. Kayo po ang maghilom sa anumang mga sakit ng damdamin, magpagaling sa anumang sakit o karamdaman, mag-provide sa anumang mga pagkukulang at pangangailangan. Dakilang Diyos, nagpapasalamat din po kami sapagkat maraming mga panalangin ang inyong sinasagot at ibinibigay ninyo para sa inyong kaluwalhatian at para sa aming kagalakan. Salamat po sa mga answered prayers dito sa Life is Beautiful. Pinupuri po namin kayo. Kayo ang tumutugon sa aming mga dalangin. O Diyos, dalangin din po namin ang mga nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga bansa. Sa Israel at sa Iran, sa Russia at Ukraine, sa Israel at sa Gaza. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy ninyong pagkilos sa puso at kaisipan ng bawat mga bansa. Panginoon, hindi po namin kayang pigilan o impluensyahan ang kanilang mga kaisipan. Subalit kayo po ang nakababatid ng lahat. Kumilos po kayo para magkaroon ng kapayapaan ang mga bansa na mayroon pong digmaan. Dalangin din namin, Panginoon, ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas sa kamay ng iba't ibang mga leader na pinagkakatiwalaan ng bansang Pilipinas. Patuloy po kayong kumilos sa kalooban, puso't isipan ng bawat isa at huwag niyo pong pabayaang ang Pilipinas ay mabawasan ang pananampalataya sa inyo. Lalo't higit sa mga panahong kagaya nito, tulungan niyo kaming lalong manalig sa inyo bilang lahing Pilipino nasaan man kaming panig ng mundo. Dalangin namin, Panginoon, ang iba't ibang mga nagaganap na natural calamities o mga aksidente. Tulungan niyo po ang bawat isa na naapektuhan na makabangong muli, maging resilient at makilala kayo sa mga panahong kagaya nito. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinapagkatiwala ang lahat ng bagay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Shanawa.

Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat din po sa bawat isa na nakasama natin dito. At sana po inyong i-like at inyong i-share at manood din kayo sa atin pong YouTube, ang ating YouTube channel, The Grape City Media. At ang ating Facebook page ay Maging Ubas. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: James for three.
3: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
4: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas. Of course, kamusta ka mo mga abyan? No, ari na naman kita, Sunday afternoon, and Happy Father's Day, no, sa tanan nga tatay, and it includes your host. And of course, ginabi-abi naton ang pag-support sang aton nga mga partner, no, sa aton nga bulhaton diri sa DYBS, no. Salamat gid. Ginagreet naton ang aton nga mga partner sa DXKI Marbel South Cotabato listeners, no? Salamat sa pag-air sang amon Puso at Lakas Sports sa Pinas sa dira sa South Cotabato, no? Kagasalamat man sa aton nga mga amigo dira sa DXKI. Salamat gid sa inyo support. Kaga Happy Father's Day sa tanan nga mga nagapamati dira, no? I hope nakasimba na. Kaga sa inyo pagpangapi-ngapi, yari na naman kita sa subong hapon, nag-aalagad, no? Kaga siyempre dalayawo ng Diyos, no? Let's not be ashamed of mentioning, okay, the Lord Jesus Christ, no? Kati kadamo na sang ga-mention sang Ginoo, pero laing gidya kun specific, no, nga si Lord Jesus Christ, no? So again mga byan, mayong hapon. So this afternoon we have a special guest, no? So last time happy kita nga mga volleyball players, no? Pero iniya ti siyempre ang aton yang bisita this afternoon. Ti medyo level up ni sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? And of course, hindi ka na pagpadugayo, no? Kaga she will introduce herself. So Carl, welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Please introduce yourself.
5: Good afternoon, everyone. I am Caroline Santos, 24 years old. Taga diri sa Bacolod. And sa college, I'm from BLSU, Manila. And ang course ko is psychology. And ang position ko naman is middle. Yeah.
4: Ayun. Alright. Okay. Sige. So, honestly, mga bya, no? Si Caroline, sangga coach ko sa Iloilo, gamay pa to si Caroline, high school. High school pa, no? And now, nagabtanay na kami sa Lasal, no? Siya ga-coach naman, and ako ga-coach naman. And I'm so happy nga si Caroline is sharing her vast knowledge, no, sa volleyball, no? Kag siyempre, fortunate ang taga Negros, kay ti-ari sa Lasal si Caroline. So namigid nga siyempre may mga bigatin kita nga coach, kaga namigid nga ti siyempre si Caroline na labot na niyang tuktok sang volleyball ya sa Pilipinas. So nami man nga ma-share man ang iya knowledge sa mga kabataan, no? So before siya ang gina-mentor, subong siya na ang ga-mentor, no? So si Caroline is a former pro player, para lang kabalo ka kabaluliwat ang mga gapamati sa aton, especially ang mga taga South Cotabato, no? So excited ni sila makapamati sang tingog ni Caroline. So Car, mamangkot ko ang aton first nga pasabog this afternoon, no? How and when ka nag-start sang imo volleyball? Can you share a little bit of your story?
5: Actually, hindi gid ko interested sa volleyball at all. Hindi gid ko ya, gusto ko gid swimming. Amoy nang love ko na sport. Tapos, nag-start lang gid ko tungod sa parents ko and ang mga teachers around me. They're telling me na ka-taas daw sa akin. So, I should try it. And doon siya nag-start kid ang volleyball. Then eventually, you know, I fell in love with the sport and it took me to different places na. Ayun.
4: Alright, no? So,

0: Ang namin lang kay Caroline, kasi siyempre, love yan ang swimming, no? But again, no? Ginadireksa ni Lord nga hindi ka mag-swimming, volleyball ka, kay sayang ka. But anyways, di siyempre kabalo man kita si Caroline ang lapot sa pro. So, that means tadhana yagid, no? Or gin-tailor gid ni Lord nga Caroline, nami man ang swimming, pero mas nami ang volleyball. Di ba? So, hindi kagig ka pang hindi kay Lord, kaya di kung kuhito niya ka, kagtawgo niya ka to, tiway kagig may mahimo, di ba? So, yes, again, yes. Nga, may ama man ang iban nga sa mga stories, ang iban nga mga nakilala natin, nga mga sa sports, nga naglabot sa pro, nga una do, hindi man sila, kaya hesitant sila because they really know nga grabe ang pressure, grabe ang competition. Pero kung nakatadhana agad si imo yung hambal ni Lord, hindi dire kagid no matter what, wala kagid may mahimo, no? So, yes, well, yes. The same man sa kay Caroline nga natabo, no? Love yung volleyball, gusto yung volleyball na sa ulihin na. Pero ang swimming, gid yung first love nga, no? So, again, no? It really goes to show nga tambal ni Lord, di, mas damo ka di may mabuligan, kag magasinso ka di rin, no? So, again, ang promisa ni Lord nga to prosper. So, ara gid. Yes. Anyways, Tikar, no, since nga student-athlete ka pa, hasta subong, mahambal natin, kay estudyante ka pa, no, you're still studying, no, so i-kwanta na karun liwat nga nag-study ka. So, how did you balance your volleyball and your studies? Kasi usually, amo gining big question nga naglabot ka sa DLSU, buti ka budlay mandira, no, nga, paano mo na siya na-balance?
1: Even before nang ar pa lang ko sa Lasal Bacolod, very, I would say, good ako nga time management. And ang pinaka-big factor good is ang discipline. So, may argi ko na planner and every day, ginalista ko gina ang need ko achieve for the day. Every hour, minsan nga every minute eh, gina-usisi ko good na nga kailangan at this hour, may maubra na kuha mo niya muna. Eh, syempre, I don't only schedule ang classes ko man, pati ang training sessions. Gina-schedule ko man even my sleep and my self-care time. So, ayun, dudid to ko gid man na tunaan nga ang success. It's not about finding more time. It is about making the most of the time that I already have.
0: Okay, no? Hey. So, ito yung napatihan niya itong mga abyan, no? Maski ano kabudlay, pero kung committed ikaw, di ba? So, I think the right word nga to describe it is commitment, no? Kung committed ikaw magtuon, te wala ka good choice, no? Kung gusto mo maghampang, tuon ka todo so that you will really enjoy the sport, no? Kaya kung di ka man magtuon, te hindi nami imo outcomes ang imo nga grades, hindi ka man pampangon sa imo nga parents, no? And, yes. Well, of course, kilala ko si daddy ni Caroline. Kating manghod dyan ni before nag-TJ7 ni sa akon. No? Nag-train sa Iktos. So, that is why, nga ti, ang iyang little brother, gambal ginaya nga coach, niya matuon gi ko tudo, kaya kigan ko ni daddy, karon ko di ko magtuon. So, saludo ko na, no? Maglisensya na sa akon nga coach, hindi ko anay ka-practice kay I need to study kay may quiz kami tomorrow. Ako, namian ko na mabatian. Kaya ti siyempre, music to my ears na iya kung study first. Kaya kabaluman kita nga
1: yes.
0: Ang basketball, kagang volleyball, ara lang manada sa kilin, hindi mo na maguntat, no? Ang bola, hindi na iya, why na iya gagwapo na nangagagwapong bola. Pero again, no, ang studies, hindi gid pwede makompromise, no? So, amo to gin-share bago lang ni Caroline and I agree, no? Kaya di ka budlay gid kung hindi ikaw committed, no? May ara iban nga athletes nga okay na sila ya sa kabit or 75 nga grades or average. But yet then again, it is better nga nami gid ang grades, no? So nga, hindi man sakit tulukon nga puro na lang wasay, no? Alright, kaya di, siyempre, sayang ang gimpaskwila ka sa nami nga eskwilahan. Tapos yes. Gaan mo lang si daddy kag si mami mo wasay. Tito medyo masakit-sakit ina being a parent, no? Kag ako being the parent man, siyempre, now I understand, no? Kasi una, hindi pa ko tatay, hindi pa ko naiya kay Chinde. Pero sa naging tatay na ako subong sa akon anak, te ang akon permi pamilin-milin gid sa akon anak nga anak, ang volleyball, ara lang na da, ha? Pero ang importante, gid ang grades. amo na yang mahatag sa aton sa uli isang path. No? Kay ti kung nami grades mo, nami man, damo school nga nami mangita sa imo, no? So kung tadhana mo gid yang mag-PBL ka sa uli o mag-UAAP player ka, maskin manago ka pa, pangitaon ka ginaya gyapon. Amo na ginamba ko siya. Pero nami gid yang, kung nami grades mo, kay ti may peace of mind ang coach, may peace of mind ang mga teachers nga ikaw is a committed student, no? But anyways, ano man mga trials or hardships or challenges nga naagyan mo sa paghampang sang volleyball naman niya?
1: Siguro yung toughest challenge was when I had my major injury. Dito gid ang pinaka budlay. Kay it was only 3 months apart, I think, yung surgery ko for both of my knees.
0: Yes.
1: And physically, it was very difficult. Pero, though wala ko na-expect ang mental battle that I was gonna face.
0: Yes.
1: So, there were days talaga na when I felt exhausted and frustrated. Most of the time, yun na siya. Pero what helped me push through was focusing on what I can control na lang. So, yung recovery ko, my mindset, and ang effort na ginagive ko every day. And those experiences taught me resilience again and reminded me na ang mga setbacks are often part of the journey towards growth. Ayun.
0: Ayun. No? So, mga abyan, no? Honestly, I really agree with Caroline. No? Being an athlete, or being a former athlete, ang pinakabudlay gid i-deal is ang injury, no? Because physically, you will really heal. Pero ang mental aspect, amo nang pinakadelikado. Yeah. Actually, amo nang wala nila karma ma-itsindihan sa mga iba natin nga wala kay itsindi sang injuries nga ginatawag, especially major injuries. Hindi lang na iyang atipalo nga maayo lang na siya, no? Hindi lang na iyang sulpo nga maayo lang na siya. Magambal kaya mga knee injuries medyo delicate na. For example, I myself had an ACL, no, injury, no, in my right knee. Until now, tigi pasiktogi ko sang doctor, you want to be competitive kay ti operahan ta dayon kay Dr. Canlas. Tiyamba ko, doc, hindi na, doc, sinko, I'm old enough, sinko. Ang ako na lang, it's really more of pastime or exercise or ginapolotuasan sa mga stress in life. Nga hindi makita ni Mrs. Yeah. Kagsang iban nga tao, iti sa hampang mapautuas mo mo. And well, lang ba ko hindi nakilala. There's no need nga magasto pa ko 250,000 para sa ano, sa operation. And then may 6 months pa ko nga ano, nga rehab, no? But, dito ko nag-fight regarding sa psychological aspect. No? Kay ti, siyempre, kabalo ikaw ang tuhod mo, hindi na normal. So,
1: yes.
0: Yeah, ang motivation mo to work out, grabe gid, no? So, that time, for 2 years straight, no? Wala ko nag-work. Wala ko nag-work. So, 2 years nga wala ko nag-work. Nag-workout lang, kuya. So, mag-workout ko 4 hours a day, no? So, do naging obsessed ko sa workout nga, hambal ko hindi. Even though di ko magpa-opera, I will really fit again, no? Pero, amog itong battle ko sa mind ko, kasi siyempre, though you cannot take na bala nga may injury ka and then gambal ka pa yan na hindi kaya ko ibalik, no? And I can relate sa kay Caroline, no? Pero advantage, ay Car, do you think advantage nga ang imo course is psychology in dealing your
1: to be honest, oo.
0: Bakit yung psychology graduate ka? Do you think may advantage man? Or at least kabalo ka mag-handle sa self mo regarding sina?
1: Ano, B? Before ako nag-take some psych. Do may ara gid sa akin nga gusto ko yung mag-analyze mga things and I feel certain things. Pero hindi ko kabalo how to rationalize it. So, sa nagwa ko course sa psych, doon dito ko na-intindihan, okay, amo ni gali, nga amo ko ni, nga amo ni magiyong iban nga tao, doon dito ko siya nag-gets in a deeper level. So, yes, advantage kid siya nga nag-psychology ko.
0: Okay, no? Kay, to be honest, no? At siyempre, advantage ginaya katamay kay since you're a psychology student. So at least kahit papaano, quietly, you can handle yourself a little bit regarding sina, no? But in my case, ako yabi, I seek counseling. Oo. Mm. So before sana broken hearted, mako, I seek counseling for 2 years. No? Sang ga-coaching ko, I really seek counseling man kiti may mga midlife crisis. And then may ara sa point nga naglawig ikaw sa school and then plangga-plangga mo na hadlo ka magbiya. So those are the things nga ako happy lang ko kay may atinista ko being a very close friend nga psychologist, no? Doktor na na siya, no? So ako happy ko nga gakalibre ko daw permis ang ano, sang counseling, no? Libre pa niya aga lang. So ako lang ma-set sang lunch or dinner or mga pay kami nga duha. Then hambal niya, you pour out everything to me and then let's talk, no? Do normal lang. So it really happens to me, no? For muna. So every time I have a concern in life, mamambala siya nga, ti ma-lunch ta. Over lunch na, there's no need nga ara ka sa hospital or sa clinic.
1: Yeah.
0: So happy gid ko nga lunch lang akon bayaran kay ti ka mahal mag pa-counseling, no? Oh, okay, ti for example, now I have a family member nga 3,000 per ano per session siya sa doktor nga na, no? So counseling lang man pero 3,000, no? Ako ay nako gabayad kiti ang amon ka baby si 500 pesos lang, ti okay na ko.
1: Ang libre.
0: Oo. Pero ang nami lang, it's because nga going back sa ano, sa counseling, ang nami lang because there's a person who can understand you, who can really tell you what to do, who can pray for you, and who can give you an advice nga magan-magan sa heart kag sa mind, no? Kay kiti, once nga sila na ng imo, doktor be, they really know how to handle you, no? In a peaceful manner. Kaya ako may peace of mind, giko nga happy, giko permi nga, once makaistorya kami na, doon na kwaan, kabalasang ginalukdo sa kalibutan, kaya ti siyempre, naka-pour out ka naman to sa reliable person. Yeah. Kabalo ka, nga your secret is always safe there. No, kaya ti amo na yung ilaya nga, kunbaga, nga profession, no? So, again, no, mga abyan, ang hindi lango-lango ang isa ka major injuries, no, to be honest, no? Ako damo ko players man nga ara pa sa pro level nga ko may injuries gani man nawag na di sa akon nga coach, I need to talk to you, no? Right now, to be honest, I have a pro player nga nanawag na naman sa akon, no? May burden na naman siya nga coach, bere ko siya sang problema kung ikaw na matawagan ko kay kabalo ka na may concern kasi kung natural lang okay lang man. So being a coach, wala iya gaon tatang aton na fatherly love sa aton nga mga kabataan, especially aton former players. Ayun. Oo. Next is, Carl, paano ikaw na-discover sa Bacolod, no? Kag naglabot ikaw sa TAF. Edo kalayo man sa Manila, kag Bacolod, eh.
1: Okay, ano man, actually, nag-start ang journey ko sa Manila sang gidkuha ko ka NU 2017 na prisa. Na yun, nag-NU ko dito. Das parang 2 weeks after, I got a call from my mom na nagkita daw sila ni ang coaches, nagkato daw dere sa Bacolod sa Nasal. So, ayun. Tapos, ang mom ko be, kilala niya man ang manager sa Lasal TAF. So, dito kami nagkaroon ng connection. Then, sang art department ako sa Manila. So, do na-meet ko sila coach, nagkato ko sa dorm, na-meet ko man mga ates ko dito. So, amo na ang way nga nakakadto na ako sa Lasal.
0: Alright, no? So, lain manggid, no? Siyempre, especially now, nga grabe ang recruitment, grabe na gid ang connections, especially with the alumni and with the sponsors. So, kadasig na lang magpangita player, no? Kadasig na lang mag-update, and kadasig na gid mag-background check sa mga players. Ako, naitsindihan ko gina before, no? And I was recruited by NU also. Pero, maging recruiter ko ya sa province. Okay. So honestly, pag start sang NU gid with the takeover ni SM, I was able to have lunch with Sir Manny C, Hanse, and of course the late father, no, si daddy niya. And I was one of the coaches nga gintap sa Negros and in Panay to search for basketball and volleyball players that time. But siyempre ti medyo lasalista tabi kabudlay gid nga you will be tied up with one school only, so well nang nag in short wala ko ka commit sang pangayo sang NU. Okay, so amo na, and that's my story also with regarding sa recruitment, no. Pero kanami lang sang feeling, no, nga siyempre gina-recruit ka, that means you are a reliable person and you're the key person sa mga amo nga bagay. Especially kung student ka, di ba? It's an honor, yeah, nga bata kapag gina-recruit ka. And nami gina sang feeling, to be honest, no. So, well, since nang labot ka na sa Del SU, no, ang next question na da is, ano man ang nabudlayan mo, no, sa pagsailo mo sa Manila, kay coming from Bacolod province, medyo conservative, and then going sa Manila nga, you know, kabalo naman ka, which is the center of everything.
1: Well, ako be, very independent na ako ever since naari pa lang ko sa Bacolod. So, hindi gin siya amo na ka-hard for me. Ang ano lang gin, puro ang culture. I'm not getting it. Just like what you mentioned. Lain gin din to sa Manila. But, you know, eventually, I was able to adjust fast. Kay may mga manang man ko nga Ilongga dito nga nag-guide gid sa akin. So yeah, it was an easy transition lang din for me.
0: Okay. So in short, nami kung may support system ka.
1: Yes. Diba?
0: And same with my ano, with my nephew from ano, from the other school, I will not mention the name. So well, ang pag-recruit sa iya sang ina nga school abi, I was really scared. Kasi siyempre, bloodline mo na. So, kung relative mo na gan, especially nga close gid sa imo heart, ti ang pagka-conservative mo, gagawa agin kag protective, no? So, I was just advising his parents nga tinagambalgi ko sa ila nga, don't sell your son short. No? Don't sell your son cheap. Nga kung rekruton lang niya nila, kagaan lang niya allowance, well, hindi ko magpasugot because that's the life of your son. Muna ba ako siya? Kagka kabalogi ko, kagka chindigi ko, sang buot sang akon nga hinablos, hamba ko bata gamay na yaisip, sing ko hindi na tumabuhi. Then, well, even though labag sa heart ko nga matransfer siya sa iban nga school, pero tiyang transferan niya man nga school, be, ang nami man sa education kag sa basketball program. So, ang giubrasang ina nga school, ginkwa ang bilog nga family. Gimpa-eskwela iya manghut, and then gingaan work si mami kag si daddy, gingaan sila sang balay nga para istaran, and then gingaan sila sa lakyan para agud nga mobile sila sa Manila para makasugat dulong sa ila bata. So, amo nang natabo sa iya. So, at least happy ko nga subong tinagkayuhan siya. And then, of course, proud man kami nga he is representing our country sa Korea. And happy man kami nga ti, siyempre, ato na gina. And siyempre, taga Negros. So, amo na. Well, ka-proud gina naton nga nagkayuhan. Tsaka, tsak to gid, no? Ang kay Caroline, may support system siya sa Manila. So nami gid, no, ang gina-derive sa ngapon bi nga story, lain gid kung may kapamilya ka sa lugar nga na, no, kay may ma-guide sa imo, may ma-protect sa imo kag may madalaganan ka, eh, di ba, kung sa alang-alang, no, kay ti lain gid, no. And syempre ang next ko nga question si Mo Car is, please describe the UAAP atmosphere, no, kung gahampang ka na gid volleyball, kay ti lain di ang nopseya dire, lain diri ang liga nga mga commercialize sa Bacolod. Pero paglabot mo ya sa UAAP, ti siyempre ang atmosphere. Triple, di ba? Triple, ginja, kiti grabing limelight. No? Can you share us with your experience?
1: Well, ang atmosphere sa UAAP, very unique gid siya. Like, it is more than just a competition, eh. Gina-fight mo madang school pride, tradition, and ang community ninyo. So, you can feel the passion of every student na nag-compete, ang mga supporters, and, you know, every game carries a different energy because, you know, you are representing something bigger than yourself.
0: Ayun, no? So, Carr, when you play sa mga games sa UAAP, no? Ay, hindi ko lang ma-imagine kasi siyempre, I was able to see some, no? Like, for example, championships ang Del SU last time. Volleyball, I witnessed that, no? Doon naka-twice na ko with Del SU, no? And makita mo nga, there's so many sponsors, so many managers, so many alumni watching. Tapos, every player do ginakritik pa kahit siyempre sila niyang gabulig sa program, no? How does it feel gahatag siya bladugang pressure or gadugang motivation sa imo? Kung sa imo ya?
1: Well, or for both? Me, be... wait a coach.
0: No worries. Baskin mag-ubo ka pa, wain na kaso.
1: For me, be, namiagi ko sang pressure. Kay it means na privileged enough ka to feel that way. And, you know, pressure, it makes you grow eh, diba? So yeah, for me, okay siya for me yung pressure na ginatawag.
0: Alright, oo. So again, no, well, Katie, sang, ang... Naabtan ko binga naka front row seat gig ko kanay Morin Penetrante pa to that time eh. So I was able to witness also ang ila era sa volleyball nga tinag-dominate man ang Del SU. And gaupod pa ko sa van. Gaupod ko sa van. Ako lang tong lalaki. Ginasunlog pa ko ganyan kung boyfriend ko si Morin. Kundi, si ko close na siya sa manghod ko. Galing, tikabalo ko taga Silay siya. And siya lang ginakonta ko sa Manila every time I'm there. Kasi I was working sa Manila that time. So every time I want to watch volleyball sa UAP, siya na ginakontak ko, I want to watch. So that is why she's giving me tickets. Kaga she knows nga hindi mako taga Manila, nga tupod ka na lang sa amon, pataf, no? So gaupod ko sa van, tingkong kisa, ako lang lalaki, tanana girls, the whole team. So gakadlaw lang ko, but yet the experience was okay. Kaga happy ko, no? With that, kind of, siyempre, ikaw lang dang lalaki, kag hindi ka man kilala, but you're able to be with the team, no? So, again, lain man, no? But, sa, kay Caroline naman yung aside, siyempre, kung maglantaw yung mga sponsors, ti, lain gidi, it really shows support para sa team, no? Kaya, ang monetary, kaya nila, eh. Pero lain pag kung may presence sila, nga ma-feel mo git ba lang nga si boss ara ti nami-namion tani mahuya man ta nga ara da nga aton nga mga bossing nga gabulig sa aton di ba kay ti lain git no ako ma-witness ko na sa akon mga former teammates nga gabulig sa program lain git ko na nga ara ila presence kay makabulig git ba la motivate sa imo no so nami git and next is ti siyempre ang aton nga next question dira is paano ikaw mag-prepare sang season? Kung lapit na ang UAAP, ikaw, Car, yourself, how do you prepare yourself? Kasi kabaluman ko nga, may preparation ang team, di ba? So, ikaw, yeah, yourself, how do you prepare mentally, psychologically, and physically?
1: I think ang everything be art na eh, na provide na ang training, ang system, everything is provided by the school na. You just have to do your part. So what I do is very big ko sa disiplina sa kaugalingan ko when it comes to recovery. Kaya syempre ikaw lang naman na kabalo kung paano mo i-overhon eh, kaya it's your body, di ba? So yeah, dito gigaw ka focus sa recovery and balance gid isang ano lang gid sa academics kay syempre like kagina gani kung bagsak ka hindi ka kahampang so dako gid na siya nga role man sa preparation ko sa kaugalingon ko for the upcoming seasons gan
0: ayon so again no sakto nang inamba ni Caroline no nga ti ang preparation is very important because if you're not prepared you're preparing to failure. Di ba? Yeah. So, kung hindi ka prepared yourself, no? Kasi, ang for example, like si Caroline in volleyball, it's a team sport, she is accountable, eh. Kasi may role siya sa team, no? So, kung may role ka, you need to see to it na makadeliver ka, no? So, amo nang isa sa mga bagay nga may tsindihan sang tao nga nagapamati nga hindi lang dahil ka palo-palo kasang bola kag nga ginasugo ka lang. But actually, to be honest, during pag-start pa lang yasang training, kung ginagroom ka na yan, kag ginagamit ka, you are accountable na sa imo yung nga posisyon. You need to look out sa inang nga posisyon nga every time they give you playing time, just see to it nga you're ready, maka-deliver ka sa ginapangayo sang school. Hindi ka lang niya liable sa coach mo sa school. No, kay school, it really matters na daya ang imuro sa school. Kay ti ginipadala ikaw to study, gin support ang inang nga program, and then they're supporting you individually. So dapat hindi ka daya nagadto para magbakasyon nga pag-abot mo tuloy sa Manila, malagaw ka, ma-nightlife ka, no, ma-shopping ka lang, pagkuha mo sang allowance, and then paglabot sa hampang, hindi ka ka-deliver, so timidyo may problema na, no? So, amo nang gina-advise ko before sa mga players, nga you're not there for a vacation, you're there because you're one of the best. But you need to prove yourself, man, nga, ti among the best, dapat, ara ka man, hindi iya nga pretender ka lang. Kaya ti, puro ka muna tanan the best, kaya you are highly recruited there. So, dapat, ya, you need to deliver yourself, no? Not only sa volleyball, but in school, eh, siyempre, unahong magiging ang ACADS mo. Kaya ti, kung hindi ka ka-deliver sa ACADS, then you'll be kicked out sa class, sa team. Kaya ti, wala kag eskwela. So, sino man ba ang gusto mag-invest sa imo nga wala kag eskwela, no? Kag ang grades mo, hindi nami, di ba? So, again, no? Amo ginaya ang life sa Manila. Especially your student-athlete, no? So, next, Kaur, ang aton question is, how does it feel nga isa ikaw sa mga Negrosanon nga nakahampang sa pro league sa volleyball?
1: Pagalo ka, coach, walagi ko ga-expect gani nga mag-pro ko. Walagi ko nag-expect.
0: Tadhana, ginaya.
1: Oo, hindi. Kag ano, sa fourth year ko, I think, sa Lasal, doon na too much na gid for me i-handle ang injuries ko that time. So, nagpaalam kay Kuya kay Coach Ramil and naging normal student kay ko for 5 months. Pero do may something gid sa ko nga gahamba nga hindi ka pa tapos. Hindi ka pa tapos. So, ang manager ko naghambal nga, you know what, pa-draft ka lang. And then, you know, if it's for you, it's for you. So, nagpa-draft ko. Wala ko na-draft. And, you know, parang baka okay, it's not for me na. But eventually, the next day to ata or next 2 days, I got a call and ayun, sa PVL na ko. Pero, you know, sang art na ko sa pro leagues. Though, ano ganyan, lain ganyan feeling na I'm one of the Negrosanons na naka-pro leagues. Kaya pila lang man kami ang nakalabot dira, di ba? Yeah. And yeah, it is both an honor and responsibility talaga. And I take pride gid nga I'm representing Negros. And you know, maybe showing young athletes now na ang dreams nila, now it can be, you know, a reality someday. So, yeah.
0: Oh, correct gid, no? And may I add, no? Well, si Caroline nagka-major injuries pa. No, kaga dream mo makita na she was able to bounce back big, no?
1: Yeah.
0: Kaya kung she was not healed mentally and psychologically, hindi na siya magtumbo. Hindi na, kaya hadlock ka na magtumbo. Diba? Diba? So it's really a risk, but at the same time, dream mo makita kung fully healed ka eh. So amo ni actually ang struggle sa iban nga mga athletes. So makatilaw na gani injury, they don't know how to bounce back. So, iba na hadlock na mag-iwa, hadlock na magtumbo. I've seen that, no, sa mga basketball players also nga. Makita mo, Gidya, ang game niya before, it's really ang disparity sa performance. Masyado, Gidya, kalayo. And, gasyay away na sa contact. And then, makita mo nga, though okay na sila sa mediocre nga performance, as long as wala lang sila kuno ma-injured. So, drago yes. Makita, they're not actually healed mentally and psychologically. But sa case ni Caroline, no, she was able to compete, no? And I've seen it, no, in person, nga nakita ko siya gahampang. And, well, makita mo iya nga, ti, pasanay bulang, pasanay, gin nga duway buwas, eh, di ba? And, well, ti, drago makita nga isa ka athlete, no, nga halin sa major injuries, no? Amak mo both knees pa, di ba, Car? Both knees, eh.
1: Yeah.
0: Now, see, hindi lang na iya-isa kundi duwagid. So sa volleyball, kilanlan mo na bala, di ba? Dapat healthy, ginang duwa mo ka legs. But in her case, duwagid gani kanis, but she was able to bounce back big time, no? So ako dira kuya saludo sa mga players nga mga amusina because hindi lang ulango ang volleyball eh. It's all about power nga daan. Makita mo dang hampakanay nga daan. Once nga maglupad na sila ya, all out na na yung paghampak, no? And well, sa SNC nga side, I was able to understand gid jamba ko ang abi ko non-contact lang siya pero damo manggali injuries, no? Hindi man lang ulango from shoulder, from back, from legs, makita mo knees, ankle, sabi ko grabe. Abi ko non-contact ni po kung isa do damo pa siya injury sa basketball. Nga kulang na lang magdinumugay kami, no? But anyways, no? So muna gina-share ko sa mga listeners naton, Carl, na ang injuries hindi gidya hindrance, no? It's really more of your decision. If you really want to bounce back, if you really want to overcome that, you need to bounce back ba big, no? Regarding sa inang abagay because dra mo matest ang imo kaugalingon if how tough you are. Diba? Dra, nag-develop ang mental toughness nga ginatawag, no? Mabalik naman ito sa sports psychologist, diba? So, ang basang sports psychologist, kung ma-overcome mo na, then you are mentally tough already. No? Sa tanan nga sitwasyon nga ihatag si mo, you can be able to adjust, you can be able to adapt, you can be able to overcome, kay ti, nakatilaw ka na sina, no? So, kabalo ka na, you're confident enough and you're wise enough to handle those situations, no? So like Caroline, both knees, nakahampang pa pro, no? So iba niya, ma-retire na lang niya timprano. Mamana na lang ko gani, ah. Eh, para tapos ng istorya. Pero sa case ni Caroline, syado kalayo, no? So mga abyan, proud ka sa ina, no? Kay ti, da mo makita ang isa ka person nga wala lang siya nagsalig sa iya ability kag skills. Kunti dirigid yan, no? Kay tiging create ni Lord ang imo brain ara sa babaw. So makita mo si Caroline the way she answers sang iya ay na nga question, no? She is confident kag well makita mo naglabot pa siya gani sa pro, no? Car, ano ang gin improve mo sa pro league na skills kag ang mga gin pang polish mo? Kay ti syempre sa college ya ti lain man mo, di ba? Ang college level, but paglabot sa pro ya makita mo ya halos tanan ya. For example, like sa SNC, makita mo ang workout niya, grabe gid, no? And then, of course, makita mo nga may ginapang polish ikaw, especially sa imo skill set. So, ang sa imo, anong imo yung gin-improve?
1: Sa pro leagues, because ang importante gida is how fast you adapt sa yes. system. Kaya, yes. di ba, ano eh, coming from different schools na ka muna eh. That's and, correct. So yeah, you have to adapt fast sa system and then you have to be consistent. Kay, syempre, pro work mo na after training from sa morning, ay hayahay ka na sa, for the rest of the day. Eh. So, yeah. if ang college mo, very strict ka nga, dira ka lang sa campus, to gusto mo nga maglagaw na lang after, here and there. Pero dito, pag sa pros ka na, kailangan priority mo gid yung mga recovery. Kay, syempre, ano eh, ga-age ka na.
0: Pag-grabe diba? Man, walang pakalabot sa prime, walang pakalabot sa prime.
1: Pero, ga-age ka na. So, you have to prioritize gid ang imong recovery there. Ang skills naman kasi, ano lang eh, do kailangan mo lang maintenance for it. Okay. Kay ang mga basics, kuha mo na siya sa college yeah. days mo. Sa pro, you just have to be consistent with it na lang. So more of reps na lang yun kami na daya. Oh. And polish ang connections naman kay, yun nga, from different schools kami. So yeah, yun lang.
0: Okay, no? So let's go deeper a little bit, no? Kasi yes, I understand nga sa pro league, you're coming from different backgrounds, no? Different system sa college, different culture, no? And of course, may iban man nga before lain ang imo position paglapot sa pro, ginbutang ka sa piyak nga position, no? Well, you mentioned it nga may recovery, no? In your case, no, even though you're still 24, no? Bata-bata pa ka tama. Oh, I wish Bailota. but what do you do sa recovery mo, ikaw? After practice, what do you do?
1: Ang recovery, be, hindi lang siya physical for me. It's more of for my mental health gain. Kay everyday routine na siya, diba? Ang training stuff. So, I also have to recover mentally. So, what I usually do, massage. Okay. Or massage. Just alone time, gid nga. I'll watch a movie. Ganon.
0: Ay, drama.
1: Pang-aawa na. Or, sometimes, matambay lang gid ko na sa cafe. And ma-read lang books. Or just, wala. People watching lang, gid. Amo na. Yes. So, amo na mostly ang recovery na ginaubra ko, gid.
0: Alright, no? So, again, I may add, no? Honestly, na namian, gig ko sang answer ni Caroline, no? Sa mga listeners, nga wala kay chindi, nga si Caroline, nagpamasahe. Of course, sa physical aspect naman na ya. Diba? Kahit sa training, I know your training is hard. I know your training is syempre mambalik ka nga te syempre pro eh. So nga, galawig ni siya eh. Hindi niya nga siling lang yang maka-practice one and done na, no. May kung kisa may mga may sugod na sa workout, kung kisa may ara pa na nga mga ginapa-advance nga ginapaobra sa inyo, no. So like for example sa scouting, no. So anong approach natin sa next game, no. So kadamo pa na sang gina-discuss sa mga coaches, no. And well, in that case, no, tsakto na ang mental aspect, no, taking away your mind sa game kadali, no. That is why na mention ni Caroline nga she watch movies, no, she go to cafe, and then of course ma-read siya sang book, because taking your mind off sa game, it makes you healthy, it makes you human. Okay, so to be honest, gin explain gina sa akon sang sports psychologist nga need mo na coach, ikaw pa nga coach, nga obsessed ka sa game, obsessed ka sa players mo, nga kilalan mo i-develop, dapat, you need to take your mind off. Do pros man bala sa computer, gina-refresh, gina-upgrade, di ba? So, ang computer, gina-upgrade gani, no? It really starts with Abacos, tapos, siyempre, nagsaka na nga nagsaka, di ba? No, nag-start man ta sa CD, subong USB, subong gani, wala na eh. Bluetooth na lang eh. Diba? Hindi mo na kilala ng CD, makasend ka na Bluetooth, diba? So, again, kung isa gani, offline na, makasend ka pag-yapon eh. Alright? So, again, grabe na gid ang technology. It's like that also in sports, no? Si Caroline, being a player, sometimes you need to take out your mind off there para maging healthy. Para pagbalik, healthy ka, naka-refresh ka, nakapahuway ang imo mind, no? Hindi nga 24/7, maminsa ka sa game because ma-burn out ka eh. To be honest, ma-burn out ka. Kag sa uli, madula ng imo fire. Kahit siyempre, sunog ka na. Diba? And I've seen players nga, well, wala nila na ano, na surpass ang ina nga bagay, no? And they were able to suffer the consequence ng naging obsessed sila sa isa ka sport, no? And it's really sad nga why sila nabuligan because of the mental health, no? Which is itsakto na ni Caroline kung isa ano mga people watching lang, no? I've done that. So during the off season gapangapilan ko yako lang isa tapos matingaga gatulok ka lang sa tanan nga do blanco for to be honest gapahuway ang utok mo kay ti syempre ka refresh ka tungod that's 2 hours nga pahuway about basketball, okay gid, di ba? So again, no, that's taking care of your mind, no, of your mental aspect, no. Kay kabudlay nga galakat ka sa uli, may ka na bayo. Di ba? So again, no, it's really healthy, no. And Caroline's a psychology student, so she knows, no, nga kabudlay gid. Pero anyways, karbalikan tang college life mo, no. How do you approach sang game mo sa college, especially kung kuan ka? Rival school. Gusto na namin mabatian kung mga rival school. Kung sa pro naman yat, siyempre may mga rival ka, mga teams nga, hindi ko din mo paperde. Kaya yung piyak nga coach, siyempre, ga-demand ginang si manager nga, dapat hindi kita daya maperde sa ila. So, how do you approach those? Kasi siyempre, sa mga gapamati sa aton nga volleyball players, abi nila, yeah, it's really more of the X and O's. Pero why sila kabalo, it's really more than that.
1: Okay, so, siyempre, every team naman sa UAAP, we prepare in the same way naman eh. Pero when it comes to rival schools naman kasi, it's gonna talk about yung pride na give start sa mga tao before your batch. Diba? So, yeah, it's more of pride lang gid. And, syempre, though, ang culture naman na-establish nila, though, gina-continue lang man naman eh. So, it's just all about that. Pero, there's nothing negative towards that school or towards the players. Wala, ganoon lang. Usually, kakakita ko sa social media nga, ay, base, magkaaway niya ang mga players. Diyos ko, hindi. Best friends pa na naman ang iba na sa ila. Yeah. So, there's no such thing na ganon. It's just about school pride lang yan and nothing personal. Yeah.
0: Yes. Oh. Then, how about sa pro naman niya? Ang ano-anong approach? Kasi siyempre, ibandera, though, well, may ara iba niya sister team, okay lang na. But kung sa piyak nga ginagroom nila nga maging rival, nga para may lantawon ang tao, kasi usually it's media ang ga-create sina eh, ang marketing eh, para ang tao magdamo nga sa ini nga game niya, full pack gitaya. Like what happened sa PBA last time, no? Nga, ti, siyempre, the MVP group and the SMB group, di ba? So, rival ginang duwa. So, in your, sa dira naman niya, Carl?
1: Pag sa professional na big coach, you're going against veterans and, yun nga, mga professional players na. So, ang...
0: Mga manangs. Mga manangs.
1: Mo. Yeah. Ang approach na da is more of strategic na good and disiplina na. Ayun nga, so every detail matters good and ang consistency, yun, dun good ang one of the most important thing na ginobra and hindi na pwede nga motivated ka lang eh. Diba?
0: Yes.
1: Kay lain na good, lain sa pros, lain good sa pros. So, yeah.
0: Oo. So, muna, ma-differentiate mo gid siya kahit yung sa college, it's really more of school pride, di ba? It's really of school pride. And then sa pros naman niya, it's really more of the discipline and what you call this? Your accountability sa imo team. Kahit siyempre, they're paying you and you have a contract, so you need to honor and you need to deliver, no? So, muna yung sa pros, no? And the discipline is still there, no? But again, no? Ang the best description ko dira, ang sa both sa college and sa pros is nga since nga naka-study ako dira, no? For example, like sa Europe, naka-study ako sa ilang college European basketball. Bata pa lang they really teach discipline, ha? No, so paglabot sa college, bekag sa pros, no brainer na. Oh, to be honest, gani ang nakita ko sa states sa America, damo pa gani lazy because makambal ko lazy kay ti gasalig sila sa ila skills, kay very skilled sila eh and very athletic, makita mo like LeBron James eh. All in one na eh, dako-dako lawas, no, kita mo do baka gid saya in person, dako-dako gid nga tao. No, nga akong paaya, butkon niya lang. Ba ko grabe man nga tao no, 6'8. No, makita mo si Yado ko, kuan gid Yado baka gid nga nagtindog lang. Kay makita mo magtumbo pa siya pa lang lapaw. Makita mo ba ko grabe man si Lord no. Singko do si lagi ni ang naging paghabuyana ay guro sang lawas do si singko da salo ginya dininila ya nga kami nga Pinoy do ni height do kulang pa kaga sa strength, makita mo sila, doon din na kila mag-workout, kaya dumalupok ng ilang mga maskulo. Di ba? So, makita mo sila in person, kung ano pa naging na-workout nila sa kilid, sa hallway nga, ng ilang maskulo, dumalupok na. So, I mean, grabe, gid, no? Pero, dra ka maging happy nga, siyempre, nga by the end of the day, damo ikaw may natunaan sa ila, no? Kaga natunaan ko sa US brand of basketball and European brand of basketball, siyempre, katakugid sang difference, no? That is why makita mo sa US, kadamo sang European coaches, and namudamo na European players because of discipline, because of finesse, no? Kaya muna yung Europeans, no? Makita mo, grabe, ang disiplina nila. And then, well, ginakapi na sumungsong Pinoy. Ginakapi na na. So, makita mo sumung gani sa Manila, may ara gani nga Volleyball Nations League, no? So, happy kita na nga makita ko. Ako, actually, fan ko eh. Galanta ako sa Iyaka Japan, no? So, happy ko makita ang mga players, no? Baku, grabe, manisi sila, no? So, ang idol ko na actually si Sato.
1: Oh, same.
0: Namiyaan gig ko siya, to be honest. So, ginalingaw-lingaw, gig ko naglantaw, gig ko live. So, habi ko, grabe, gig siya magampang. I mean, namiyaan gig ko, no? And, well, going back sa aton nga programa, sa aton nga ginastoryahan, ano ang nagtatak na memories mo sa college nga nanamiyaan kagit, nga kumadumduman mo, do overjoyed kagid kaga, well, hindi mo gid malimtan.
1: Ang nagtatak gid sa akon, coach, even if negative siya sa akon ang injury ko, positive gid ang epekto ya sa akon.
0: Mm-hmm.
1: In some way, and no. Kay tungod din sa natabo sa akon, I'm mentally strong now, and parang the way I approach life, lain gid siya. Yeah. So, you know, really grateful as well na natabo to. Pero in a unfortunate manner lang gid, no? I had to experience that para maging amo ko ni sa life ko subong. And of course, ang teammates ko gid eh, sila gid ang do. Hindi ko malimtan. And every time I talk about Lasal, sila gid na ando, ginabugal ka. Uy, naging teammate ko na siya. Naging teammate ko na siya. Ano ka, ay, idol nyo, naging teammate ko na. So, ayun. Amog yun na siya ang nagtatak sa ako na.
0: Well, of course, no, to be honest, Carl, normal na siya sa tanan ng athlete. Eh. Di ba? Wala man sa athlete nga puro positive lang yan, agyan, no? Even the great Eliza Valdez, nag-story na na siya nga ang nagyan niya, grabe man, no? Hindi lang ulango, from humble beginnings, and then look at her now, di ba? And hindi lang siya, no? I mean, siyempre, damo man ta kilala sa PBL, like si Bionic Ilongga da na to, no? Di ba? Yes, of course, no? So, nakita na kami na sa Iloilo, ginasunlog ko pa na sa una, sing ko ang blowout mo, sing ko nagpa-Manila, ka na doon nalipatan mo ko, naghampang siya sa RP, pero ara pa na siya sa CPU that time. So pagbalik niya sa Iloilo, ginasunlog sa namo ni Coach Jeb. Sige, Coach, yung kung nagpa-Manila, sa nalipat siya sa blowout niya sa aton nga duwa, oh. Sige, kung pamahaw, ta doon na lang muka, nakag doon na lang ngawa, na duwag ikabot. At ikakadlaw, gina siya tudo, kasi siyempre makita mo nga, she was very proud nga, siyempre, sino hindi ma-proud nga, ara ka sa Iloilo, naglabot kayo mo sa RP team, di ba? So, and she was one of the important discussions namon sa Ilo Prisa kahit may nag-protest na siya nga hindi kitsaya kampang kahit nag-represent na siya national, no? Kag may rule sa Prisa nga kung nag-represent ka national, then you cannot represent your school sa ano, sa Iloilo. And nag-deliberate kay kami sina because I was one of the board sa Ilo Prisa before kag siya ang topic namon. So actually nang hinayang kuya kahit siyempre ang ako naman niya point is nga i-deprive ko ang bata, hindi yaman esala ang gin-select siya. That's number one. And number two, since CPU na siya yan, why nga i-deprive natin? Kasi she is officially enrolled, no? So, actually, isa ko yan sa mga admirer ni Jovilin before, kaya na makita ko na siya maghanot sa college siya. Ang bako, grabe. Isin ko, hindi pang Manila material. Titutuot, get truth enough, no? Naglabot din siya sa Manila. And, siyempre, proud, bugal man na natin yapon because siyempre Ilongga na and ako happy ko kay Tigo until now gobra pa ko sa Iloilo and well isa na sa mga nag-agi nga estudyante namon sa Ilo Prisa and siyempre bugal gid ya I mean proud kita nga damo Ilonggo or Negrosanon sa Manila ang gakayuhan di ba and ang next question naton kay Caroline Car going back sa imo nga anak balik ikaw sa Bacolod ayon. Okay, tito ka damo, ginanamangkot sa akon. Nga, coach, harin na di siya ako, basket, mga basketball players ko. Coach, nga harin na di siya, sin ko, tonta siya eh. Diba?
1: Well, okay. So,
0: now it's your chance to explain.
1: Actually, coach, may ara pag yung opportunity to play sa PBL. Pero ako, be, nag-decide na ako. Kaya I graduated last year lang, yun, November 2025. So, timing, tapos naman ang season namon. Timing, yun, tapos sa season namon dito. Nag-decide na ako na I want something long-term na yun. Kaya we know, volleyball, may time frame lang yun na. Kaya not forever. Kaya sang lawas na eh. And especially me na, you know, both knees na. Diba? Kung gusto ko na ipahuway ang tuhod ko. Kaya gusto ko pa makalakat sa, you know, old, pag old Robin age na ko.
0: Bata ka pa, may kapaka-prime. Wala pa.
1: Pero ang akong bay, gusto ko na again mag-pursue medicine. Medicine din. Ever since, amugin na ang gusto ko. And, you know, I have to start as soon as possible. Kaya hindi man siya basta-basta na commitment again. So, this year, gap year ko actually. Ready lang din ko for my boards. And, you know, nag-coaching sa Lasal Bacolod. Kaya gid-offeran man ko ni Miss Carmela. Ama ko, sige. Doka namin lang kay full circle moment nga nagbalik ko de kung diin gid ko bala ng start. So yeah, that's why na nagbalik na ko sa Bacolod.
0: Alright, so nasabat naman gid ni Caroline, no? Ang iyang nga damo gid ka pa man ko regarding sina, no? Kay syempre that was talk of the town, no? Nga ang PBL player ari na diya. Tapos nakita nila sa Lasal was coaching, no? And they were surprised, no? And mga players ko nga nakakilala nga nagalantaw man volleyball, nga coach nga ari na di siya. Siguro timang ko tonta siya eh. Siguro di ko na yung magsabat even though I know the answer already. But lying kay kung si Caroline mag-explain kay, di ba? Straight halin sa person. So hindi na kuya magpadamo pa sa istorya. Pero I agree with her, no? To be honest, no, namigit kong may long-term plan ikaw kag stability-wise, no? Wala man taga-bata. That's correct na ang kay Caroline. And ang medicine, agree ko da, hindi ya four-year course. Hindi four-year course. Yeah, so, totoo na. To be honest, I have a former student athlete nga nag-residency subong sa ano, kag nag-specialize, nag-specialize sa UST. He was a former student of mine. Kaya nagdakugid sa ako, no? Elementary high school siya. Naging varsity player ko siya sa St. Joseph. And now, aras sa UST. Do last year yan na, 2026.

Mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-073-151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo niyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Dahil Sunday morning ngayon, tayo po ay nagpapaalala sa inyo at pagka tayo po ay dadalo sa atin mga worship services, ay kinakailangan tayo po ay on time. At pag tayo po ay nagsiserve sa Panginoon, we have to give our best and never forget yung atin hong working principle. Ang paglago sa pananampalataya ay magdudulot din ng paglago ng ating character and mag-i-improve ng ating mga relationships. So yan po ang atin hong mga paulit-ulit na reminder pag Sunday morning. Isa pa, Happy Father's Day sa mga ama po ng tahanan. Nais po nating ipaabot sa inyo ang pagbating yan. Nais po pong batiin ang aking tatay, si Dr. Edelberto Banzuelo ng Happy Father's Day. Mahal na mahal po namin kayo. At maging si Pastor Jevo Banzuelo, binabati na rin natin ng Happy Father's Day. Ayan. At sa lahat po ng mga ama ng tahanan, nawa ang inyo pong mga buhay ay patuloy na tumugon sa layunin ng Panginoong Diyos, na kayo po ay hindi lang provider, hindi lang po kayo mga planner ng family, kundi kayo rin po ay spiritual leader. So yan po ay ilan po sa ating mga pahiwatig dahil Father's Day ngayon. Ayan po. At by the way, ang ating discussion for this weekend ay kagaya po na nabanggit natin kahapon, ay continuation ng ating mga instructions in relation to life improvement. And di ba ang sabi nga natin, ito hong June is an opportunity for us to continually readjust yung ating mga buhay to maximize din yung oras na ibinibigay at panahong ibinibigay, pagkakataong binibigay ng Panginoon. Sinimulan natin sa yun hong embracing change, no? Very important. You want to improve, kailangan meron hong mangyaring pagbabago. Yan po ay napakahalaga. Ang ating paunawa, hindi naman necessarily ibig sabihin pagka ikaw ay may pagnanais ng pagbabago, pangit yung pinanggagalingan. It may be okay, di ba? Pero kung meron pang pagdadalhan ng Panginoon sa atin na higher level ng challenges o kaya yung tinatawag nating pag-optimize ng kanyang pagganap ng kalooban sa ating buhay, kailangan din nating masulyapan din yun. Ayan. Kung hindi naman maganda ang kasalukuyang kalagayan, ay definitely mainam ang pagbabago. Lalo na kung ito po ay hindi lang mga circumstansya na wala kang magagawa, kundi ito po ay mga circumstances na pwede mong pagdesisyonan. At the same time, no, ikaw bilang isang individual ay merong mga dapat na tugunan, no, para ho sa pag-inam ng kalagayan ng iyong buhay. So it's serving as a challenge as well. At binanggit din po natin yung concept ng equipping. Ang pagbabago ay nangangailangan din ng mga elemento, kasi mahirap naman magbago kung hindi mo alam kung ano gagawin, paano, di ba? Ano ba ang mga pwede kong magamit sa aking buhay? So yung equipping means may kapasidad kang matuto. Ano ba yung dapat kong malaman? Ayan. Ano ba ang mga skills, talents, and abilities na dapat aware ako? Ayan. At ano ang pagkakagamitan ko niyan? Paano ko haharapin ang mga pagkakataon? At paano rin po ako tutugon sa mga binubuksan opportunities ng Panginoon? Very important yan, no? Kaya nga ang kanyang salita ay ginagamit nating mga gabay at panuntunan. Kasi yun nga po ang gusto ng Panginoon. We will be equipped to His truth. At yun hong kanyang mga salita, hindi lang po ito magiging guidelines para sa atin. Makadevelop din tayo ng tamang mga values, especially yung godly values, para po sa atin hong pagkakaroon ng change. Ano po? And then of course, we're talking about appraisal, no? Sabi ko nga sa inyo, pagka sinasabing appraisal, for some reason, meron tayong familiarity sa word. Naisip lang natin, saan ko ba yan nakita? Sabi ko nga sa inyo, madalas tumingin kayo sa mga sanlaan. highest appraisal. Lagi yun natin nakikita yan. So ano ba ang appraisal? Ito po ang iyong pagtansya sa halaga ng isang bagay, pati yung sitwasyon, at maging yung kalagayan ng iyong buhay. No, hindi ho limited sa mga material items ang appraisal. So, ang gusto nating makita dito, kailangan mong makita yung halaga, yung ganda, yung sitwasyon at kondisyon ng iyong buhay. At mula doon ay magkakaroon ka ng mga paggalaw ng, di ba sabi nga natin, iba na rin pagkaalam mo na ikaw ay merong potential at pagkakataong nakalaan. If you have that kind of an appraisal sa iyong buhay na, hindi, ako'y anak ng Panginoon at ako'y may pagkakataong igagawad niya. At darating din yan, no, yung season na yan sa aking buhay. Hopeful ka and you're anticipating. Yun po ay napaka-importante. Because if you have a poor or low appraisal of yourself, yung attitude mo naapektuhan eh. Wala namang mangyayari. Kailangan ko pa matutunan yan. Hindi naman magagamit. Ang daming mga bagay that nasasabi natin na nagdudulot din para yung galawan natin. Lesser yung ating, hindi lang yung attitude, yung ating paghahanda ng ating sarili. Na if ever opportunities do open, eh hindi mo natin alam i-engage. No? Or may mga pagkakataon, hindi nga nag-open yung opportunities because yung ating capacities ay hindi natin na-expose. So, ibig sabihin, hindi natin na-expand. No? So kinakailangan, maintindihan natin yung need for that. No? So yun na... napaka-importante. No? So, we talk about appraisal. Maganda rin kung alam mo kung saan ka rin merong weak points. No? Kasi pag ina-appraise mo ang sarili mo, hindi naman ibig sabihin, kailangan mong bulahin ang sarili mo na hindi naman yung tamang kondisyon ay paisip mo sa sarili mo na mataas na. No? Yan yung typical eh. Kung hindi maganda na dapat maganda pagtingin mo sa sarili mo pero ang baba-baba na yung appraisal, mali din naman yun. On the other hand, baka naman sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Eh di, syempre, pagka ganun, iniisip mo, wala nang need to improve, no? Ayos na. Ako na, pinakamagaling. Ako, kinakailangan din ho, maging, sabi nga natin, realistic tayo. No? Kailangan natin ng improvement at kailangan din nating makita saan ba yung tamang panukat ng ating mga buhay. Kahapon, ang sabi, ang area of improvement in self-appraisal refers to specific skills, behaviors, or competencies that an individual identifies as needing enhancement during their self-evaluation process. So saan mo ba kinakailangang tugunan ang mga, sabi nga natin eh, detalye ng iyong buhay? Kamusta ang iyong mga, di ba, pag-uugali? Nagbago na ba? Kasi dati nga, di ba? I think it was last month or 2 months ago, pinag-usapan natin ang maturity. Ang physical maturity comes naturally, pero ang spiritual maturity and character development, you make an effort to, di ba, para makafocus ka dyan. No? That's very important. So ito tatandaan natin. Hindi pwedeng manatiling immature tayo. Kasi pagka ganun ang ganun, eh hindi ko tayo magkakaroon ng tinatawag nating pagbabago sa pag-engage sa ating situation, pakikitungo sa sirkumstansya ng buhay at maging sa tao. No? Kung dati very irritable ka, dati ang bilis mong pumatol sa conflict, dati pagpadalos-dalos ka, you're quite impulsive, but now kinakailangan meron na rin konting adjustment. Yung competencies, yung mga kapabilidad at kakayahan mo, kamusta naman? Yan ba ay napag-iinam mo pa? No? Kasi kailangan din yun. Ang ating laging sinasabi, di ba, kung kayo bibili ng mga gamit, o kaya kung kayo po ay naghihintay or nag-anticipate ng servisyo, gusto nyo yung mainam, magandang quality. Ay, isipin nyo rin, ganun din ho kayo. If ever you're going to provide something, it has to be of good quality. Hindi man tayo perfect, o baka hindi naman tayo kasing galing nung iba. But you have to remember, you have to be at your best. No, yun po ay importante. And if you're seeing yourself na medyo parang haphazard or mediocre yung iyong performance, then may room for improvement. No? Yun nga ho ang hamon dito sa self-appraisal. Another, this may include aspects such as communication, time management, and even your technical skills. No? Paano ka makipag-usap, makitungo, paano ka mag-interact sa tao, kailangan nag-i-improve din yan. No? Kasi somehow sa yung communication din, pakikitungo sa tao, that's how you primarily advertise yourself. pagka hindi ka maayos makitungo, medyo hindi maayos ang iyong pag-usap at pakipag-dialog sa mga tao, minsan yung impression sa iyo biglang naapektuhan agad in a negative way, no? So napakahalaga, no, na tayo po ay nakakahanap ng paraan to improve that particular aspect ng ating buhay. Time management. Kung dati affected ang iyong pagpapahalaga sa ginagawa ng iyong poor attitude, baguhin mo na. Kasi yung isa sa mga manifestations niyan ay punctuality. Di ba? Pagka hindi mo ginagawa ng ayos, hindi mo pinapasukan ng ayos ang iyong trabaho o tinutugunan ng iyong ginagawa, it simply means yung importance hindi mo binibigay. At yun nga, it will reflect on you. No? So, kamusta ba ang pangangalaga natin ng oras? Tayo mga Pilipino, we really have to improve in this area. Bakit? Hindi ho maganda na tayo binibigyan ng label na Filipino time. Yung Filipino time should be on time. Pero ang Filipino time, based sa atin hong common sense understanding, is being late. It's not something we have to be proud of, no? Maraming mga bagay sa ating pagiging Pilipino na tayo po ay natutuwang ipagmalaki. Pero hindi yung aspeto ng atin hong pagpapahalaga sa oras. Kung ang ating tinutukoy ay yung Filipino time na para bang okay lang malate. Hindi ho. Dapat mag-improve tayo dyan. And part yan ng ating appraisal. Ikaw ba ay maayos na sa iyong pagpapahalaga sa oras? Kasi hindi lang oras pinag-uusapan eh. It's also how you value the people that you, di ba, make commitments to. No? Nagbibigay ka ng commitment. Makita tayo ng ganitong oras. Mag-usap tayo sa ganitong lugar, sa ganitong oras. You have to keep to that commitment. No? Ano mo rin yan eh. Kasama din dyan yung promise keeping. No? Yung technical skills, nag-improve din ba? Di ba? Yung mga kapasidad natin, kung dati amateurish, ibig sabihin, sisimula ka pa lang. Marami pang pumapalya, o nagsisimula ka pa lang i-improve. But after many years, kinakailangan din siguro meron ng improvement. Medyo hindi ka na mature, baka specialist ka na. Ayan. So kasama rin yan sa dahilan kung bakit mahalaga ang self-appraisal. At sabi nga natin kahapon, yung professional growth mo, personal growth mo, ay malaki ang kinalaman sa pag-angat ng iyong mga aspeto ng buhay. And you will discover na ikaw ay closer na sa iyong goal or ambition. Sabi nga natin, walang masamang mangarap, submit mo sa Panginoon yung iyong pangarap at tingnan mo kung ito'y naayon sa kanyang kalooban and if it is His will, no? Sa tamang panahon. At yan nga ay igagawad din ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Pero it's very important na yung goal mo nandyan. No? Kasi pag wala kang goal, yung direksyon ng buhay din, pekot-ikot o kumakalat. No? So it's very important we learn how to set goals. No? Ang Lamentations 3:40 ay magpapakita sa atin ng magiging impact ng tamang appraisal. Ito naman ho ay kalagayan ng Israel during the time of the prophet Jeremiah. And nung sumusunod sila sa Panginoon, they were being protected by God and they see the blessings of the Lord. Yung favor ng Panginoon was on them. Nung tumalikod sila sa Panginoon and disobeyed Him, pumapalya yung buhay nila. So ito ho yung kanilang, ito yung talata, no? Lamentations 3:40. Let us examine our ways and test them and let us return to the Lord. Ayan. So suriin na natin ang ating mga gawin. Diba? At tayo manumbalik na sa Diyos. O by trying to appraise, no, yung situation ng iyong buhay, na okay ka, no, ikaw sumusunod sa Panginoon, hindi gumaganda pag malayo ka sa Panginoon, there's only one conclusion. If I want improvement and betterment, I go back to God. Yun yun eh. Diba? Sa ating mga buhay, ganun din. May mga sitwasyon, circumstansya na nagbibigay sa atin ng pananalamin. Ba't hindi okay ngayon? May dahilan yun, kaya hindi okay. O bakit okay ngayon? And then yung ayos, lalo na kung ito nga may kinalaman ho sa ating pagsunod at paglapit sa Panginoon, then you return to that, no? You go back to that scenario, yung situation, and you go back to God. So, sa ating mga buhay, meron daw rating. Yung pagre-rate, maganda rin yung self-rating. Bakit? Mahalaga yun. Kasi nalalaman mo kung saan ka dapat di ba magsimula. Eh kung mali pagtingin mo, halimbawa, ang tingin mo sa sarili mo, okay na, wala na dapat paguhin. Ayan, yung feel mo, excellent ka na eh, pero hindi pa pala. Eh so kung hindi ka mag-a-adjust, yung mali mong rating ay magbibigay sa iyo ng paniniwalang mali. At yung takbo ng buhay mo, hindi yung mag-i-improve. And then nakikita mo yung impact ng iyong kalagayan at pakikitungo sa tao, hindi rin maayos. No? So mahalaga yung tamang pag-rate ng sarili. Ang typical na rating natin, di ba galing sa poor? Pag poor, ibig sabihin bagsak. So tingnan mo, no? Huwag ka naman yung false humility kasi minsan yun naman pabalat bunga rin. You know? Ito kailangan maging honest ka. Minsan nasa ang rating mo A, di ba? Ibig sabihin okay na. Kaya lang para hindi naman daw mukhang mayabang, ang gagawin mong C. Mag-survey ka. Kamusta ang tingin mo sa sarili mo? Rate mo ng 1 ang pinakamababa, 3 ang pinakamataas. Alam niyo yung laging sinilalagay ng tao? 2. So, minsan, no, pagka sinusuri mo, pagka ikaw ay kumukuha ng simpleng survey, napapaisip ka rin, tama ba ito? Bakit? Kasi usually yung pagpili ng 2, ayaw lang mapahiya na malamang siya yung 1. So, siguro pwede namang 2. Ayan. O kaya, mataas naman, pwede namang 3 yung narate niya. Kaya lang, naiisip, baka tingnan na mayabang ako. Lagay ko lang sa 2. So, karamihan 2. Kaya lang, yung 2 na yun, eh, hindi realistic 2. No? Kung talagang nandun sa level na yun, di bakit hindi? Pero kung mas mataas dun, di lagay mo, mas mataas dun. Rating yan eh. Na very important yan. Ngayon, kung wala ka talaga dun sa 2, di wag mo na mailagay yun. Kasi hindi naman ito para dayain mo yung scoring system, but the reason why you're trying to evaluate ay para alam mo kung paanong gagawa ng paraan ng iyong improvement. So from poor, pwedeng marginal, no? Yung parang pasang-awa. And then satisfactory, yan, maayos na. But if you can go very good, yan, di syempre, ano na yan, mas mataas na ang taas until you will become excellent, no? Natutuwa ako dun sa daughter ko na aaral po siya kasi ngayon sa kanyang college degree sa Japan, dun sa Meiji University sa Nakano sa Tokyo. Minsan, pinadala sa amin yung kanyang grade sa card. E di, ang pinakamataas na alam mo ay A. So, may mga A siya. And then may S. Sabi ko, ano kaya itong S na to? So, alarmed ako kasi under scholarship po siya. So, free tuition fee niya with the stipend monthly. Napagka hindi niya naabot yung tamang GPA, yung grade point average, baka mawala sa kanya yun. Dito ka, sabi ko, anak, ano ba itong S na ito? Ah, dad, hindi yan mababa. Eh, ano yan? Yung A, di ba yun na pinakamataas? Seemingly, dito sa Japan, may lumalagpas pa sa A. Eh, ano yun? S. Ano yung S? Superior. So, sabi ko, ah, okay. So, maganda pala yun. So, kung halimbawa na ikaw ay kaya mong iakyat sa excellent level, di ba? Hindi ka perfect, pero it is yung optimum ability mo. No? Na pagbinigay mo naman, rewarded ka rin ng magandang outcome. So, yun din naman. No? Self-evaluation. Sa Bible, ito nga yung sinasabi sa atin. When you're appraising yourself, you have to be honest. Ang Romans 12:3 is giving us this particular insight. Do not think more highly of yourself than you ought to. Think with sober judgment. No? Sukatin yung sarili mo nang higit sa nararapat. Magkaroon ka ng tamang pagtansya. Na parang ganun. As I paraphrase yung meaning sa Tagalog. Bakit? Eh minsan yung pagtansya masyado namang mababa. Wala akong kwenta, wala akong kakayahan. Kailangan pa ba akong mag-improve? Diba? Ayos na to. Eh kaya lang yun yan. Low appraisal yan eh. And then namamatay din tuloy yung passions, enthusiasm, and ambitions mo. No? Kaya mahirap din. Dahil later on, iniisip mo, ano kaya kung sakali? Ayan, yung mga regretful comments, nangyayari yan eh. On the other hand, wag naman sobrang taas. Baka naman ang feel mo, ikaw na yung higit-higit sa lahat. Now, on the other hand, kung mayroong way to measure na talaga naman ikaw ay nakahihigit, then well and good. Pero hindi sanang mangyari na dahil ikaw ay magaling, nakahihigit sa iba, maging dahilan niya ng kayabangan. Kung hindi, ito sana ay maging daan na yung iyong kagalingan na yan ay i-maintain mo. Pangalawa, ay paggamit mo sa Panginoon. No? Kasi kapag ikaw ay maglilingkod sa Diyos with the best, di ba? Development na nangyari sa iyong buhay. When you serve God, you're giving the best. When you're serving people, you're serving using the best of your capabilities. Yung impact sa mga tao na taas, no? Yan yung proper stewardship. So, tamang pagtansyalan. No? Yan po yung naisin ipakita dito. So sa life mo, kamusta ang iyong self-appraisal? Ano yung mga bagay na kinakailangan mo pang itaas? No? Anong mga aspects ng iyong buhay ang dapat mo pang i-improve? Kung landoon ka na sa magandang level sa ibang aspects, then well and good. Maintain mo yan. Kung yung ibang aspects ay nadedetermine mo mukhang hindi to ayos, no? Yan na, magkaroon ka ng kung tawagin natin ay sense of urgency na yan ay tutukan sa kalagayan ng iyong buhay. Now, ang sabi po ni John Wooden, no, maganda yung kanyang paunawa. Without proper self-evaluation, failure is inevitable. No? Pag hindi daw tama ang panansya mo sa sarili mo, baka ikaw ay pumalya at yun ay magiging tiyakan. No? Bakit? Kasi minsan iniisip mo, hindi, okay lang. Hindi na pala okay. Minsan yan, di ba, sa pananalapi, ganun eh. Hindi mo ine-evaluate. Okay lang, dami pa. Okay lang, ansan pa. Okay lang. Negative ka na pala. Nung na-realize mo, bangkarote ka na. No? Kasi, yun nga, you're not able to see yung reality. Hindi mo natansya ng tama. Na kung alam mo sana yung tamang rating, may awareness ka sa yung situation, then as you are making use of it, tama rin yung iyong, di ba, paggamit. No? Ganun din sa buhay. Kung tama yung iyong pagtansya, pagtingin sa iyong kapasidad, sitwasyon, alam mo kung paano mong dapat pangasiwaan ang dalawan ng iyong buhay. Kasi iniisip natin, di ayos lang. Di na pala ayos. No? Subpar na pala yung ginagawa natin. O kaya yung ating interaction sa tao, hindi na po pala maganda. No? So, very important yun. No? Yung mindfulness is also important. So, along with self-appraisal is performance appraisal. No? Hindi lang ho natin tinatansya yung mga kailangang ayusin sa bawat aspeto ng ating buhay, kamusta rin yung ating mga ginagawa. So, lahat tayo may tinutugunan, whether formally sa ating mga places of work o kaya sa atin hong mga ginagawa. Kahit volunteer ka, di ba? Basta ito ay mga bagay na iyong inangkin at inako bilang responsibility sa informal setting din, yung araw-araw mong mga responsibilities at obligasyon, di ba? Pansinin niyo to. Hindi man ako nagpo-promote ng mga produktong panglaba, pero ako'y bumalik na ulit sa aking first job. Ano ho ba yan? Nag-usap kami ni Mrs. before we got married, anong domestic chore na gusto mong gawin? So siya po pagluluto ang aking napili maglaba. Pero siyempre, inutakang ko, bumili ako ng washing machine agad. At yun ho, no? Isa sa mga therapies ko ay maglaba, magsampay. Natutuwa ako kasi parang meron akong natatapos in a specific day. Minsan, mamamahinga ka lang, wala kang commitment. No? May mga times sinasadya ko kung pwedeng i-adjust ng isang commitment, nililipat ko in one day. Kahit 4-5 sila doon, kung kaya kong tugunan within a specific day, di doon ko po ilalagay. To free up one day para sa sarili ko namang pahinga. Ayan. Now, minsan, parang iniisip mo rin, wala akong ginagawa. So, isa-set up ko rin. Ah, sige, kahit isang chore. Yan, maglalaba ko. Minsan, magugupit ako ng mga halamang medyo mga haba ng dahon at mga sanga. Ayun, mga konting ganyan. Yung mga nagtitinda ng mga produktong panglaba, hindi niya napansin. Ang laging sinasabi, oh, ito, nakakatanggal ng dumi. Ito ay nakapagpaputi, hindi siya maputin, hindi siya manilaw-nilaw. Effective ito para mapabango. Lahat ng yun eh, it's targeting yung ating aspiration for quality results. Tama ba? Because when we're doing something, eh gusto mo na yung outcome eh something better. Laba pa lang yan, di ba? Ayaw mo na yung nilabahan mong madumi pag tapos mong mag-ubos ng panahon. Yung itsura, ganun din, di ba? Yung amoy, ganun din. Gusto mo merong change, yung betterment. Sa performance, it's like that. No? In simple tasks, ganun. In professional tasks, ganun din. Kasi tayo rin, nakakakita tayo ng sense of satisfaction. We like it when yung ginagawa natin provides improvement. No? So, kasi nakikinabang ang buhay natin. Now, this is a very good saying and I do hope you remember this. Ulitin natin ang dalawang beses for everybody's sake. Ang sabi ko dito, ask yourself if what you're doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. Tanungin mo daw sarili mo, kung yun bang ginagawa mo ngayon ay nagdadala sa'yo papalapit sa gusto mong maging kalagayang pangbuhay bukas. Kasi kung yung ginagawa mo ngayon, it's not meaningful. And it's not going to help you para doon sa iyong life improvement, palapit sa iyong goals, ipag-isipan mo bakit. Ano ba nangyayari at bakit nga ganon? So ask yourself if what you're doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. No? Yung Galatians 6:4 is a very interesting passage. By the way, yung mga taga-United Evangelical Church of Green Hills, yung Mary and Martha group, meron po kaming fellowship every Tuesdays ng umaga. Ako po ang kanilang Bible teacher. At katatapos lang namin last week, yung amin pong series on the book of Galatians. No? One chapter every week. And then itong verse na ito is something very interesting. And also something very inspiring. Ang sabi dito, each one should test his own work. Then he will have reason to boast in himself alone and not in someone else. Ano ba ang pinatutukuyan nito? Well, hindi ibig sabihin ito maging mayabang ka at mapagmataas. Hindi ho yun. Ang pinaka-point, sa halip na ang iyong inaatupag ay yung pakialaman yung ginagawa ng iba, tingnan mo mabuti yung ginagawa mo at tugunan mo ng maayos para hindi na yung iba ang pinakikialaman ng buhay mo. Ayan, di ba? O ito, mga samples. Meron kang tinatrabaho. Nangingialam ka dun sa iba. Yung kanya, tulungan mo siya, okay yun. Pero kung yung kanya, lagi mong tinututukan, napapabayaan mo yung sayo, I think that's wrong prioritization. Mag-train ka, magturo ka, that's, sabi nga natin, generosity. Pero gawin mo yung trabaho ng iba, yung iyon, napabayaan mo, that's neglect. No? So, kailangan din ng tamang pag-tansyal. Meron din akong isang nabasa. Maganda yung article na yun. I forgot yung author. Pero maganda yung kanyang paunawa. Ang tao daw, mahilig tayo mag-compare. Ha? Dito naman sa ating session, lagi nating binabanggit yung possibility na tayo po ay naapektuhan ng comparisons.

0: ating buhay, sa buhay ng iba. At nakita natin yung iba parang merong mababase sa'yo o kaya may naging diferensya. You feel comfortable na ikaw okay. Tinignan mo yung buhay ni person number one. Uy, may palpak. Kawawa naman. Parang ganyan. Person number two. Naku, hindi niya naabot. No. Person number three. Naku, pumalya din. Feel mo okay ka. Bakit? Kasi compared to them, you think you're above. Dahil may palpalya sa kanila eh. Mag-e-effort yan. Pag-try sila uli, pagbubutihin nila, mag-a-adjust sila, aakyat sila. Ito matitindi. Pag hindi mo inayos yung sarili mong kapakanan at iniisip mo okay ka dahil pumalya yung iba, pag sila ipumantay na sa'yo o humigit pa sa'yo, minsan nagkakaroon ka ng sour grapeing o kaya nagiging, ano kay, di ba ang tawag natin doon, accusative na mali. Bakit? Paano siya nakarating doon? Eh, hindi naman masyadong matalino. Mas matalino pa nga ako dyan. Oh, eh, nagtsaga yung tao kaya umangat siya. Ang tanong, bakit siya naka-survive, naka-surpass din doon sa kanyang situation kahit nagkaroon ng, kung tawagin natin ay challenges. At tiyakin mo lang na kahit na yung ibang mga nasa palibot mo, ay sabihin nga natin, meron silang as of the moment mga struggles and challenges, hindi ka kampante na okay na yon kasi sila ay mas nakabababa sa'yo. Hindi mo sila minamaliit. Ang point lang, ang tutukan mo yung sa'yo. Kasi kailangan mong mamanage yung sarili mong growth and development. Kasi kung lagi mo lang iniisip, okay ako kasi si ganito nga eh. Parang sa eskwela lang yan eh. Nagpa-quiz 1 to 10. Ano ang score mo? 4. Kaya kakampante. Kasi pag sinabi mo sa nanay mo, anong score mo anak? At 1 to 10 po yung exam. Napakahirap po. Nagulat pa kami. Eh, anong score mo? 4. Ay, ba't ganon? Wala pa sa kalahati. Buti nga po ako. Yung mga kaklase ko nga ako, number, 1 lang yung tama. Yung isa, 2. Ako nga ako, 4. Di ba? Hindi iniisip mo, okay na ako. Naka-4 ako eh. Dadating yung point, 7, 8 na yung score ng mga nagtsaga pa. Kasi iniisip na, hindi maganda yung ganitong klase ng score. Ikaw nasa 4 pa rin. Iisipin mo, paano nangyari yun? Ba't ganon? Ayan. Eh, nag-improve sila. Kamusta ka? Ayan, di ba? Hindi porke mas nakababa sila nung una, eh palaging ganun. No? So, always remember that is an important aspect ng ating mga buhay. So, let's conclude this. The future belongs to the competent. Get good, get better, be the best. So, paalala po ng ating programa. Sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Si tatay, wala nagapangayo sang malahalon ng mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahiluway ang iya pamilya.
3: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya palangga kag gidnamon.
2: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day.
4: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: In the movie Jaws, while three men are on a boat hunting for a great white shark that had killed numerous swimmers, the character of Sheriff Brody accidentally unties a rope that had been holding in place some scuba tanks of compressed air. And as one tank rolls across the deck of the boat, the character who is the scuba diver catches the tank and says, "You can't mess around with these because they can blow up." And then, of course, at the very end of the movie, after Sheriff Brody managed to lodge one of those tanks into the mouth of the shark, he's able to shoot the tank with his rifle, and sure enough, it blows up and finally kills the shark. A little hint about how a scuba tank can explode earlier in the movie is called foreshadowing, and it's used a lot in novels and movies. A little detail gets dropped in once or twice as a preview of the bigger role it will play later. Well, we get some good foreshadowing in 1 Samuel 2, and today on Groundwork, we'll dig into that as well as

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: May mga era sa ating mga buhay na doon tayo tinatempt. Many factors po, siguro yung culture, yung environment, yung physical condition natin, yung emotional distress, definitely yung financial problems. May mga influence to para yung tendency natin maging marupok tayo sa temptation. So, ang focus po ng temptation ay to commit sin, lumayo sa Panginoon Diyos. To commit also yung acts na nagiging destructive po sa buhay ng isang mananampalataya. At masira rin po yung fellowship niya sa Panginoon Diyos at doon sa Christian community. Dahil yung iba po ayaw na magsimba dahil ang pakiramdam nila, they commit sin, makasalanan sila, nadidestroy talaga yung buhay ng fellowship sa Panginoon Diyos at sa mga mananampalataya. There are three basic areas sa buhay natin na ang Diablo po can tempt us or to seduce us to commit sin. Sabi nga ni Apostle John in 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is of the world. So, una-una, lust of the flesh. There are things na parang nakita natin, napaka-appealing po ito para sa ating mga simple nature. Ang Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 15, verse 19, nagsalita po na ang directly related sa desires or a simple nature. For out of the heart, come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ang ating mundong kinagagalawan ay appealing po na ang ating pananaw ay parang napaka madali pong magkasala kasi ang tendencies ay yung ating nature, yung ating mga gusto. Saan? Sa magitan po ng mga ating pinapanood, ating nababasa, ating pong sinusundan sa ating mga social media. Ito po ay sinisuggest tayo to commit the simple acts of simple nature na nabanggit po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. So ang lust of the eyes, there are things na ito po ay pinukubit sa pamamagitan ng ating mga mata, yung nakikita po natin. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin ma-appreciate yung mga bagay sa mundong ito. Kasi ito po ay kinerate naman ng Panginoon Diyos as a beautiful world. Pero ang appeal kasi nito is to disobey God in order masatisfy yung appreciation of beauty, which is parang nakita niya ito ni Eva. Doon po nung nakita niya yung prutas, napaka-pleasing sa kanyang paningin at kinain niya ito. Ang nangyari po ay yung disobedience sa command ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Karamihan sa atin, bumibili ng mga bagay not because we need them, but because napakaganda kasing tignan. Although failure to spend money responsibly is not immoral. Bilang mananampalataya, tayo po ay tinuruan na to spend our funds or yung money natin wisely in order that we will be able to help in the great task of winning others to the Lord by building His church. So, dahil sa magitan ng lust of the eyes, the devil tempts us para may divert yung ating mga resources na parang sa tingin natin na dapat mag-glorify ang Panginoon Diyos, ngunit ang nasatisfy lang ay ang ating mga

0: human and selfish desires. Sana po hindi tayo magpadala sa mga bagay na ito sa ating mundong kinagagalawan. Tayo po sana ay magbigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, buhay na sagana. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: May mga kumukwestiyon sa katuruan ng grace alone na ang tao ay maliligtas lang dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Isa sa ating mga tagapakinig ay nagpadala sa akin ng video na tumutulig sa laban sa grace alone. Ikinatwiran sa video na wala naman daw ang salitang alone o lamang sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ipinaliwanag ko na sa ating nakaraang episode na kahit na hindi ginamit sa talatang adjective na lamang, hindi ito nangangahulugan na hindi na itinuturo ng Biblia na tayo ay maliligtas dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Isa pa sa ikinakatwiran laban sa grace alone ay sapagkat ayon sa Titus chapter 3 verses 4 to 5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Makikita dito na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Kaya hindi daw tayo maliligtas lang sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kundi tayo daw ay maliligtas din sa kahabagan ng Diyos. Kaya itinatanggi nila ang katuruan ng grace alone. Subalit tama ba ang kanilang pagsalungat sa grace alone? Hindi po. Hindi naman kinokontradict ng Titus chapter 3 verses 4 to 5 ang katuruan ng grace alone. Ito ay sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga kapahayagan ng kanyang kagandahang loob. The mercy of God is an expression of the grace of God. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, God in His grace saves those who believe, not because of any righteousness in them, but because of His mercy. The three words, kindness, love, and mercy, in Titus chapter 3, verses 4 and 5, all represent aspects of God's grace. Kaya hindi sumasalungat ang Titus chapter 3, verses 4 and 5 sa katuruan na tayo ay naligtas dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa sinabi sa Titus 3 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin, ay nangangahulugan na ito ay pagsalungat sa katotohanan ng grace alone. Pansinin din natin ang sabi sa verses 6 at 7. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Pansinin natin na sinabi sa verse 5 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. At pagkatapos ay sinabi sa verse 7 na ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Tayo ay iniligtas ng kahabagan ng Diyos. Tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga aspekto ng kanyang kagandahang loob. Ang kahabagan ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. We are saved by grace alone. Kaya may mga sumasalungat sa grace alone ay sapagkat inaakala nila na ang tinutukoy na grace dito ay ang tinatawag na irresistible grace ng mga Calvinists. Kaya nga may mga hindi Calvinists na hindi sang-ayon sa grace alone. Ang inyo pong lingkod ay hindi Calvinist. Ibig sabihin, hindi ako sang-ayon sa irresistible grace. Subalit, itinuturo ko pa din na we are saved by grace alone. Gusto ko munang linawin na mga kapatid natin sa Panginoon ang mga nagtuturo ng Calvinism. Ang tawag sa diskusyon ng mga Calvinists at ng mga hindi Calvinists ay in-house debate o diskurso sa pagitan ng mga magkakapatid sa Panginoon. To be fair, hindi ako naniniwala na ang tinutukoy na grace sa grace alone ay ang tinatawag na irresistible grace. Maari kang maniwala sa grace alone kahit hindi ka Calvinist. Ano ba ang irresistible grace? Ayon sa isa sa mga paborito ko na theologian na isang Calvinist, ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, it refers to the fact that God effectively calls people and also gives them regeneration, and both actions guarantee that we will respond in saving faith. Sa aking pagkakaintindi, itinuturo ng mga Calvinists sa irresistible grace na hindi magagawa ng isang tao na manampalataya sa Diyos malibang bigyan siya ng bagong buhay o tinatawag na regeneration ng Panginoon. Ang regeneration ay tinatawag din na muling kapanganakan sa Biblia. Ako naman po ay naniniwala na may kakayahan ang tao na manampalataya sa Diyos. Kasi hindi nabura ng kasalanan ang pagkakalikha ng tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya hindi nawala ang kakayahan ng tao na manampalataya. Kaya ng hindi mananampalataya na manampalataya sa Diyos. Subalit hindi siya nananampalataya dahil ayaw niyang manampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa wala siyang kakayahang manampalataya, kaya hindi siya nananampalataya. At ang resulta ng pananampalataya sa Panginoon ay makatatanggap ng bagong buhay ang taong nanampalataya sa Kanya. Kapag ang tao ay nanampalataya, siya ay makakaranas ng bagong buhay o muling kapanganakan. Ayon nga sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At paano muling maisisilang? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. kung ang tao ay tutugon sa pangangaral ng mabuting balita. Ayon nga sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya gusto kong linawin na hindi irresistible grace ang tinutukoy sa grace alone, kundi ang katotohanan na tayo'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling kabutihan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Colossians chapter 3, verse 17. At anuman ang ginagawa ninyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating Faith Beyond Sunday. Faith Beyond Sunday. Applying Christian faith in daily life and at home. Alam niyo po, minsan, magaling po tayong mga Christians sa loob ng simbahan. Pero, minsan pagdating ng Monday, iba na ang pananalita, iba na ang ugali, iba na magdesisyon, o kundi man ay iba na ang trato, even sa kanilang pamilya. Minsan po, mas mabait tayo sa kaopisina kaysa sa mga kasama natin sa bahay. Minsan, mas patient pa tayo sa mga church members na mga misa'y pasaway din naman kaysa sa ating mga anak. Minsan, mas active pa tayo sa ministry kaysa sa ating mga family devotion. Active sa ministry, pero absent sa pamilya. Malakas mag-praise the Lord, pero mabilis magalit. Mahusay sa church leadership, pero hindi naman maasahan sa ibang mga bagay. Mga kapatid, hindi po ganito ang tawag ng Diyos sa atin. Ang Christian faith po ay hindi isang event. Hindi po ito Sunday identity. Ito po ay paraan ng pamumuhay araw-araw. Kaya nga po, faith beyond Sunday. Kung papansinin po natin ang sinabi ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 17, ang sabi po ni Paul, anuman ang inyong gagawin. Hindi po sinabi ni Paul na anuman ang inyong worship, anuman ang inyong ministry, anuman ang inyong church. Hindi po. Ang sinabi po ni Pablo ay kundi lahat. Sa trabaho, sa bahay, sa biyahe, sa cellphone, at maging sa pakikitungo sa isang tao. Kaya po ang tanong natin ngayon, mga kapatid, paano ba natin i-apply ang Christian faith sa araw-araw ng ating mga buhay? Tatlong bagay po. Una, live your faith where you are. Isabuhay ang pananampalataya saan ka man naroroon. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang context po na itong passage po na ito, ito po ay bahagi ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Sinasabihan po ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging ilaw at asin. Alam nyo, ito pong asin at ilaw ay kumbaga very important sa mga tao during that time. Kasi si Jesus po, whenever he preached, no, gumagamit po siya ng mga daily language po na naiintindihan ng kanyang mga tagapakinig o ng kanyang audience. Ibig sabihin po, halimbawa, ginamit po ni Jesus ang asin. Alam po ng mga tao during that time kung gaano po kahalaga ang asin at kung ano po ang gamit sa kanya. Kaya po nung sinabi ni Jesus na maging asin kayo. So ibig sabihin, pag sinabi po nating asin, ma-preserve, di ba? Yung meat, ibig sabihin ma-preserve yung buhay, no? Yung salt, ang gamit din nun ay pampalasa. So kumaga dapat ang isang Christian ay magbigay ng lasa sa buhay ng ibang tao, no? So, ganun po yung sinasabi ni Jesus, maging asin at ilaw. Alam po nila ng ilaw ay nagbibigay ng liwanag during that time. Alam po nila. Kaya po yun ang sinabi ni Jesus sa kanila, no, sa Sermon on the Mount. Hindi po sinabi ni Jesus na magliwanag kayo sa loob lang ng templo. Sinabi po ni Jesus, inilalagay ang ilaw sa tamang lalagyanan upang maliwanagan ang lahat. Kaya po sinabi niya, sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, dapat po ang faith po natin ay visible, nakikita po sa ating mga ginagawa. Alam niyo po yung salitang liwanag na ginamit po dito ay mula po sa Greek na ang ibig sabihin po ay that which reveals, and guides. So ang ilaw po ay naghahayag at gumagabay. Ang Kristiyano po hindi tinatawag para makiayon sa dilim, kundi magbigay ng direksyon. Kaya po mga kapatid, dapat po yung ating pagiging Kristiyan ay nakikita sa ating pong opisina, sa traffic. Baka po mamaya tayo pa ay nakikipag-away sa traffic, no? Paano po tayo magliliwanag dyan? Sa mga negosyo po natin, dapat tapat po tayo. Sa mga panahon na walang nakakita, tayo lang po, may integrity ba tayo? So dapat makita po yung pagiging Kristiyan po natin dyan. No po? Kaya po, maging tapat po tayo sa ating trabaho, iwasan ng mga maruming salita, magbayad ng tama, magpakita ng respeto sa tao, at maging disiplinado sa oras. So yan po yung Christian everyday, no? Living. Kaya nga po gusto ko yung tanongin as a reflection. Kapag tinignan po ba ang buhay mo from Monday to Saturday, makikita kaya si Jesus? Sabi nga po na isang quotation, Christianity is not proven by where you sit on Sunday, but by how you live on Monday. So, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, isa buhay po natin saan man tayo naroroon. Number two, lead through character, not position. Manguna sa pamamagitan ng karakter at hindi lang sa pamamagitan ng posisyon. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 1 and 2, tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Sinusulatan po ni Paul noong mga panahon nito ang mga mananampalataya sa Epeso. Ang challenge po niya, hindi sapat ang bagong identity. Kailangan ng bagong lifestyle. Ang salita pong tularan ay mula po sa Greek word na ang ibig sabihin ay mimic. Yun po talagang mirroring, ano po? Ibig sabihin, ang Christian life po ay pamumuhay na ginagaya si Kristo. Kaya po mga kapatid, alam niyo po, dapat po tayo bilang mga Christians ay marunong magpakumbaba kagaya ng ginawa ni Kristo. May integrity kagaya ng ating Panginoon, no? Dapat po tayo rin ay patuloy na marunong magmahal kahit na hindi kaibig-ibig. Kasi po iyan ang ginawa ni Jesus Christ, no? So tayo po bilang mga Christians, bilang mga disciples, tinawag po tayo upang tularan ang buhay ng ating Panginoon. Ang tawag po natin diyan ay Christ-like life. Kamusta po tayo mga kapatid sa mga oras na to? Ano po ang napapansin ng tao sa inyo? No? Yung po bang inyong laki ng sweldo? O yung inyo po bang karangian? O si Kristo? Dahil nakikita po ang karakter sa inyo ay kagaya ng sa Panginoon. Sabi nga po ng isang quotation, people may respect your position, but they are transformed by your example. Number three, make faith part of your daily life. Gawin po natin na ang ating pananampalataya ay bahagi ng ating pong araw-araw na buhay. Ano pong sabi sa Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7? Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Alam niyo po, hindi po inutos ng Diyos na ihiwalay ang faith sa normal na buhay. Ang instruction po ay habang nakaupo, habang naglalakad, habang bumabangon. Ibig sabihin po niyan ay yung way of living po natin. Dapat po, kung ano ang ating pamumuhay, yan po ay nakaayon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po yung salitang lakad, no? Kapag tinignan po natin yan sa kanyang original na salitang, ibig sabihin po niya na daily conduct or lifestyle. Hindi lang po movement, kundi pamumuhay. So, paano nga po ba tayo magiging practical sa ating pananampalataya? Maganda po yan sa umaga pa lang. Sabihin natin, Lord, ikaw na po ang manguna sa buhay ko ngayon. Pagdating po natin sa trabaho, Lord, paano ko ba kayo mapaparangalan sa pamamagitan ng aking trabaho? No? Pagdating naman sa gabi, Lord, salamat. Patawad na rin kung ako po'y nagkulang. So hindi po kailangan minsan yung, alam nyo yun, yung maraming sinasabi, ang kailangan lang po, ang mahalaga yung consistency. No po? Yung consistency. Marami po tayong oras sa social media, sa mga reels, sa mga balita, pero minsan wala tayong panahon sa Diyos. Paano po lalago ang ating pananampalataya? Kasi po, faith grows where attention goes. So kung nasan man po ang ating focus at ang ating attention, nandun po yung paglago ng ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi po tayo tinawag para maging Christian lang tuwing Sunday. Tinawag po tayo para maging tagasunod ni Kristo sa bahay, sa trabaho, sa relasyon, sa desisyon, at sa bawat araw ng ating mga buhay. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat isa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.
6: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer.
2: Hello, mayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati diri sa Radyo DYBS. Kaga welcome na naman sa another na naman nga episode sa aton programa Sweet Voice Prayercast. Kaga nagapasalamat gid kita sa Ginoo nga sa iya mapinadayunon nga kaayo kagadutom sa aton kabuhi nga nakabalik na naman kita no on air nga nagapalayag kaga ginadayaw ta gid ang Ginoo sa iya kaayo kagatutom kag today, ano gani subong Father's Day, kag I believe nga ang mga local churches naton, mga kasimbahanan naton nag-celebrate kaginasang Father's Day, kag salamat gid sa Ginoo nga may mga amay kita no, mga biological father. Kung wala man naton nakita ang aton mga biological father, we have our Heavenly Father nga nagapalangga, nagatatap, kag naga-atipan gid sa aton. Kag kadasig sa mga inadlaw, no? So, saan ulit ito nag-celebrate sa Mother's Day and subong June 21, Father's Day na naman. So, since nga nag-celebrate kita sa Father's Day, so, istoryahan ta naman niya ang character ni God as our Heavenly Father, no? Bisan tuod, wala kita bi mga amay, no? Mga father figure or biological father, wala nato na mat-an ina, no? Pero, may aragi hapon kita sa langit nun nga amay, nga naga pa-experience o kung nagapabatsyag sa iyang pagpalangga, sa iyang gugma, kag pag-atipan sa aton. So, God is revealed as a perfect, loving, Heavenly Father, no? Whose character is defined by unconditional love, flawless provision, and compassionate guidance, no? So, ang aton yung amay sa langit, He is perfect, no? Loving, Heavenly Father, kag incomparable, kag hindi matupungan, hindi ma-fathom ang iyang pagpalangga sa aton. So, what are the key characteristics of God as a Father? No, ano bala ang character sa Diyos bilang langit nun nga amay, no? He is compassionate and gentle, no? He understand our frailties o kung ang aton yung mga weakness, balang aton yung mga kaluyahon, and ginatrato ya ang iya mga kabataan with tender, loving care. No, ara bala sa Psalm 103 verse 13 nga nagasiling dira, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. Oo, no? At this tuod ang Ginoo compassionate, maluluyon kag gentle. At the same time, ang Ginoo man, He is a God of discipline. He is just because He is a God of discipline. Nga nagatap na, nag-rebuke, nagahanot sa aton kung makasalaman kita. Kay part pa ina sa pagpalangga sa aton langit nun nga amay, kung ginahanot kita kung mga tiga ang aton ulo. So, ang Ginoo tuod maluluyon siya, but at the same time, nagadisiplina o kung nagasabdong man ang Ginoo sa aton kung makasala kita o kung nagadisobey kita sa iya because He is just, no? So, padayon na naton ang aton nga istoryahanay sa ikaduhang abahin sa aton programa kag mga kaabyanan. Dira lang kamo, hindi kamo magabuya kay magabalik pa kita sa second part sa aton program.

kag ari na kita sa ikaduhang abahin sang aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag ano to gani aton ginaistoryahan ang key characteristic of God, no, as a war heavenly father, no, he is compassionate and gentle and at the same time just man, kay ginadisiplina ya kita. Kag ikaduha diri, he is also generous provider. Generous God, no, who provides, naga-provide sa aton. He delights in giving good gifts to those who ask Him and takes care of our needs, no. Ang Ginoo, kisagani, bisan hindi ka pa mangayo, pala ngayon mo palang ara na ginahatag na ni Lord ang needs naton, no. So, gahatag ang Ginoo, nagakalipay, gali ang aton nga Heavenly Father sa paghatag sa mga good gifts, no. Mga nga maayo nga regalo, no. Nagakalipay siya sa paghatag sa aton, sa pag-take care, sa pagsugata sa aton nga mga needs, no? Ang aton nga kalanon adlaw-adlaw, ang aton gina kadamo gid sang patimaan or nagakaklaro bala nga ang Ginoo naton, ang our Heavenly Father naga-provide gid sang aton nga mga kinahanglanon. Hindi ta ginina iya sarang mahambal, no, hindi ta ina sarang ma-express sa aton nga in our own words bala. Nadumduman ko na bala ang kanta nga The Love of God. Nanamian gyud ko na nga kanta, galing hindi ko na siya kasaulo sa sinang hymns nga The Love of God, no. Kaya kuni padalman yo ang iyang lyrics bala sa sinang song inchindihon katahum-tahum sa sinang ambahanon ang gugma sang Dios, no. So padayon kita amo na to, no, ang Ginoo, he is a generous provider. He is a God who provides sa aton nga mga kinanglanon. At sa Matthew 7:11, if you then who are evil kuno, kun kamo gani nga mga malaot kamo, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father or your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. No, kanami, no, kaklaro, dira isang verse sa Matthew 7:11, nga kamo gani, nga mga evil kamo or mga malautun kamo, nagahatag kamo gani sa mga maayong nga mga regalo or nagahatag kamo sa mga kinanglanon sa inyo nga mga anak, how much more ako nga inyong langit nun nga amay, hindi magahatag bala sining how much more, no, how much more ang Ginoo, no, nga Dios naton, hindi bala kasarang sa paghatag sa mga maayong regalo sa mga nagapangayo sa iya, no. Ara gid gali sa verse nga magpangayo gid kita gali sa Ginoo. So next diri, patient and forgiving. That's true mga abyan, God is patient and forgiving. He is slow to anger gid na. Tuod, no, kay kun na tuod lang gid bala kon pensaron, hindi gid kita katupong bala sa talaksan sang Dios. Kung ang Ginoo hindi mapinasensyahon, hindi maluluyon, hindi mapinatawaron, paano na lang, no, kada makasala kita, silutan kita sang Dios kung hindi siya mapinasensyahon, kung dasig siya maaki, kay nga daan tingkuyan kita, kag permi kita yaga ka shortfall, no, gaka ano gid kita yan ang makasala gid kita bala. So amo na ang Ginoo. We are thankful gid nga ang Ginoo naton, patient and forgiving. He is slow to anger and constantly padayon siya nga naga welcome sa iya mga anak kung magbalik sa iya, no. Kag magpangayo sang patawad, he is faithful and just to forgive us if we confess our sins, no. Ara ina sa punong sang Ginoo nga ang Ginoo faithful and just gid sa pagpatawad sa aton. So ari diri sa Luke 15:20, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him, no. Ara sa prodigal son, no, ang bata dira nga suwail naka-realize sa mga sala kag nadumduman niya nga magbalik siya sa iya amay, pero wala siya ginsikway sang iya amay, ginabi-abi pa siya, ginhalukan kag ginhakus kag nagibi paguro, no. So amo na ang aton man nga Heavenly Father. Imagine bala kon ano kaayo kag ang ano bala ang Dios kamaayo sa aton samtang kita hindi kita ya maayo sa Ginoo. Kung
ang Dios wala gatalikod sa aton, pero ang tao gatalikod sa Dios. So amo na ka grabe gid ka mapinalanggaon sa aton nga langit noon nga amay through our Lord Jesus Christ, no? Our Lord and Savior, Christ Jesus. So ano pa? Intimate and relational part pa ina ano, isa pa gid sa mga character ni God ang intimate kag relational. Gusto niya gina ni Lord ya nga may ara kita ya quiet time for him, tagaanta gid siya mag-allocate kita kay kita sang time para sa iya, sa pagpangamuyo, sa pagpangpahulom o kung sa pag-meditate sa iya pulong, i-internalize sa gid amo nang gusto ni Lord. Gusto gid niya sang Ginoo nga magpalapit kita sa iya because he is intimate and relational, no? He invites believers to call him Abba Father, no? Ang Ginoo sino kita bino nga ambalon kita sang Ginoo nga tawgon siya nga amay nga makasasala man kita. No, imagine bala, sino kita nga higugmaon sang Dios. Nga amo na no, ang Ginoo naga-invite sa aton nga mga believer nga magtawag kita sa iya nga Abba Father or no, Heavenly Father. Isa ina ka ang Abba, isa ina ka intimate term to Father, no? Giving them a secure identity as a children. Kanami. So amo to suliton ko ang Abba, isa ina siya ka, it's an intimate term for Father, no? Amo nang natawag nga Abba Father, giving them a secure identity as his children. Kun tawgon da siya gali nga Abba Father, nagapatimaan na inagali sang or ginatagaan kita gali sang Ginoo sang secure nga identity nga kita mga anak niya. So kanang ang ano gani bala no ang aton bala nga ang mga bio ang mga earthly fathers naton kung makasala kita, kung magpapa kag magtatay or maginaway kamo balong kagay. Hindi ka na magtatay-tatay sa ako na, hindi ka na magdadi-dadi sa ako na, or hindi ka na magpapa-papa sa ako na. Ginaamo ka na, ginaamo ta gani na, ang tendency bala ang tendency ginaamo amuhon kita sina sa aton na may ang aton nga earthly father kung makasala kita, pero ang Ginoo naton wala yaga amo sina, no? Unchanging ya si Lord, hindi nga amo ni subong pagkadason lain naman. So bisan makasasala pa kita, gina-allow kita sang Ginoo or gina-invite kita nga tawgon ta siya nga Abba Father, our Heavenly Father, no? Ka very intimate gid sina and relational. So kanami sang sininga a word of God. So ara sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of slavery. Imagine gin free kita gin sa Ginoo, no? From a we are set free from a slavery to fall back into fear, no? But you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba Father. So, Romans 8:15. Kanami, mga adopted, kita gani adopted sons and daughters, kita gali sang Ginoo. So, kanami, sina nga gift, bala, ang intimate and relational nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga gusto niya mangin tratuhon tagid siya bala nga amay, our provider, our God, our friend, karami sang Ginoo. So amo na, and next, faithful promise keeper. That's right, that's true. Ang Ginoo gid siya ang pinaka biggest or pinaka role model gid siya sang ginatawag nga faithful and promise keeper, no? May ara na kanta nga ano mo, waymaker bala, may ara na sa lyrics nga promise keeper, no? Ang aton nga Father, he is a promise keeper. He has our best interest in mind and can be completely trusted, never leaving nor abandoning his children. Bisan nakasala pa kita sa Ginoo, no? Bisan nagaka hindi naton tao lang kita kisa makalapas kita sa Ginoo, wala kita yung gina-abandon sang Ginoo or ginabiyaan sang Ginoo. Kisa feeling talang na ang Ginoo layo sa aton,
gintalikdan kita sang Dios, pero wala tayo gintalikdan sang Dios, ang aton lang na iyang kaugalingon naga or gina-deceive lang kita sang aton nga sinful nature nga gintalikdan kita sang Dios. Ang tudtuod kitaya ang nagpakasala kag kitaya ang nahuya sa Ginoo, kitaya ang nagtalikod sa Ginoo, pero ang Ginoo ara lang nada. He is at hand, no? Jesus is at hand, God is at hand. Ara lang niya ang Ginoo. Wala yagabiya nor nag-aabandonar sa aton. He has our best interest in mind and can be completely trusted, no? Completely trusted, never leaving nor abandoning His children. Amunaya ang aton nga Heavenly Father, wala na yagabiya sa aton, bisan ano pa kita, no? Kundiin man kita or ano pa kita. So, amuna katahom sa aton nga Dios sa langit. So, ara sa Joshua 21:4-5, not one of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. Wala sang maging promisahan ang Ginoo nga na failure o kunalipatan niya. Kundi ang tanan nga ini natuman niya gid, gintuman niya gid, no? Liwaton ko, not one of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed, all came to pass. Ang tanan gintuman niya gid, ang tanan gintagaan niya gid sang kadalagaan. Ana overcome gid sang tanan, nalampuwasan gid sang tanan, bangod ang Ginoo nga nagpromisa nga buligan sila. Ginbuligan gid sila. So kanami katutom gid sang Ginoo sa iyang pulong kagbisan sa aton na experiensyahan naton subong generation, because Jesus God is the same yesterday, today and forever. Kun ano ang Dios ang una, amo mang gihapon ang Dios nga ginatuuhan kag ginaalagad ta subong. That ends our topic sa sini o kung ginistoryahan naton sa sininga tion. Kaga this time magkadto na kita sa aton mga palangamuyuan. Heavenly Father, oh God, thank you, God, sa amon yun natunan sa sininga tion. We pray this, Lord God, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, salamat, God, sa amon mga nagpadala sa ilang mga prayer requests dinha sa amon yung Facebook page sa DYBS. Thank you, Lord. We pray for Virtue Ruth. We pray, Lord, for sang may ara sila sang pasyente nga naga undergo sang chemo sa hospital. We pray, Lord, for your provision, your guidance and healing kag strength man sa family, and kabay pa sugataon mo man ang ilang mga kinanglanon. We also pray, Lord, for sa iyaman mga kids nga mangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo. Lord, wala na kami sang iban nga himuon sa sining kalibutan while we are still alive sa sining kalibutan, kundi magpasakop sa imo, mag-serve sa imo, mag-alagad sa imo sa amon bugos nga kusog. And we also, Lord, pray for Rosie Garcia Servania. We pray for recovery sang iyang apo, healing recoveries from illness, Ginoo, or anong ginabat siya, gabay pa ang healing, ihatag mo gid sa iya, Ginoo. We also pray for Rivada Bernaes. We pray for sa iyang kinanglanon, financial needs, nga kabay pa, Lord, sugataon mo gid, himunan mo gid ang iyang kinahanglanon man, Ginoo. Lord, you are our God, our Abba, Heavenly Father, nga nag-provide sa amin ng mga kinanglanon, because you are generous provider. You are our God who provides, Ginoo. And we also pray for John's Mendoza pa, nga we pray sa iyang husband nga si Jericho, sa family niya man kag sa tanan nga mga utod kag kabayawan nga kabay pa. We pray nga makadangat man sila sa kaluwasan, makakilala sila, Ginoo, kaya Jesus Christ our bilang as their Lord and personal Savior. Kabay pa, Ginoo, nga malambutan gid sang mga pulong nimo nga mga gospel of hope, faith nga gina palayag sa sininga radyo ang maayong balita
ni Ginoong Hesukristo nga makalabot gid sa ilang nga mga tagipusoon, sa ilang mga idulungog kag mga tudok gid sa ilang mga tagipusoon nga makilala nila si Jesus Christ Ginoo pagi sa mga program diri sa DYVS. O Diyos, kabay papadayon ka nga magapakamaayo sa sini nga programa Sweet Voice Prayercast, and bisan pa sa amon nga team, sa akon, sa amon nga team, sa ka Angel, sa amon tanan, and we also pray Lord sa bilog nga team sa DYVS ang tanan nga programa. O Diyos, gamita man ini nga paagi sini Ginoo mabless man ang tagsa ka mga tigpalamati, mga tigipusoon sa pa, nga sa mga programa diri kag may you bless our daily operations, ang kinahanglan, mga kinanglanon kabay pa Lord ikaw gid magasugata. May you protect our equipment Ginoo, ang tower, ang maninga transmitter, even bisan ang broadcast diri Ginoo, kabay papadayon kag gid nga magpakamaayo man kag protectionan mo man ang kada staff. May you give us strength, good health sa gihapon Ginoo. Kagpakamayuaman Lord ang mga nagapamati sa siningation nga sila gid malambutan gid sa imo nga pagpakamaayo, imo katutom kag sa mga nagamalasakit, kabay pa ikaw gid magpabangon sa ila gikan sa banig sang balatian Ginoo. At kabay pa ikaw gid magatipan sa amon sa nabilin nga inoras, nabilin nga sa inoras sa sininga gabi, kag tomorrow is another day nga mangina. Busy na naman kami sa pag-saamon tagsa katrabaho. Lord, sa gihapon sa bilog nga simana, paano mo kami ginatipan? Madamo gid o Diyos nga salamat, kagatipan naman kami sa liwat sa another na naman nga simana. Kung wala ka Lord nga nagaupod, nagaubay, nagaguide, nagapalangga, nagahimuno, nagaprotect sa amon, wala gid kami sarang nga mahimo. Tungod, without you, we are nothing. And if we have God, we have everything. Thank you, Lord. All these things we pray in the mighty, precious, and beautiful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.

0: Mga kaabiyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sang aton programa. Kag salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati kabay pa nga na bless gid kamo sa sininga program Sweet Voice Prayer Cast. Kag by the way, happy Father's Day sa tanan nga mga amay dira. May the Lord continue to bless you and enable you as a father or a leader, no, sa aton nga sa inyong panimalay o kun ha haligi ng tahanan. Kag ginapasalamatan man naton ang Sweet Voice Prayer Cast team. Ginapasalamatan naton si Miss Angel sang iyang pagplastar sa sininga programa. Kag bisan pa sa technical side, no, ang aton mga tech people, si Nong Bonard, si Nong Julie, and si Jojo Man. Kaga sa gihapon, iniang inyo abiyan, Ruth Claor, nga nagasilingkid nga remember that prayer, or always remember that prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. So hindi ka tara magalipat sa pagpangamuyo kag sa pagpalapit sa Ginoo pagi sa pagpangamuyo. So gina-encourage ko gid kamo nga be prayerful sa gihapon. God bless everyone.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayer Cast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayer Cast, only here at DYBS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes more.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK.

0: Your community radio, Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mayong gabi sa inyong tanan, Brother Adi here. Kag nagakalipay kita ako nga makaubdanay kataliwat sa sininga programa Musik Kabuhi. Kumusta ang aton nga Sunday evening? Well, kabay pa nga ang inyo experience sa sininga adlaw, especially sa inyong mga panimbahon together with your family, if inaya tuod nga may with your family, ikaw, or probably you are alone lang nagasimba, ang ibang sa inyo daw hindi pa kaayo establish ang inyong Christian life nga daw nagbasi nagsunggod, hindi na magsimba. But I pray that kabay pa makabalik ikaw simba, and because kabalo kita nga amo nang nagasustain sa aton pagpanglakaton dira sa Ginoo, right? And for those who are going to church, gina-comment ka mo namon because amo na ang very important nga himuon naton. Sako kita sa bilog nga semana, isa lang kaadlaw. Ni oras lang pag inayon, ginahatag naton nga maka-align ba lang, makakuha kita sa, maka-gain kita sa ginatawag na perspective sa pangabuhi. Kay ang aton problema gitin ang malipat-lipat kita. But it's always good to be reminded by the Word of God Sunday after Sunday. Well, magpadayon kita sa aton nga nasuguran nga series Growing Stronger in the Faith. Kag introductory part pa lang ini, no? Wala pa ta nag-go into the details ini. But salamat gid sa pag subscribe ninyo, kag pagpadayon ninyo sa pagpamati sa sini nga series. Well, ang aton nga ginsuguran is that according to Paul, it's very important gid iya i-examine naton ang aton faith. Siling niya na sa ikaduha nga Korinto 13:5, i-examine ang inyo kaugalingon. Nagtawon ninyo kung ara kamo sa insakto nga pagtuohan. Sa English, examine yourselves to see whether you are in the faith. In other words, may ara right kind of faith, may ara man hindi right kind of faith. And because of the word the, absolute siya. And di ano na siya nga faith, sa pag-address ni Peter sa iyang audience, siling niya sa na ako si Pedro, alagad sang Ginoo, apostol ni Kristo, kag sa inyo, meaning sa mga nagalisan sa iya, nagabasa sa iya sulat, sa inyo nga nakabaton sa sininga pagtuo na may ara sang equal standing with ours. Yan ang equal standing, meaning pareha sa ilang faith. 2 Peter 1:1 ina. So in other words, pareha sila faith. And as I've said, ang mga apostle, ang ilang mensahe about sa ilang faith is consistent that we are, by the grace of God, saved. Naluwas kita through faith in Christ. So ang pagsugod gid sa aton pagtuuhan is when we have heard and we receive the message of the gospel, and we turn from sin and turn towards God, turn to God and follow Jesus, and put our faith and trust in the saving work of Christ on the cross and in His person who is the Savior, then we have obtained a faith of equal standing with the apostle, or in this case si Peter. So amo na pag-establish sa aton faith. So clear ina sa Bible. So sa sininga introductory part, there are three ways of establishing ang aton faith. Number one is that embrace a faith that offers hope. So we are clear that when we are in Christ,

context ng gambal sa aton, that He made us right with God. We need to say, ginakabi kita sa Ginoo nga matarong, hindi kay matarong kita nga tawo. Ang kinamatarong ni Kristo ginbutang sa aton. That's why kung maglantaw si Kristo sa aton, matarong kita. And ang mga matarong nga tawo, or ginpakamatarong sa Ginoo, piho na iya. May ara, hope here in the present, and of course, a secured hope in the future, that is the afterlife, life beyond this life. And ikaduha, ipurso natin ang inaang klase nga faith nga nag-aim sa ginatawag nga godliness. Amo na ang aton gidlantaw sa nagligad nga Domingo. A faith nga nag-aim sa ginatawag nga godliness. Kay kung ang inaang pagtuo nang go lang sa motion, going to church, nang church thing lang gid bala, Bible study, which is very good, prayer meeting, a small group, or whatever mga activities sa church, anyone can be religious, but not all can become righteous or godly. Kaya niya, ang ka-fuel sini is a right kind of faith. That if you have that, the right kind of faith, then nag-aim ini sa ginatawag na godliness. In fact, ang 2 Peter 1:3 naghambal, ang divine power kuno sa Ginoo nag-grant na sa aton sang tanan nga bagay nga kinahanglanon naton pertaining sa sininga life and godliness pagi sa aton knowledge of Him, ini sa aton relasyon sa iya, kag progressive nga knowledge sa aton pagtuon sang pulong sa Ginoo, then we can be more and more godly, right? So, nang impossible ini bangon sa mga promises ni God sa iyang mapulong, kag ang resulta sini through them, we will become partakers. We will become more like Him. Partakers of the divine nature in verse 4. We will become like God in the process. Okay? So, and namidriya, kaislindriya, padayo na ito na obrahon, then we can escape also the corruption of this world because of our sinful desire in verse 4 na iya, sa aton nga text. So, amuna ang aton so far nga latunan. So, today, ang aton himuon is, lantawon natin ang ikatatlo. Kay aton naman ito na lantaw ang duhagid ya. Diba? A faith nga nag-offer hope kag nag-aim bala sa godliness kag subong, we will post ang ikatatlo nga way to establish in a faith is to possess a dynamic faith. Ano nang dynamic faith? Ina balang wala ga stagnant. Sa verse 8, sabi niya, for if these qualities are yours and are increasing, meaning nag-speak siya about after natin na establish ang aton nga faith, then we need to work out some things nga aton lantawon ina in detail. Then ang ginambal diri, mag-increase kuno ang aton kung nag-increase siya, this will keep us from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord. So, and yung mga qualities amo ni later on aton lantawon isa-isa gid ni, like goodness, di ba? May ara dira godliness, knowledge, godliness, self-control, godliness, perseverance, may ara dira spitone sila ka qualities. Kag hindi naton ni ginauna trabaho kay ginasuli naton kung ginauna naton na establish anay ang faith, then i-add naton ni like a supplement nga kun sa diin may ara kita bala mga ginatawag nga mga kinahanglanon nga basi may ara deficiencies like the vitamins when we supplement sa aton health because basi may ara deficiencies. Okay, and then inaya, then our faith will continue to increase, will grow. So nga agin hambal ko diri a dynamic kind of faith because this is
progressive. This is nagaprogress bla ng alive, so alive. Hindi kay amo lang gihapon. The present, ginapamangkot kita, kumusta ka subong? Ah, amo lang gihapon. So this is not, no, this is dynamic kind of faith. Okay? So sa aton pagpadayon, mamati kita sa isa kaambahanon na familiar sa aton siguro, si Faith by Hillsongs. And you can sing along with this, a kind of faith that is dynamic, faith that moves mountains.

it's very clear. Faith can move mountains. Amo nang emphasis dala nga aton ginlantaw sa sining aga. So, kumusta ang aton nga faith? Kamove ba mountains? Kung ang aton faith increasing, it becomes so dynamic. Hindi siya stagnant, no? Nag-move siya mountains. Ang lyrics din naghambal, I'm reaching for the prize. I'm giving everything. Kung may makahatag man sang prize sa akon, ihatag ko ang tanan. Siling diri. It's what I'm gonna live for. Amo lang gusto ko ikabuhi. And nothing will keep me from all that you have for me. Iniya, nagatukoy na iniya sang iyang faith na dira in Christ because nakita niya nothing will keep me from wala sing maka, walang hadlang bala, wala sing whatever barriers or wala sing sablag, no? Ihatag all that I have you have for me. Kabalo siya kung sino iya. Identity dira in Christ, anong iyang strength, anong ang power, ano ang potential sa sining faith. Silindari sa last line, you hold my head up high every time kung ano man ang agyan sa sining faith. That's why he is so committed that he said, I live for you. And then the chorus says, pre-chorus to chorus, it says, greater is he that's living in me that he is that is in the world. So amo nang cause dira ya because may ginasandigan siya that is greater sa iyang kaugalingon. Kaya ang kaugalingon is aton self. Sometimes kung makita lang nato ng mga circumstance daw mag-give up na kita, hindi na kuya, matras na ko. Okay? Pero there is rin niya ining a faith and that is the right kind of faith nga tunatunaan sa nagliga, that is faith in Christ that's living in me. And gin-emphasize niya nga mas greater ina ang hidra, to be particular, is Christ himself sa ikabuhi. Greater than he, siya nga is in the world. Sino ang in the world? Mga principles of this world, Satan himself, nga aton nga kaaway naton, aton enemy, mas greater siya, mas stronger siya. That's why ang chorus na gambal, faith, in a right kind of faith, can move mountains. Sin niya, confession, testimony, I can do all things through Christ. Sin niya, and I know that. So, especially kung nataw naton ang context ng I can do all things through Christ, this is about si Apostle Paul nga nagapangabudlay siya, faithful siya sa pagwali sa maayong balita. I can do all things regardless kung ano man ang mga nag-go through niya nga kabudlayan sa pag-alagad niya sa Ginoo. May pagbatas. Sa linya, ini nga pagtuo, nag-stand para sa iya, pag-the same man sa aton, standing and believing, I can do all things to Christ who strengthens me. So, nag-increase ba ang aton nga faith? Growing stronger ba? Okay. In increasing measure. Dynamic. Hindi siya stagnant. Okay? So, kapag pa every year kada check na ton. Pakasaligit na, wow, nakapasar ko sa sining kind of temptation. Nakapasar ko sa sining struggle. Nakapasar ko sa sining sitwasyon every time. Kaya kung kisa nga aton mga gina-go through in life, balik-balik man lang mo. Kung sa una, siguro nakapasar ta sa problema na ito ng 100, nakapasar kita. Thousands, nakapasar kita. Nagdako ang mga need. Sa una, soltero pa. Then pag married na, nagdako naman ang galastosan. Same. Ang issue is to trust in God. Ang pagpadayon, may isa ka song pag hindi gusto ko share sa inyo. Ang title is Growing Stronger. This is the same lang yapon nga concept. It's about ang aton faith that is growing in increasing measure. It's a dynamic kind of faith. And that's my prayer sa akon personal life, na ang akon nga kabuhi, ang akon pagpanglakaton sa Ginoo will grow stronger. Hindi lang magpadayon, nakapasar na ko sa sini nga area, dito na lang ko. No, growing stronger.
So here's a song by Growing Stronger, by the Imperials, and the title is Growing Stronger.

0: Growing Stronger. So that's Growing Stronger from Imperials. As we are about to close, gusto ko lang i-highlight dito sa sininga song Growing Stronger. Ang iya nga chorus naghambal dito, Growing Stronger with every step I take. Wow. So make a step. Yeah, siguro ang imo step mo ginhimo daw kagamay lang to daw, hindi gidman dako, but just make a step. Step, I mean. Step of faith nga tawag. And sila niya dali sa third line, I'm learning to depend on you. So no matter how small, okay, mahalok ikaw maghimo sang dako-dako ng tikang, but even kagamay ng tikang daw kaladukan gyapon, but make a step of faith. And ang important dito is to learn to depend on Him, on God. And how to use my faith, in the fourth line, and how to use my faith. So in other words, sa paghimo mo sa nga faith, step of faith, gamita, no? Gamita ang imo faith, padayon sa pagtubo, sinindiri, with every battle that I win, sinindiri niya, it's plain to see. Kunan sa paghimo mo sina, and then you gain victory, the message is very clear, na ano, ginatudluan ka sa Ginoo. So amo na, so gamay man ang tikang, pero ang importante, sige lang, tikang, kay tudluan ka sa Ginoo. Okay? Everything, another line there, everything I need to know to be growing stronger. So ginatudluan niya kita, ano ang kinangalan nun na hibaloon para mangin, as you step in faith, you will become that kind of person. Na kung ano itong hibaluan mo, hindi siya magpadayon bala na magsulod lang sa mind mo, but as you apply it, you will become sa, kung anong ginpatihan mo. So that's why active faith siya. Kung example, kung nakabaluan mo sa pulong sa Ginoo is loving, and then again, exercise mo sa nang adlaw, you'll become a loving person in the process as you keep on doing it. So you will become stronger. And kanamihan ko dress, strong enough for everything. Strong enough for everything. Subong nga gabi, wala ko kabalo kung diin ka sa imo journey, sa imo nga faith. Nag-increase ayahan ang imo nga faith, growing stronger, or nag-regress. Anong mga factors? Is it unbelief? Pagduwa-duwa? Or anong mga fears ang imo ginalantaw sa imo nga sitwasyon? Probably you are up to something na hindi ka nakakita because na-paralyze ka with fear because ang demand so big, responsibility, probably a mother or ang iban sa inyo nga manugtake sa board examination, wow, kadako sa coverage, kakabaluan ng magwa, and you're so fearful. Take a step of faith. Just study, do good sa imong review. Whatever it takes, do the right thing as the Lord would guide you. You will continue to depend on Him, and He will teach you how to use the faith na ginhatag sa imo sa Ginoo. Kung nag-dreaming ka, nag-wonder ka, and sometimes ang imo fit na give in, di na magpadayon, kaya nag-humble ka, there are still things that I don't know, promise sa Ginoo yan, hindi ka mabayaan. He will teach you how to walk in faith. And what is nice is that He will walk with you, that the Lord still prepare an open door para sa imo. And buligan niya ka as you go through that open door nga gin abri sa Ginoo nga. Probably you're not yet ready. Just make a step of faith sa sini nga moment nga ginatag or opportunity nga ginatag sa Ginoo. Do not allow anything, anyone to stop you from obeying God. And just fight from a place of victory because the Lord is with you in this battle that you are going through. So continue to pray, continue to read God's word, and obey the Word of God, then your faith will continue to grow stronger in the Lord. So God bless you. See you next Sunday naman sa next Sunday sa pag-atong pagpadayon sa Silingan series. We'll try to look at the details of what to add kay na-establish ng aton faith. May ara kita faith, ang aton faith secure ang future, nag-aim siya godliness, kag dynamic siya as we continue to step in faith sa mga challenges sa aton kabuhi. So God bless everyone. See you again next Sunday.
1: Oh, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan muna Diego. Manalangin tayo, pikit ang mata.
2: Salamat Panginoon sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
3: Langin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ginakabig ang ini nga kalantahon, Hymn of Prayer, kalantahon sang pangamuyo. Kag ang ini nga pangamuyo, pangamuyo ini para sa aton langitnon nga Amay, nga siya amo ang magpanguna, magpangulo sa aton niya nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Lead us, O Father. Kagkabay pangaamuman ini ang aton gid nga pangamuyo, nga ang aton niya Amay, langitnon aton niya Amay, amo ang magpanguna, kag magagiya sa aton. Kay nebeloan aton nga ang dalan nga iyang ituytuyan kita amo ang dalanon sang kalinong. Kag nga sa diin, kung wala ang iyang nga kamot nga amo ang nagagiya sa aton, matalang kita, madula kita sa mga banas. Kag subong man nga ang pagpangduwa-duwa, kag ang kasubo magapabilin. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa aton Ginoong Jesucristo, nga siya amo ang nagpayag, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kag siya amo ang nagagiya, kag nag-

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ito na kita diri karon sa aton lesson sa chapter 4 of Acts. No, gin tiguruhan naton ini the godly response to persecution. Wow, grabe ni. The godly response to persecution. Kon aton talupang don, this is an undenying theme sa the book of Acts. Ginatawag naton dira nga may mga oposisyon ang mga Hudiyo sa maayong balita. So this is the godly response to persecution. And even Christians during this day in Acts chapter 4, hindi ma-deny that they were being opposed or persecuted sang Mahudiyo. And the persecution that arose, sang ginatawag naton, nga nag-arose niya o kung nag-arise because of that opposition. Kung ato makita ang when the church goes out into the world, no, with the gospel message, kung ato talupang doon diri, bao grabe gini, he is going to a territory sang aton mga kaaway. Kag ayhan, when you go out going to the world and do mission work, ay grabe ginabungkag mong teritoryo sang yawa mo ang aton kaaway. No? There will be oppositions and persecutions. And this happens, ini nagkakatabo permi sa libro sang binuhatan. Kung aton talupang doon ang last part sang Acts chapter 4, ang kung basahon mo ang Acts chapter 4, ang last part sang Acts chapter 4, nagpakita sa aton on how the church responded. Kung paano ang simbahan nag-responder sang persecution, kag nag-provide, ha? Or naghimuno sila, kag ginpakita nila that they are a model church for us to follow as we seek a godly response to persecution. Now, kung ginapersecute ikaw, labi na ginagin mo simbahan na yahan, may mga kasimbahanan nga daw ginapersecute man sang iban man nga simbahan, may mga kasimbahanan man nga ginapersecute sang mga katawhan sa palibot, read the book of Acts chapter 4, and in the last part sang Acts chapter 4, it will enlighten us and to make us go on and move on sa pagpadayon, sa pag-alagad sa Ginoo. May isa ko kasimbahan nga naka no, sa experience naton din sa radyo, kay binasang iban niya, mayo gikita maglaygay, may nakanto sa ako nagpalaygay. Ngayon, pastor, ano rin matabo ni nung nahimo ni kay ginapahalin na kami. Alin ko, wait na mahimo. No? Kung amo na ang kabuton sa Ginoo sa imo, hindi lang kita niya mag-retaliate, ati kay ginpahalin ka, tihalin ka na eh. Oh. And then move on. Things like that. Kag nakita ko, ang inyong simbahan, nag-grow man. May kilala ko man mo. Kag, only God knows eh. Hindi porke nga dako simbahan ta, dako simbahan mo, umayo ka na ginimo ya. Isa, amo mo na gani ang halinan sang mga kalalataan na gabot sa aton. Kaya iti, ang aton daw isa, nagpabugal kita, nga maayogin kita iya. You know, nobody's indispensable. You need me. I need you. You need me. We need each other. No man is an island. And yet, kung isa, nasubrahan kita, kung isa sasalig sa kagulingon tayo, nalipat kita that we will only trust the Lord, no? Always sa akong kabuhi. Nang tanawin natin dire ang the godly response of persecution, in-explain na kung kaina, ang una dire ang punto nga ata ko sa inyo, fellowship and encouragement of fellow believers. Tanawin nyo dabla sa Acts chapter 4, verse 23. Sa Acts chapter 4, verse 23, nakita lukso lang kita sa verse 23, anay, ginagasiling, and being let so, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Sa verse 23 sa chapter 4, may ara silang paghiliusa, kag amo ini nag-encourage sa ila tagsa-tagsa ka mga fellow believers. In the midst of trials, mga Kristohanon, and persecution, one needs to support and encourage of brothers and sisters in Christ. Dito na, may isa kasimbahan niya. Yung pribila ka muna niya, nanay, hindi pag iya hantop nga Kristohanon. Yung pribila, abi bahaluna ng tubla, banig kagulunan sa simbahan niyo, dito ka na lang istar. Ano na nga, pribila may fellowship, pribila may fellowship, hala, fellowship, fellowship. Ano? Di ba siya kinsindihan mo? Tinsiling ko, linko brother or sister, kinsindihan nyo lang sa nanay nyo, sa tatay nyo. Kaya man ba yun na sila? Pakamuyuin nyo, blatudo? Ah, sabta nyo lang at imahin na nasa sa mag-fellowship kami sa kalibutan. Eh, hindi man ko pwede magka-fellowship sa kalibutan. Kirain man yung pagtuo naman. Ang kalibutan niya, hindi lang yung fellowship yan, minarkada na yan, kag binuyong yung klase isang pag-upod mo na, kay magkapinsar ka, hinubog na ya. Diriya ya, adikin man kami tuod, proti, adik kami sa kaginong Hesus Kristo, mayroon na nagani nga adik ka ni Kristo, hindi nga adik sa makahulubog ilim nun, di ba? So fellowship and encouragement of fellow believers. Sa tunga sa mga pagtilaw, kag persecution, pagpersigir sa aton, ang isa dapat mag-support, mag-encourage sa isa, sa yautod sa Ginoo. Kung aton parupang doon, whatever, you know, mga kauturan, ang matabo sa aton kabuhi, kung ano ang ihambal sa iban, speak out, stand up, look up, and trust the Lord. Continue, padayon ka mo, sa pag-fellowship, padayon ka mo sa pag-encourage. Kaya sa inyo pag-fellowship, pag-upod-upod yung da-permi sa inyong simbahan, maki-encourage ka mo sa isa kag-isa. Samon Church, permi lang niya may fellowship, bisan pa biskotso lang, bisan pa pud-pud lang, bisan pa puto lang. We eat together. Fellowship with one another. Nag-share kami sa amon ng mga burdens, nag-pinangamuyuhay kami sa isa kag-isa. We fellowship. And by doing that, we encourage sa mga weak Christians to go on. Manigali, Pastor, hindi may katuan ka, mapod ko. Nadaw mo na bla. Baudami tani, Pastor, kung wala ko opisina, kay mapod mo ko sa iyo, baudami tani, no? Galing, unahan na, brother, ang ibong opisina, kay kung sagi ka lang upod-upod sa ako, may gigit kitaon, may gipakaon sa imong mga kabataan. Not only fellowship, but worship. Tanawa mo lang verse 24, basahin ko sa inyo ang Acts chapter 4, Verse 24, and when they heard that, they lifted up their voice, bow nagsimba sila sa Ginoo, with one accord, and said, Lord, thou art God, which hath made heaven and earth, and the sea, and all that in them is. Mautod, they worship the Lord. Amo na brasilin sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi pag-isikway ang pagtipon sang tigob. Acknowledge ang ini nga mga tao kilala nila ang pagka-Diyos ni Ginoong Hesus Kristo. Nga Lord, you are God. They acknowledge His Lordship and Deity. Ang mga fellow believers nag-worship, nag-amba, nagkanta, nagpamalandong sa pulong sa Ginoo. When they heard the message or the report, when they heard nga nagtipon sila sang tingob, they worship the Lord. Kaya nagsiling sila, nagbayaw sang ilang mga ulo, kag mga kamot, kaya nagsiling, Lord, you are God. Mga utod, ang Lord means master, means sovereign one. The one who has authority over my life and in your life and ministry. That's why ang Lord gali, hindi naton paghihampangan ni hambal. Kaya naghahambal ini, ang Lord means the one who has authority over my life and ministry. Divine. Masinig ka, Lord, you are God. God means divine. Supernatural. Kung tingbuni mo, inibaw ka namigid, sovereign one, master, divine, supernatural. Lord, when they heard nga nagnabatian nila, nga nagsimba sila, nagtipo sa tingob, Siling nila, Lord, you are God, you are divine, you are supernatural. You are not only our master, you are not only sovereign one, you are not only the one who has authority over my life and ministry, but you are God, you are divine, you are supernatural. Ginaklalit sobrang Ginoo nga may otoridad sa imo kabuhi kag sa imo ministry. Basi ara ka lang sa ministry, tungod ka may kwarta. Basi yara ka lang, ma-ministry ka lang, ma-eskwila ka lang sa Bible school, o kung ma-pastor ka, o kung ma-missionera ka, ma-missionero ka, because may ara ka nga vested interest, kitungod ara imo nubyoda, ara imo nubyada, ara ang imo nga kwan ini, nga crush, ay tininiyam mo. Ba't yagun gid naton ina? And what is your purpose in doing such things? Kung kisa malain na nabuot yun sa inyo ng mga pastor nga nagawali sa kaangay sini, pero abin yung mga young people, check pala, tinawa nyo kinang inyo nga motibo kung ano gid balahaw. No? Okay man na, malipay ng aton mga workers, aton mga pastor, nga maglisensya ka nga pastor, mission work ako sa sini nga doon, baka dami na. Pero kamusta? Kamusta ano mo motibo mo? Hindi nga ma-eskwila ka sa Bible school tungkol kayo mo, abasi magdamo kwarta ta di. Hindi niya pwede. Ay, kadlaw lang yun ko. Pero kung pagusto-gusto lang, hanggang mapastor ko ako naman, na daw mo nabla. Makapoy pa, magasto pa, at tinabo pa problema, pero kanami, tanawon, that the Lord called me in this kind of work because iya ini tinutuyo, kag iya ini will sa akon kabuhi. Kanami, di ba? Worship. And then acknowledge His Lordship and Deity, and then acknowledge His creative power. Wow, grabe, no? The God of creation, di ba? Ginhimo mo kami, Ginoo. Made the heaven and the earth, it says in the Bible, in verse 24, made the heaven and the earth, and the sea and all that is in them. He made what? The universe. He rules the universe. You know, mga kuturan, kun mabalaan lang natani naton ngagin tutuod gin tugas ang Ginoo ini, may mga tao nga nagasiling that yeah, I don't believe that there is a God that exists, ba makabatas sila, makambal sila, no? Tanaw niyo ba mga bukid sa Barutak Viejo, sa lugar sa isa sa member namon sa MH Del Pilar barangay, abo kanami but ma tuga na sang tawo ang tubig nga nagahalin sa ruta. Ga-flow lang niya. Huwag ginakot-kutan mo. Ga-flow lang niya tubig mo. Kaghalin sa dalom. Di matuga na sang tawo. Tangla kasi ibabaw, lain-lain yung mga bukid. No? Chocolate hills ba lang? Nagapundok-pundok lang. Nagaform-form mo daw chocolate. Di iya na sang tawo gini mo. Man-ready na. I don't think so.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magatuon kita diri sa Proverbs chapter 4 verse 18 kag verse 19. Ang pulong sa Ginoo nagsiling diri sa Proverbs 4:18 kag 19, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness; they know not at what they stumble. Kabay ang Ginoo magapakamayo diri sa aton pagatun-an. Ining pulong ni Solomon kaysa nagsulat sang sining Proverbs, naghatag diri sang contrast between the path of the righteous and the way of the wicked. Nagahambal diri sila sa aton nga ang standpoint sang aton Ginoo may ara lang gid duha ka klase nga tao sa sininga kalibutan. Kag amoy ni ang matarong kag ang malaot. The righteous and the wicked. Ang righteous are those who are right, and the wicked are those who are wrong. Kung sa iyo ron, they are right with God or wrong before God. So, ining duha ka klase nga mga tao nga ginmention diri sa pulong sa Ginoo, gin-illustrate man diri sa pulong sa Diyos. Kaangay sang saved and the lost, or believers kag unbelievers, na mention pagidira sa Galatians 3:26 kag Ephesians 2:3, children of God or the children of wrath. So maklasify naton ini abyan uto sa Ginoo, no? Ining pinpahayag diri sa pulong sa Ginoo sa aton, two pathways and two destinies. So it would be well abyan utod sa Ginoo at this point nga maka-post kita sa atong kagalingon, no? Kag pamangkuto nato atong kagalingon kung diin gid kita nga class na bilong sini, ha? Basaihan nga dugay na ikaw kapamati sa atong programa o kung diri sa sininga station naton pero wala ka relationship sa Ginoo. So ano ang ginhambal sa pulong sa Ginoo parte sina? Importante gid ng aton kabuhi, ang aton kaugalingon, ang aton kaangtanan sa tubang sa Ginoo dapat marelasyon kagid sa iya. Kag hindi lang diri sa akon mensahe nga inyo mabatian, diri sa aton istasyon madamo nga mga mensahe nga mabatian ninyo. Nga importante gid nga may relasyon kita sa Ginoo. Kaysa wala ikaw relasyon sa Ginoo, kaluluwi gid sa mga tao nga wala sing relasyon dala sa Diyos. So, it is possible nga pwede ikaw nagapamati sa aton programa kag sa iban nga mga programa diri sa aton station pero wala ka relationship sa Ginoo. Gani importante gid sa kabuhi sang tao nga may relasyon sa Diyos. So, aton diri inotis ang ining consideration, ining duha ka verses sa atong text sa Proverbs 4:18 kag 19, no? Kaya makabulit ini sa pag-decide sa sabat, no? Sa sila ang pamangkot o kundi in ikaw na bilong. Alright? Apat ini kabutang nga makita naton diri sa aton magpagtuon pero bangod kay limitado aton nga tion, duha lang anay ang akon ma-share diri sa inyo. So una lang taong naton ang the righteous are in the minority kag ang wicked are in the majority. Na ano ang kahulugan naton diri sa aton nga pagpamalandong? Now notice nga ang aton text naghahambal siya about path of the righteous kag the way of the wicked. Ano ang difference sa sininga ng mga pululungon, no? Now, abyan utod, may ara agit sing dako nga diferensya. Si Jesus, naghambal siya
sa Matthew 7:13-14 nga lapad ang dalan sa kalaglagan kag makitid ang dalan pagkadto sa Ginoo o kun sa langit. Amo lang ginmention dra sa Matthew 7:13-14 kag nagsiling pagidiri that there would be many on the broad road and few on the small gate and narrow road. Thus abyan utob sa Ginoo nga ang first great truth which flashes out from these verses before us amoy ni nga ang righteous are in the minority and it has always been so. Di ba? Bisan sa subong na panag-on, masubo sa mga sitwasyon sa mga kaiglesyanan na basta may conflict ang truth kung kisa, sa sides ang truth, dutay lang. Pero kung ara ikaw sa sala nga posisyon, majority pa na gani. Di ba? Amo na gakatabo, hindi lang sa iglesia, bisan sa aton gobyerno, o kung sa private man nga sektor, kung ano man nga mga sitwasyon, kung kisa ang truth are in the minority. Ang righteous are in the minority. Pero ang sala, o kung butig, baudahan mo upa, nag-aapin dira. Majority pa dira. Nan. So, whether you like it or not, ini nga kamaturan tama agad nga ang righteous are in the minority and it has always been so. It was so in the dark days of Noah. Anong natabo sa panahon ni Noah? Sang si Noah, ginsugo sa Ginoo sa pag-ubra sang arka, 120 years. Ang pagwali ni Noah sa mga tao nga magsulod sila sa arka kaya mag-abot ang dako nga paghukom sa Ginoo, mag-anaw ang kalibutan. Sa sunod sa 120 katuig, anong natabo after sina? Only 8 souls were saved. Imagine, grabe, for 120 years, tama agid ang insiling sa Bible, nga ang righteous are in the minority, and it has always been so. Pero madamo, o kung lapad, ang dalan sa tao sa kalaglagan. You see? So, bisan sa time ni makasilinta sa Sodom and Gomorrah, still, only few nag-escape sa judgments ang Ginoo. Di ba? Balaan natin yung story na record sa Genesis chapter 19, 23 to 25. Kag the rest ng mga tao dito ginsunog din sa Diyos. No? Ang Sodom and Gomorrah. That is why grabe ang Ginoo sa pagpayag sa iyong pulong na just a small minority ang ara sa side sa Ginoo kaysa ara sa kalautan, ara sa sala nga paalagyan, madamo ang o kun malapad ang ilang dalan sa kalaglagan. Hindi lang ang muna makita natin nga mga example, bisan sa time sa psalmist, kag sa mga prophets, ara ang mga pululungon ni Jesus na record man sa Matthew chapter 20 verse 16, kag Luke 13, 23. Lipot la tong tiyon, pero ina nga mga verses abyan, nag-emphasize nga ang mga righteous are in the minority, pero ang mga wicked na ara sa sinang side are in majority. So kasubo, di ba? Bisan subong nga panag-on that we are now living in these last days, makita ta sina nga senaryo. Hindi lang sa atong churches, bisan sa atong panggobyerno o kung ano man dira, masapuan ginaton nga ang sa husto nga side dutay lang gid. Pero ang sala nga side, majority sila. So today, Christians are in the minority and the crowd are on the broadway. Kag ang tragedy is that those who are on the broadway think that because they are among the majority,
nga nag-think sila that ara sila sa insakto man nga posisyon. O di ba? Ara sila sa insakto nga track. Pero abihan o tod, kung lang taon mo sa pulong sa Ginoo, ang ara sa husto, ara lang gid sa minority, hindi majority. And that is very clear sa kasulatan sa pulong sa Ginoo. It is easy to be deceived by numbers, abihan o tod. It is often dangerous to go with the crowd. Pero hindi tayo malipat sa Proverbs 14:12. That there is a way that seemeth to a man right, but the end thereof is the way of destruction. So tandaan tayo ni, nga kamaturan, the righteous are in the minority, the wicked are in the majority. Katapusan. Ang taong paginaton diri, the righteous are in the light, the wicked are in a state of darkness. So ang Christian is in the light, kag ang unbeliever is in the dark. Sunod sa itong text, verse 18, the path of the righteous is like the first gleam of dawn. Okay? But how different and how solemn is the condition of those who do not know the Lord? Kaya ginhambal sa verse 19, nga ang way of the wicked is like deep darkness. So ginpaathag sa pulong sa Ginoo that Christians are in the light because they have come to know and trust the Lord Jesus. Diba? They have been rescued from the dominion of darkness and into the kingdom of light. Sunod sa Colossians 1:12-13. Pero how the dark is the spiritual condition of every man who is without Christ. Ha? Ay, kasubugin abyan. Si Satan is keeping multitudes around us in a state of spiritual darkness. Gani ang first thing that happens when we pass from the way of the wicked to know the path of the righteous is that the light of the gospel of Christ shines into our hearts. Okay? Ano na? Para nga hindi ta ma-identify nga ara kita sa dalan, sa kalautan, tinanglanon mo ang light. And that light is Jesus Christ. Along which road are you traveling abyan utod sa sini nga panahon? Ha? Basi bala, nag-think ka kay ara ka sa majority. So, do comfort ikaw, nga sigurado gid ikaw nga ara ka sa gingharian sa Ginoo. Pero hindi abyan. Take note na ang pulong sa Ginoo, nag-emphasize siya nga sino ang ara sa Ginoo are only those in minority. Mas madamo ang dalan, kung lapad ang dalan sa kalaglagan kaysa dalan nga iya sa Ginoo. Gani siguraduhon mo subong ang imo kaluwasan. Basi ara ikaw sa lapad nga dalan, kung nag-think ikaw nga husto ni ang akon nga dalan, pero only to find out wala, gali, kalaglagan, gali. Gani, sigraduha ang imong kangtanan subong sa Ginoo. So, tama ang silang pulong sa Diyos that the righteous are in the minority, the wicked are in the majority. The righteous are in the light, the wicked are in a state of darkness. So, the road of light or the road of darkness, din ikaw. Ang roads ng wicked leads to blackest darkness has been reserved forever. Naging mention sa Jude 13. Kasubo abyan, kung ara kadira sa sinanga kang tanan, thinking mo nga ara ka sa majority, pero ang destiny mo dito sa impyerno. Gani, may kahilwayan. The only way nga makadto kita sa husto nga dalan, hinunsuli mo sala. Tuwi si Kristo Jesus, napatay, nabanhaw, buhay siya kun, batunan mo siya sa bugos mga tagipuson, maangkon mo ang kaluwasan. And take note, nga ara sa tuod gid nga dalan, jutay lang gid. I hope ara ikaw sa dalan ni Kristo Jesus. So, amoy niyang pulong sa Ginoo para sa aton, kagdalayawon gid ang ininga kamaturan nga ginpahig niya. Padayuno nato ng atong pagtuon sa dasun nato nga broadcast. Sa liwat, salamat gid sa inyong pagpamati. Ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan. Damo salamat.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

isa naman ka mayong adlaw sa inyo, kag sa imo gilabyan sa matutom gid ikaw nga nagapamati sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Sa gyapon malipayon ini nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Aton mga kaabyanan kag mga kauturan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sining nga programa. And of course, kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali sa sinigid nga mga tinion. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, nagapasalamat naman kami nga ang bilidhon nga kamatuoran sa iyong mga pulong ma-share naman namon sa imo mga kanakan. Kag subong man sa amon mga tagpalamati sa kabilugan Ginoo. Gapangamuyo kami sang pagpukaw, sang nagabugnaw nga tagipusuan sa pagalagad. Sa pagtuytoy sang banas, sa nagapangita sang paglaom, ngayara kay Kristo. Sa pagsaway man sa amon, sa hindi among ginahimo, kag subong man sa pag-encourage sa amon, nga magmatutong pagid sa pagalagad. Ginoo, gaayo gid kami sa imo, sang padayon mo nga pagsugata sang makinanglanon sang amon mga utod, kag bisan pa sa pagtugot mo sang pag-ayo sa mga balatian sa lawas. Amon nga amon pagtugyan, bisan pa kaalam sa imo managwali, kag bukas nga painuino, malipayo nga nagatuman sa amon mga utod. Patawara man kami sang amon mga sala, in Jesus' name. Amen. Salmo 121. I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is the shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Kamay pang Ginoo magabless gid sa aton sang iya mga pulong. Now diri mga utod, ginlahad sang manugsalmo kun sino ining Ginoo, ining bungyod o kun bukid nga ginatumod niya sa bersikulo 1. Nga sa diin, iya nga pagasaligan, iya nga pagabutangan, sang iya nga kabugusan, iya kinabuhi, iya kalag, kaluwasan, kag subuman, pagtabang. Sino ini nga klase Ginoo? Utod, ginsuggest niya man sa sining mga dinalan. Siling sang pulong, niya ang akon bulig, versikulo 2, Salmo 121, naghalin sa Ginoo nga naghimo sang langit, kagduta. Ang una niya di ginapresent amo ang pagkagamhanan sang Ginoo. Amo na utor nga ako nasapan. Imagine niyo na bala. Naghimo sang langit kagduta. Kagbisan pa sang tanan nga nagakinabuhi sini. Kag subong man makita kag indi makita nga mga bagay including na dira ang spiritual world. Ginhimo initanan sang Diyos. Amo na. Ti sining iya nga pagtuga, hindi lamang nag-include ini sang gahom, kundi nag-include man ini sa ginasiling naton mercy. Anong aton but singanon? Ngayon nga Diyos nga nagtuga sang tanan, nag-sustain man sang tanan nga butang. Kita mo ina kung ano siya kagamhanan. Amunabian nga kung magkadto kita sa specific lang aton nga pagsinalayo sa imo abian nga nagapamati kag sa akon amo ini nga ang Dios gakabalaka sa tanan-tanan nga areas sa aton kinabuhi. For example, sa aton espirituhanon nga pagsinalayo ang Ginoo gahagit sa aton nga maghinulusol sang aton mga sala. Indi bala? Pagkatapos nagahagad man sa aton sa pagbutang sang aton personal nga pagtuo sa bugtong langgid naton nga manaluwas. Hindi bala? Nga amo si Kristo Jesus. Kag of course,
padayon nga magasalig sa iya, kag magasandig sa iya sa tanan nga mahilimuon sining aton kinabuhi. Amen. Nawari pagin. Bisan pang mga kinanglano naton, abi nyo lang ang kagamhanan sang Ginoo sa iya kaluoy, nagakabalakas ni. Tanawabla ninyo, mga pispis sa latagon, mga kabulakan dito sa kamingawan, kagsubong man, bisan pagani, kung pila kabilog ang imubuhok dira, nabalaan na sang Ginoo. Ano dahil ang silingya sa mga tao dito sa Matthew chapter 6? Mas mahal ang kinabuhi, mas mahal ka mo sa sining mga gagmay ng mga bagay nga gintugan akon. Yung si utod, amo na ang kabalakas ang Ginoo sa aton. Kagang pinakadako-dako nga gusto ko impress sa imo, abyan, amo ini, kung paano ang Diyos magpalangga sa aton, nag-provide siya sang palagyan nga makadangat ang aton mga pangayo sa iya trono sang bugay kagaluoy. Ano ina nga pamaagi among pagpangamuyo? Hindi ba na? Amo ni abyan ang pinaka-klaro din nga mga promesa sang Ginoo sa aton pagi sining manong salmo. Ano pagid ang masunod na akong nga nakita dre? Di lamang iya pagkagamhanan, di lamang iya kaluoy, kundi ang iya pagkaindi mabinalhinon. Matiin nyo ba lamang nga utod? Iya way siya gatulog, way siya ginakapoy. So nung butsing ano, di lamang nga bastante siya sa kusog, di lamang nga constant ang iya nga pagbantay sa aton, kundi nakita na akong dre ang iya nga immutability, nga ang Diyos sula gabalhin. Una, sa iya persona. Wala na kinahanglan ang ginuusang modification, hindi ba? Nga mag-improve siya o kung may ara nga pagbuhin sang iya nga kaugalingon. Kay kun may isa pa kita katinaga nga ma-describe na hanungod sa persona sang Ginoo among tinaga nga himpit o kung kahimpitan. Perfection. Amo na ang Diyos utod. Di pasalamatan naton nga ang Ginoo sa iya nga mga promesa sa aton naman ang masunod naton nga panghunahuna. Kag sa iya persona, hindi siya mabinalhinon. Amo na abyan nga sa diin, hindi kita mahadlok magbutang sang aton kaugalingon sa sining maluluyon, gamhanan, kaghimpit nga Diyos. Amen. Kay hindi gid siya magpamintaha sa aton abi kalainan, kay nga aman, upod sa iya perfection, amo ang iya nga pagkabalaan. Subot si ganon, nga ang tanan nga mga plano sang Ginoo para sa iya kanakan, maayo, kahimpitan, kagsubong man sa iya himaya. Amen. Amo ina nga ang isa sang aton nga masiling mga utod, tubtub nga wala pa kita makakadto physically gid in reality dito sa langit, ang Diyos nagapanghikot pa sa aton kinabuhi nga sa perfection. Amen. Kagina progressive kada adlaw ginatawag naton ina nga pagkabalaan sa isa ka practical nga pagkinabuhi. Kagkatapusan nga ako na sa puandre, hindi lamang ang Ginoo gamhanan, hindi lamang ang Ginoo maluluyon, kundi hindi siya mabinalhinon. Ano pagid? Ang Ginoo makusog. Siling sang pulong, wala siya ginatuyo, wala siya nagatulog. You see mga utod? Abyan, kabalo ka. Ang isa ka manami nga bagay, nga kung ikaw magbutang sang imo kabugusan, imo kinabuhi, imo kalag sa Ginoo, siling sang pulong, niya walay halit nga mag-aabot sa imo kalag. You see? No, tanawablan ninyo. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The most important part of our being, our eternal soul, siling sa manong salmo, 121 versikulo 7, tipigan niya ang aton kalam. Ang muna sa bagay, ngayon yung Ginoo nga makusog,
Nagsiling siya sa iya mga tumulo. Ginbutang ko sila sa akon mga kamot. Kag sa kamot sang amay nga langiton, kag wala sing makaagaw sa ila. Sa kamot nakon, kag sa kamot sang amay nga langiton. You see mga utol? And finally, ginpakita sang Ginoo ang iya pagkakusog. Ginlutos niya ang pinakakusog kag pinakagamhanan nga kaaway sang tawo. Hindi lamang si Lucifer, kundi ang kamatayon. Amen. Amo na, nga kung maghambal kita sa power, sa strength sang Ginoo, kag subong man sa yabugay kag paghigugma, hindi naton masikway ang kalvaryo kag subong man ang pagkabanhaw. Kay kung may ara pa sa kabagay nga naggapos sa tawo nga hindi gid siya makabuhi, amo ang sala kag ang kamatayon kag ang infierno. Tanan ini gindaog sa gahom kag sa hindi matupungan nga kusog sang Dios paagi kay Ginoong Hesus. Amen. Ano ang iya ginhimo? Ginpatawad niya, ginhugasan niya aton mga sala. Ginbayran niya ini sang iya hamili nga dugo. Ano pagid? Sang ginlubong siya sa tapos sang tatlo kaadlaw ining gamhanan nga kamamatayon. Gindaog niya. Nabanhaw siya sa mga minatay. Amo na nga purting challenge ni Apostol Pablo dira sa 1 Corinthians 15, siya kamatayon sa diin ikaw, din ang imo gahom, din ang imo dalit na banhaw si Ginoong Hesus. Abyan, pamalandong niya ang imo kinabuhi. Hindi ka magsandig sa imo ikayo, ukon sa physical mga kusog, ukon sa mga material nga mga bagay nga aton ginabutangan sang aton paglaom sa sining kalibutan, diri lang na. Apang mag-aabot ang pamahog sang balatian, and eventually sa hindi mapaktan nga kamatayon, bisan isa sina sa ila, wala kagid sang madala. Amo na ginatanyag ko si Ginoong Hesus sa imo, pagi sa iya mga pulong. Saligi siya. Ang mga butang nga ginakahadlukan sang tawo, gindaog ni Ginoong Hesus. Kag ang ginapangita sang tawo nga comfort, to the perfection sa iya degree, ara sa kay Ginoong Hesus. Ano ina? Langit nga eternal, upod sa iya sa walay katubtuban. Amo na byan, hindi pagsirading imo kasing-kasing? Pangamuyo ikaw kag ihambal sa kay Ginoong Hesus, nga luwason ka, kag patawaron ang imo sala. Just say to Him, Lord, nagahinulusol ako sang akon mga sala, talikdan ko na ini, kag nagatuo ako nga ikaw lang gid, ang akon sulong nga maniluwas. Ginoong Hesus, nga nagbayad sa akon sala dito sa cross, kag nabanhaw para sa akon nga pagkamatarong. Bisan hindi ko ikaw makita o kon mabatian, bisan hindi ko ikaw matandog, ginaimbitar ko ikaw, Ginoo, sa pagsulod sa akon kinabuhi, sa akon kasing-kasing, sa pagluwas akon. Abyan, kung ginhimo ni mo inang desisyon, ginhimo mo ang desisyon sa imo kinabuhi. Pinakamataas nga bisan pang kamatayon o kung panulay, hindi makakuha sina sa imo. Nangin anak ikaw sang Dios, siling sang pulong niya sa tanan nga nagbaton kag nagtuo kay Kristo, gintagaan sila sang katungod nga nahimo nga mga anak sang Dios. Amen. Tiyo na sa pagpaalam sa inyo, sa gihapon ang inyong manugwali para sa All of Hope, pastor sa Hinabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayo gid niya adlaw sa inyo tanan mga apyan. Salamat sa Ginoo sa another nga privilege sa aton nga maka pamalandong sang iyang pulong. Sa liwat, ininyo kubos nga lagad, Pastor June Vic Regalado. Mga biyan, aton pagpamalandungan ang pulong sang Diyos nga makita diri sa James chapter 4, verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, nagpasalamat kami sininga tiun nga maka pamalandong kami liwat sa mulaan nga pulong nimo. Salamat sininga programa nga kundiin ginagamit nimo para ma-equip, mag-grow, masyaran sa pulong nimo ang mga listeners. Kay ikaw, good Lord, tandog sang ilang atay pusoan. I pray, Lord, ikaw, good guide man sa amon. Pag-isablan yung Espiritu nga ginhatag ni mo nga. Mag-hatag wisdom, control, kag amoy ni siya magkapa-inchindi nga ma-apply namon ang mga biblical principles nga mo nga matunaan sininga tiyon. Kani, ginatugyan namon ini sa imo in Jesus' name. Amen. James chapter 4, mga abiyan, pakita diri, no, nga ini nga mga kanakan sa Ginoo. Hindi sila dapat mag-entertain sang sala nga pag-ginawi. Kaya gina-emphasize diri ni Apostle James that pride promotes strife, no? Pag-ilinaway. In verses 1 to 6. Kaga grabe ini ang effect niya sa relationship mo sa iban, even sa imong mga prayers, no, sa prayer life nimo gisa kibot ka nga dugay ka nga pamuyo pero wai gina sabat sang Ginoo. Pagabot diri sa may verse 3 blaw, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Moreover, diri no sa my verse 6, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Pagabot diri abiyan sa verse 7, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Makita naman natin din rin, no, nga dapat kita magpasakop kid sa Ginoo. Ay kabaluman kita nga kung ara na kita sa Diyos, habiyan, kangay nga ara kita sa ginatawag nga battlefield. Every day, every minute, every seconds, gusto kita gubon sang kaaway. Di, amoy ni ang concern ni Apostle James sa mga tumuluos at tunga time nga magpasakop gid sa Ginoo. Gabi na din ang persecution sa ilangan na eksperyensyahan. They were scattered abroad. Giningabot gid ni sila. Pero somehow, amoy niyang letter lang maga encourage sa ilang nga i-preserve gid gyapon ang unity. Kag magpasakop ka mo gyapon sa Diyos. Resist the devil. It must be intentional. Kay ang ginasiling sa pulong sa Ginoo, mapalayo lang nasa, mapalayo nasa. Nga, hindi tungod kay kung sino kita abyan or kung ano kita ka makagagahom, oh? Sa tuod lang, why gid daya? Galing kay tinagtapik kita sa Ginoo. Ang ato ni Ginoo, He is holy, He is just, He is powerful God, all-knowing. Kung makita natin diri, oh, ang resulta is He will flee from you. Mapalayo in saya. Kay nahadlok ini si Satanas ang mga demonyo sa Ginoo. Karon mga abyan, pag-abot diri sa may verse 8, nag-speak ini sang aton desire and also desire man sa Ginoo sa aton nga mag maging intimate ang aton nga relationship sa isa kag isa. Di paano ini matabo? So, siling din sa pulong sa Diyos, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. Abiyan, this is one of the greatest promises in the Bible na kundiin ang Ginoo nag-response sa mga katauhan nga nagapaubos sa ila kaugalingon. And ang desire sa Ginoo nga siya gid niya mismo mag-initiate nga magpalapit na sa aton. So, diribla no, aton pag pamalandungan that such people will yearn for a closeness, desire for a closeness to God by which they can know Him, love Him, learn His word, praise Him, pray to Him, and fellowship with Him. In short, mga abyan, ang mga pinaubuson nga tao, amoy niyang ginatawag nga true worshipers. Na. Kaya ito sa John chapter 4 verse 23, klaro dira, no? Amoy niyang mga katawan nga kundi nag-worship sa Ginoo. They worship the Father in spirit and in truth. Nan. So, mga kauturan, sa pag desire na ton bla, no, mangin intimate, mangin close sa ton nga fellowship sa Ginoo, may mga bagay bla din nga need gid naton matun-an in order for us nga mangin consistent kita. Diri bla, oh, cleanse your hands na you sinners. Ang hands diri naga-represent sa aton nga behavior. Well, when it comes sa Jewish ceremonial nga requirements sa una, ang daw kaliteral sa blao, kahit sadto nga time ang mga priests, they were required to wash their hands before sila magsulod sa tabernacle or sa temple. Kahit may holy place na dira, and then holy of holies. Kag dira mismo ang presence ng Ginoo. God is all-knowing, God is holy. Kag nakita niya gid na ang motibo, ang tagipusoon sang iya mga katawan, ilabi na gid ini nga mga priest. Every time may i-offer sila nga sacrifice. So, diri no, hindi lang ni saya gali figure of speech, but as the Jews, they would know that a person needed to go through a cleansing process. Sti, ang pag tinlo sang ilang literal nga mga kamot, actually nag-simbolo man ina sang matinlo nga kabuhi, matinlo nga tagipusoon. So diri na din no, masulod ang figure of speech nga kundiin ang symbol sang hand na nag-represent sang human behavior na kag clean life na o ano ang unod sa ato niya mind, unod sa ato niya tagipusoon. And eventually, ma-flow ina sa ato niya behavior. So, again, this kind of cleansing, mga biyan, is a process. And dinita makitaan sa ini nga pulong no sang Diyos. And based man sa na-mention ko ang gina, ay kabalo ka mo sa Isaiah chapter 1 verse 15, siling sa pulong sa Diyos balaw. So when you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Yes, even though you multiply prayers, I will not listen. Your hands are full of bloodshed. Just imagine, abiyan, na even ang mga katawhan sa Ginoo that time, no, maski nano nila gali ka pangamuyo, panawag sa Ginoo, ang Ginoo hindi niya mamati. Kinakitaan sa Ginoo nga puno ang ila, motibo, even ang ila tayo pasuon sa hindi amo. Iniquities. Hindi amo nga pangunauna. Di amo ni Blang na-mention sa verse 3 bala. Na sige, pangamuyo, pangamuyo. Pero, why gin-answer sa Ginoo? You asked and do not receive because you asked amiss. Basta ikaw, Bla, dugay ka na nag-panawag sa Ginoo. Dugay ka na nag-handom sa mga butang na gusto mo maangkon. Pero until today, daw ay pa ho. Check your motive of yan. Check your heart. Kumusta man ayan. Kahit sa to lang, hindi natin mainto ang aton Diyos. Kag nakitaan nga sa Ginoo. Tidiri ho sa may verse 8. Besides, siling sa pulong sa Ginoo, and purify your hearts. Purify your hearts. Abyan ang tagipusoon, no? Nagpakita ini sa kung ano ang unod, oh? Sang, or ano ang motibo, ang pangunahuna, oh? What's inside a person? His thoughts, his desires, or in short, this is the essence of his what? His being. So, si Apostle James dere, nag-silingit. Siyempre, through the power of the Holy Spirit, si James dere, gingamit laman sa Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo dere, nag-reminded sa aton that anyone who would be genuinely humble and want to be right with God, that he must deal with his real self, the heart that is so corrupted and deceived by sin. Diri na ito makita na biyan nga ang tagipusuon sa tao because of sin, kurap giniyak, tama? Pero, ang nami lang diri o, siling diri sa pulong sa ino sa Ezekiel chapter 18 verse 31, cast away from you all you transgression, all your transgressions which you have committed, and make yourselves a new heart and a new spirit. Despite sa kung ano man may arak kita nga na itom kagatiga nga tagipusoon na biyan, ang nami lang diri kay te ko magpalapit tayo sa Ginoo, may chance pa nga ano baguhon ginaya sa Diyos. Kumbaga ang Ginoo ya naga hatag gihapon sang chance. Hindi siya gali amuna ka permanente nga masiling ka nga tig-a ginaya tagipusoon ya. Amo na lang gid na sa yastasan o. Amo na lang gid kita sa yastasan o. No. This is the reason nga ni nga si Jesus Christ nagkari siya diri sa duta. Nangin matay siya dito sa cross sa Kalbaryo. Kay ang gusto niya, baguhon niya kita. Kung ang isa ka tao maginulsol ka magtuo sa yas, their Lord and personal Savior. We know naman nga mga katawhan nga recipients ni nga letter ginsulatan ni James mga tig-ama ni tagipusoon. Iban nga ni sila, grabe ang hatred. Nagailinaway. And amoy niya ang purpose nga ginsulat ini ang ini nga libro, ang Book of James, for them to realize nga ini sila. Need pa na batitiyon sa pulong sa Diyos. Ano ang purpose nga ginsulat man ng 1 Corinthians, 2 Corinthians? Para i-edify kag i-remind ini nga mga katawhan, anak, mga kanakan sa Diyos, nga maghigugmaanay, di ba? 1 Corinthians chapter 13. Because klaro man sa pulong sa Ginoo that if any man be in Christ, he is a new creature, di ba? Old things are passed away and behold, all things are become new. Tiyabiyan, ikaw ba nga nagpamati? Perhaps nag-struggle ka sa imong kagalingon, sa imong mga bata, or sa kung sino man dira, ipangamuyo gid sa Ginoo kag i-dala gid sila sa Ginoo. Kaysa tudlang o sa aton lang budlay baguhon ang life sa isa ka person. Ako may mga estudyante, mga nga gina-handle, gina-prangka, ako gina sila ya. Ako hindi takamukaya nga ako gina mapilit magbag-o sa inyo. Ang ako lang ya is to share the Word of God, especially the gospel message of Christ, the good news of salvation, ang gugma sa Ginoo, ang mayong balita nga si Jesus Kristo nang inmatay sa cross dito sa Kalbaryo, ginlubong sa ikatatlong adlaw na banhaw sa liwat. Hindi lang mayong balita nga kundiin once ang isa ka person mamalandong mamati sa pulong sa Diyos. I do believe nga kung ang Ginoo yung magatandog sila tay pusoon, kung hindi sila yung magkainulso sila mga sala ka magtuo sa kay Ginoo Jesus, baguhon ina sila sa Ginoo. And diri no, gina-remind kita sa pulong sa inyo oh, nga dapat gali kita makahimo sina nga step nga mag-submit sa Ginoo, maginulsol sa tontay puso nga mga sala, and we must purify our hearts before God. Di paano na matabo? Siyempre, by confessing our sins. Ito, add na to nga sala sa Ginoo, bala. Kay even si David, grabe nga sala ang nahimo niya sa Diyos. Pero kung basahon na to, bala, ang Psalm 51, mga kauturan, grabe da ang pangamuyo ni David. Nga gusto niya, itinluan sa Ginoo ang iyang tagipusoon. Kag i-restore gid siya sa Diyos kay napalayo siya sa Ginoo. So abiyan, clean hands and a pure heart are essential traits to anyone who would be counted among the humble. Di kung ikaw bala nagka-desire sang fellowship sa Ginoo, closeness sa Ginoo, amugid ni ang first mugid nga step. Ang pagpaubos, ang pagpangayo sang pasaylo, patawad sa Ginoo, and ang pag-submit kidya sa Ginoo. Kahit sa tuod lang, hindi natun ma-into ang Diyos. O guys, grabe pang justify ta sa kung aton ko galingon sa iba niyo mga tao. Nga sa kung anugid kita klasika, daw anugid kita ka righteous, nga daw ay kita siya sang sala. Pero sa tuod lang abiyan, way kita sa maitago sa Ginoo ya. Better na lang na mangin honest kita, mangin genuine kita, nga makitantab lang atong kagalingon nga helpless, hopeless kita ya sa Diyos. Amo niyang nanamian sa Ginoo ya. Kahit eh, kung pataasun pa nato natong pride, masiling tayang waay kita ya sa salat yang gua sinakanan daw, do parisiyo ta. Mangin self-righteous kita. Ang gua sina is, or ang pakatuan sina is mang put down gidya sang iban. Ti kaklaro diri sa 1 John 1:9 abiyan. If we confess our sins, God is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ti kapakita ini sang fellowship naton sa Diyos. Oh. Intimacy naton sa Ginoo. Kanami blay sini nga quotation na biyan, no? Clean hands and a pure heart will always characterize the humble. Sulitin ko ah. Clean hands or clean life, clean behavior, and a pure heart will always characterize the humble. I hope and I pray abiyan nga mo ginang desire naton before kita mag-sugod sa aton nga adlaw. Arab lang, magalakat ka sa imong opisina, magalakat ka sa imong eskwilahan, or maski ara ka sa komunidad, sa imong balay, before ka mag-himo sa mga Ulo Brown, arab lang, nasettle mo na nga daan yung matay pusoon, pauna-una sa Ginoo. Makasiling ka na lang, ganyan nga Lord, I will do everything for your glory. Having this right motive, right heart, and the right walk with you. Kumusta imo tay pusoon abiyan? Kumusta ang imong fellowship sa Ginoo? Iba si Ari kasi di nga adlaw nga do feeling mo layo ka ng gidya sa Diyos. Feeling mo lang nabiyan. Nagkabalawa mo ang isa ka factor dira nga nagkapalayo sa atun is ang sala. Di kung ikaw nagkabuhi ka sa sala, nag-enjoy ka sa sala. Ang pulong sa Diyos, nag-warning, ginaya nga ang kabayaran ba sa sala, kamatayon. And, kung hindi ka pa sigurado, kung hindi ka kundiin ka magkadto, if ever kuhao ka sa Diyos. Abiyan hinusuli mga sala mo. Kagbatuna si Ginoong Isus as your Lord and personal Savior. Kahit ang Ginoo ya, maski ano kadako sang sala nga nahimo nato nagyan sa iya, God is willing to forgive. And God is willing to restore us. Na ibalik niya kita sa iya presensya. And kumahari man diri ng mga Kristuhanon. And kung amuin ni mo ang imo desire, closeness sa Ginoo. Kaya kung nag-struggle ka man gyapon sa mga sinful behaviors, ari, no? Siling sa 1 John 1:9, confess na. If we confess our sins, God is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tiyabian, so far, amoy ni ang pwertahan nga kundiin agyon nato nanay. The door of repentance before naton ma-experiensyahan ang kalipay, ang fellowship naton upod sa Ginoo. Abyan, salamat gid sa pagpamati. Sa bugay, kag sa kaluoy sa Ginoo, ma-aplikar naton ini nga pulong. Salamat gid. Ininyo ako bus nga langad, Pastor John Vicky Regalado. God bless.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nang gasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Dios sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ayala, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbag-o. Ini ang oras na, Pilipinas. Lunes nga adlaw, mga biyanan, 22. Grabe, no? Aton nga pizza, aton nga adlaw, aton nga mga tinion. Nagadlagan, wala agad nagauntat, wala agad nagapahimuyong, mga biyanan. 6:22, mga kabiyanan. Aton nga pizza, hindi oras ha, pizza na ha, pizza. June 22, mga biyanan. Kag ano ang ganap sa inyo, tagsak mga kabuhi sa Siningadlaw? It's June 22, kag dalihawan ng Ginoo, kay gindulong nyo naman kita. Siyang bago naman nga adlaw, bago naman nga simana, kag bago naman mga helikoto naton. No? Amo na aton nga pasalamatan sa aton nga Diyos, tungod kay siya ang nagatuytoy, nagapangunagin sa aton na tagsak mga kabuhi. Sa aton mga helikoton, sa aton mga lubrahon, kag sa aton nga mga responsibilidades. Ngayon mo na ito, kada adlaw man. No? So, umlagani nga dako, gina ito nga pasalamat sa Ginoo. Kamusta ang inyong weekend? Kamusta ang inyong mga panagsimba kagapon nga adlaw? Okay, kanami ginaiya kung makapahuway ka at the same time, makasimba ka blaho. No? And it's a form of resting your soul, yourself, sa Diyos. Siling sa Ginoo, siling ni Jesus Christ. Come unto me, those who are heavy laden, and I will give you rest. So, palapit lang kita sa aton ni Diyos. Palapit lang kita sa aton nga Ginoo. Anyway, mga biyanan, ha? Ining Lunes nga adlaw na ito subong, medyo exciting, kaya kadamo sa nagkalatabo sa palibot na ito. Pero ang ato tubig sa aton nga nagligad ko rin dito, storyahan na ito. No? Subong tubig naman storyahan na ito. By popular demand. Mga kabiyanan, kay medyo ambutan nung kaklatabo ang tubig, kada dugay-dugay gahig ko man. Sa inyo, partner bon, sa putatay-tay, gahig ko man ninyo nga tubig to. Bubon ninyo, bubon. O muna ginambal sa English, well. O, paano translate? Bubon. well. O, mga yung ano? Bubon. May co-partner ko, mga biyanan. Pero sige lang. ang bubon. Okay man ang bubon, no? Kapit pa kon tinaw, tinlo. Kag hindi parat. Anong ito ninyo bubon? Parat o ninyo bubon? Hindi. Medyo parat, gawain. Okay, ito. Ilapit ko sa dagat, eh. No? So may mga... alam mo, bumuso na. Pero hindi siya siling gintab ang kayo. May sagol gid yung asin. Tikulula niya, okay, fresh gid. Pero kung may medyo init-init, summer, dasun taob, na muna. ang muna ang tubig sa punta taytay, medyo may pagkaparat. No? Ang muna nga, musiling, kaparat sing kapalaran. Kaparat sang tubig, mga kabiyanan. Amula na kay lapit sa dagat eh. Ha? Lapit sa dagat eh. May mga kumbaga ang agos ng buhay, ang agos ng dagat ay dumadagat talaga. Ay pumapait talaga, pumaparat. Okay lang na. No? Ang iba naman nga bubon, kung may parat mga kabiyanan, may ara pait. Bitter bala, bitter taste. Oh, may bitter taste kay iti amo ginakisa eh. Ha? Amo ginakisa ang kabuhi isang bubon. Pero ko nakaangot kamo sa ano? Sa aton nga water provider diri sa Bacolod. Oh, kisa nami man, kisa higko gid. Kisahig ko again daw, kapit pa kon weekends. Laban mga benan kon weekends. Ang pato na ano nagkaklatabo ha kon weekends. Kaya parti ka dyan kahig ko eh. Gakapi ang ang purma sa ang kulor sa tubig. But anyway, ha?
miskin naman ang kape, makalaba ka maghihapon. But then, let us focus on the good things in life. Just ringan lang, mga biyanan. O, kadamo, mga... kadamo, mga maayong, mga butang na nagkatapos sa kabuhi natin. O, damo, mga blessing na nagabot sa kabuhi natin. Kag, instead of worrying, instead of...

And sa mga maglubra sa siningan daw, oh, sa mga maghibo sa mga responsibilidad nila, oh, 'di ba? Gulpi naglain ako ng tsura. Magitaya, may magic-magic na di si Partner Bunard. Sa mga nagasunod sa Facebook live stream, gulpi naglain ng tsura, no? May magic-magic na di si Partner Bunard. Kaya ginahibo, Permi. So sa mga maglubra sa siningan daw, traffic gitman, no, kapin pa damo na nagsikat ang e-bike sila siyang kilala ko. Sino una kay Binto sining e-bike man? Daw ka nagpagutok yung judalan man. let us learn to go out early, no? Kita na lang mag-adjust, ha? No? Kita na lang mag-adjust sa una, no? Ang biyahe, 15 minutos lang, for example. Kung halin ka sa kundiin, pagkanto ko sa lubrahan mo, 15 minutos lang. Subong niya, sululubra na, no? Malambot na 30 minutos, 45 minutos, tungod kay perte ang traffic, mga kabiyanan. No, perte traffic. Pati pa na din ng mga parking sa higadala, ng mga ka-parking, four lanes man tani, galing kinatabo na lang, nahimo na lang two lanes, kaya kinaparkingan sa higadala. So, dapat strictuhan, ano, dari sa Bacolod, no? So, pangkakson, kay, especially sa mga kudalan ba lang, wala may galabay maayo, okay lang, parkingan, bisa parkingan nyo sa tunga, kaya wala man may galabay na. Pero sa mga sako ang dalan, mga Libertad, mga diri sa dalan na Mansilingan, sa may Lupuis East na yun, sa may, bisa sa mga sako ang mga dalan, ah. O, ang palihog nila pagparking yan ay sa kunaga, kay gatugas yung ginotok. O, katugas yung ginawa to. But anyway, anyhow, anywhere, anything. Tanan nga any, mga biyanan, ha? Damo na karoon ng istoryahan, kag damo na karoon na tutukan, mga biyanan. Aman ninyo mga tig-episode kag noon. Para sa mga bagay nga ito, nga mga istoryahan, siningat lang. Alas City Gis, mga kabiyanan, ha? Artista mag-padayin mamati kita na isang isang ambahan. Balagat ipinayin, kapamulig pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na, Pilipinas! Oras na, Pilipinas!
1: Nagkabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:16, mga kabiyanan. Kamusta ka mo? Ano ang inyong pamahaw? Ano ang inyong mga ginahigop sa siningadlo? Higop lang kami, anay, hangin ah. Mamangkoton, may ara kita mga kabiyanan, nagsulod nga bagyo. Mamangkot kita karon sa aton yung expert sa aton nga sa PDRMO. Kaya daw may bagyo mga kabiyanan nga nagatugas ang mga inulan mga kabiyanan. Pero amo ni biskan kay inulan kita, siling sa aton nga electric provider nga grabe kung gamit sa mga tao sa kurente. Kung grabe kung gamit sa mga tao sa kurente. Amo na nga ginabrun out ginila ang manual load dropping mga kabiyanan. Kaya grabe, kung nakapertingin ko yung nakainit-init ya. Pero suno sa temperatura, hindi man. So, para sa aton nga piyakalinya, si Sir Melvin Fierro, para sa aton nga weather update sa Sininga. Sir Melvin, good morning. Kamusta?
2: Yes, Sir James. Good morning. Kamusta tanong na pala mati-update na ito sa pinakauling lakas sa aton nga panahon na Hunyo 22 kita, Tuig 2025, slowness ng adlaw. Sa mga stress kinas ng kagahon, ang sentro sa Bagyo nga si Francisco, kinabana-bana ba si Sir Belabol Deta, aron sa kalayo yung mga 725 kilometros na silangan nga bahay niya sa Tugigaraw City, Cagayan. Sa coordinates nga 17.3 degrees north, 125.6 degrees east. Kung may kabaskogon nga hangin, nga 140 kilometro per hora malapit sa sentro, kung may pagbadlos of 230 kilometro per hora. Kung lagi yung Bagyo Francisco, west-northwestward nga direksyon sa kanasigon nga 30 km per hora kasi sa sumumindip sa direkta nga mag-aapekto niya sa Pilipinas. Ang southwest monsoon o kung habagat ang nag-aapekto naman niya sa Visayas, Mindanao, Kagpalawan. Ang habagat magadalas ang halos magalubog niya kalangitan kag napta-lapta mapaulan kapag pangilat ka po panagob na mag-aapekto man niya sa Visayas, Mindanao, Kagpalawan. Samtang localized thunderstorms ang kaapekto sa pinamakabahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island region, nakit naman ang Negros Occidental, Kamakulod City, maki-experience kita sa kasarangan tuptong mangin maglugalumon man atong kalangitan kung may mga lapta-lapta kita mapakulat kaya papilat kaya paparagum na binasa kapunan noong kagagabi yun nga dulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahina itong sa kasarangan ng uyop sang hangin gikan sa nabagat na nasidlangan ang naga-impluensya sa kabukusan ng bahay niya sa ato nga probinsya. Kagkadagatan sa ato nga probinsya ng kasarangan tuptong mabulubalod. Ang adlaw na buplak alas 5.17 kabagatunod alas 6.12 karoon naman niya sa hapon. Ang ato temperatura na sa kukita 26, magalabot kita 32 degrees Celsius. Inisim Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa lewat.
1: Madamo salamat, Sir Melvin Fierro. Kung ato nga lang tawo na mga ang temperatura, hindi gina mo ka na kainit. Ang ato nga heat index yung mga minan, hindi gina mo na kainit. Pero siling sa ato nga provider, grabe kung ginamit tayo sa kurinti. Ginaano ay hanato ng sa nagligid nga summer, init-init man to kayo, pero hindi masyadong brownout. Pero subo nga nagsige na inulan, nagsige naman noon ng brownout. No? Nabalang nainit gigo ah. Nabalang inugtulog mo na. No? Zoom brownoutan ka, di siyempre. No? Pubri kita ya. No? Nagasalig lang kita ya sa electric pan ya. Kag, nagasalig lang kita sa electric pan sa una, sa, pa, pangkontra sa init. Ikaduha, pangkontra sa lamok. Oh, gasalig lang kita sa electric pan niya. Oh, may kung wala kuryente, oh, dasum mo moskitiro kapag in, na tabla mo gin himo siomay mo kog lingon. Oh, kung may kuryente, dasum may moskitiro okay lang, oh, may electric pan ka, pero kung wala kuryente mo moskitiro ka, daw gin himo mo siomay mo kog lingon. Pagbuto mo sa buntag, "Hello, I'm already steam siomay." So, nagkalautod ko ng mga wire mga kabiyanan. Siling sang nagligid doon nga post sa Negros Power. Nagkalautod. Ano na nga mga wire man? Mga kadako man siyang ara man sa ilabil, nakabutang mandira ang ginabaydan sa mga tao siyang mga wire, mga poste, ara da, ginabaydan. Abi natong kurente lang na abi ninyo, kurente lang na ginabaydan natong. Hindi nabaydan natong tanan, pati ang maintenance. Ha? Pati ang ara lang tawo bala sa bill ninyo. Again, explain ko na nagligad ang unod sa aton nga bill. Nabayad na naton tanan. Pero nga, ah, siling ko, oh, gaklauto daw mga wire. Ano naman, may naglabay to nga aswang to sa kundiin man to, na iguan ng wire na utod. Oh, oh, grabe ko no. Siling ko no, primary wire down. Ba, grabe ko. Ano nga primary wire man? Primary, secondary, tertiary. Hmm? Tiyo mo to na tabo. So, sa bandos ang gabi, no, sa mga naiguan, dirigid na yun. Dari ginapirmi na yun sa ano eh. Sa may alihis, gina na yun eh. Ang buta ka, ginaano na dama, mga ano man. Ha? Nga pirmi na na ginapatchan ko rin ting taga ang alihis speeder man. Oh, alihis speeder 7, oh, alihis speeder 8. Ano, ang buta rin ng... Anong ginahin mo naman? Araw na tanan ng mga ano, ang tanan ng mga arancid beater, porous leg, mga ano pag narada. No? Basi mo na, no? Kay sila gurong gagamit ko rin. Eh. Ano naman? Yung tanan mo, sa una gagamit mo na sila ko rin. Eh. Oh, ginapat yan. Tidak mo, ito wala tulog kagapon, nagsililimba ang mga taga-alihis. O nga, ano na ito po sa inyo, tsura na mga subi ka mo? Wala kami gurinti pas. Ano ka sa balik? Lapit alas dos pas. O, pero anong ginimuan nyo? Ati wala eh. Na, ganun na lang, nag-devotion na lang kami in advance. Anyway, ha? Anyway, kurinti kag tubig. Ginanglan, ano, it's not a luxury anymore. O, ang kurinti kag tubig. Hindi na niya luxury, ha? O, it's a necessity ang kurinti, no? Kag ang manami nga tubig, no? Kag ginabaydan man na sa mga tao, hindi man siling ang mga pa-way mga padamol guya ang mga tao nga hindi magbayad, no? Pero may iba ni wala go bayad. Pero kag bayad gid ya kay kung wala go bayad utdan ka Manila, di ba? Pero di ba? No? Gabayad man ang mga tao. O sang mahal lang sukot sang kurinti, mahal gani eh. Hmm? Abuto kun ikapila kita sa pinakamahal sa Pilipinas ha. I think we are wala ko pa nalantaw kun ikapila. 30 pesos ta eh. Ha? 30 pesos ta. Per kilowatt hour. Per kilowatt hour ha. Wala pa nalabot kwintada ang mga tax, ang mga balayran mo sa current, sa wire, sa poste, sa tanan ng mga oh, sa generation tax, sa transmission tax, sa oh, utility. Tanan ng mga tax ng mga no, pati pa ang mga senior citizen na baydan na nato. Ha? So, kumbaga, kung sa ilaya, limpyo, no? Daw limbs, no? Daw limbs, dawat, limpyo, bato, nablatin, loob, lao. Eh, kita ka bayad, tanan mong, ha? Wala na sila may gustuhon sa kung ano darang ang mga bagay. Anyway, ha? So, siling ni, siling na nalibos, yung nag-fluctuate man amon suga, pastor, ano naman? Low voltage? Oo, low voltage na. Anong daw mag-disco-disco, bla? Mm, low voltage na. Ambot nga ang low voltage man. Ugol bilang kayo na electric pan, dasun ang suga mo daw, daw mapatay. Kung hindi, dasun ang rip mo, maglupok-lupok. Makadaot na sa mga appliances, mga biyanan. So we need to demand accountability sa mga aton nga providers, no. Kapin pa ang tubig, it's also a necessity, mamina. No, karon no, turi karon patalman ni karon ning naglatabo ni sa aton nga tubig karon. No, especially diri sa Bacolod City, ambot lang sa inyo dira sa inyo nga lugar. I believe ang sa La Carlota do tinlo nila tubig, namin na tubig. Pero sa Bacolod ya ang tubig diya, ha? Kon lang taon mo daw kapigid, ha? Daw kapigid ang Bacolod, ang tubig sa Bacolod. O may nagreklamo gani nga mga SP, dosun wala na ko may nakakita, wala na ko may nakita abla nga ginasapak ining issue blaw. O, wala na may nagasapak sining issue. 2025 this issue has become hot trending, pero subong niya do nadula mga biyanan, do wala na may gasapak sini. Buta kun nga napabayaan nila man nga kahigko-higko sang tubig sang Bacolod, ha? Kahigko-higko gidya. O, no, masiling sila. Di pa, pasigisigyo na natin. Maanad lang na tao ya. Ay, painom mo ni Cruz inyo, Cruz. Joke lang. Sigisigyo lang na natin. Maanad lang ni, Guru ang tao nga. Higko ilo tubig. Hindi ka dyan eh. No? Nablang Sabado Domingo. Ang mataga timing gina... most of the time, ang higo ng tubig sa Sabado Domingo, amo nang tig panglaba sa mga tao mo. O paano ka manglaba? Kaya ang tubig mo daw kapi. Kasi nablang di ka gadiparab lahaw, di ka gadipara. Nagpaagas ka na tubig, butang mo na to, o ginuna mo ang mga puti. May pa separate-separate ka pang nalalaman. Ginuna mo puti, pagbalikid mo. May nagluto ko pa, may ginaikutan, pagbalikid mo. Ha? Daw kapigli ang tubig, di ang puti. Wala na eh, hindi na puti eh. Sorry ka na lang eh. Sige nga ang provider natin. Thank you, come again. Libre na nga tina. Damo o may nga problema, no? Sariyan din ikaw na. But anyway, abay nga agagid. Pagpalakpakan natin si Mam Rosalyn Pantunyal. Ito nga first order si Sining Aga. Serbi mo to biyon, mayang aga. Ito nga ikaduwa, no? Kay Sir Jules, oh, good morning. Sa bilog nga Primalay Divina Gracia, Baliyaw, Zamora, Moran, as our con families, good morning sa inyo. Sa Cedar Prince, sa Bible Center Church families, mga aga. Sa bilog nga Primalay Pantunyal, oh, good morning. Mama ko, Papa, Mama Rosie, and mga kapataan. Sa Lumbia, kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Mama Ani, mga aga. Kay Nan Suping, kagdaday sa kawayan, good morning. Sir John Watas, mga aga. Kay Ma'am Jessa Formacion, good morning, Gid. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Siling ni Sir Bebot, another good morning. Belated Happy Father's Day sa tanan ng mga fathers. Yes! Oh, sa tanan mga tatay, nga bisika dalipatan, okay lang ah. Sa tanan mga tatay, belated Father's Day. Oh, sa Grand Bill 3, Pastor, wala problema. Okay lang ang tubig. Ang problema ang balayran. Pamayo ba? Tinloy niyo tubig dahil sa Grand Bill 3? Ha? Nga, mayo ba? Daw to paray laman tayo. Homes kami eh. No? To para ilang man ang Grand Bill, anong diferensya man? No? Anong diferensya man? Pero sa una, sa dito ko sa Sumaita Kuling, higo-higo man to. No? Alakapi man ang tubig. No? Daso nagsailo ko sa Takuling magyapon. No? Higo magyapon ang tubig. But ano? Ha? Ang galing kaya, ang isailohan ko sa Teristo, iya to ka sa division, ang higo-higo ng tubig, higo na hinay pa. No? Sa Teristo, ha? Sa Teristo. Oh. Sing ang tag-iya sina si nalipat sa pangalan sa tag-iya. Kaya ang subdivision ngayon. Nagreklamo ko itong nagliga na isang tubig sa Teristo. No? Hambalan niya lang ko. Sige, pasaka ka lang. Kahit ipakasuhan naman ka. Kung anong ikaso mo sa ako na. Nagreklamo ko kay Goy mo tubig. Hinay pa. Tapos mahal-mahal sa blairan. So kasuhan niya ko kuno. Ay, basta may kwarta gidyan, no? Perti gidyan ka, no? Sige lang, ha? Amugin na. Oh, sa Grand Bill 3, wala problema. Okay lang tubig. Ang blairan ang problema. Kamusta ang aton Senado, kag House of Representatives? Wala pa sila. Medyo nagkulukalma-kalma, mga mabiyanan. Oh, medyo nagkulukalma aton nga Senado. Istoryahan ito ni kay... nakuha gidila ang ilang gusto. Oh, sa piyak. Oh, ambot kung ano da son matabo sini pero storyahan ta na karon, no? So nagpatawag special session kay may ipasa ko nung mga ipasa nga mga layi, no? Kay importante gito ko nung mga layi. Pero wala man. Wala man to napasa, wala gid bisken may isa to nga napasa to sang mga ngin pag forward to nga. Ambot ano to nga special session. Okay, wala man sila may napasa to bisken isa. So no. Dason ta na storyahan na. Ma'am Cruzelda Banay, mayang aga. Kay Ma'am Corazon Estelioso, good morning, man. And kay Ma'am Josephine Quinyosa, mayang aga. And siling ni Sir Jules, Happy Father's Day. Yes, Happy Father's Day man sa imo, sir. Okay, basta mga tatay, padayon, bahala na da. Mga biskan na da. So, kay Sir Tristan Gulay, mayang aga. Kay Sir Alberto Loreno, good morning. Oh, good morning, kid. From Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Ma'am Perla Montalvo, good morning. Kay Nanay Virginia Arabelo, mayang aga. Kung mag-fluctuate kanina yung kurintinay, i-patyon nyo, anay, ang mga, ano nyo, mga appliances nyo. O patyon or kakson sa saksakan, kaya para hindi maguba. Muna natabo sa akon nga ref sa una, nag-fluctuate pala ko rin. Di wala ko sa balay. Di wala ko kadi para ka na-fluctuate. Pagbalik ko, kasi gana lang ang suga. Pero wala na siya kabugnaw ya. Kumbaga, nakumatos. Gasiga talaga suga sa ref, pero wala na kabugnaw. Nakumatos. Sir Robert Isulgon, mayong aga. Mayong aga. Mayong aga man sa members ng Redeemer Christian Reformed Church sa Barangay Dingli, Miagaw, Iloilo. Builog nga pagbangmuyo sa ordinasyon, interview ni Pastor Edgar Alan Bordon sa June 27, 2026. Kabay nga pakamayuhon siyang Ginoo ang mga maging successful ang resort. So, mayang agagid kaga praying gidra sa inyo tanan sa Miagaw. Kay Tito Papo, Sir Joe Marikwesa, good morning. Sila niya, daw kabudlay gidya na intindihon ang Negros Power. Puro na lang sa charges tanan sa consumer. Pag-abot ka-electric bill mo, daw mahibi ka kay bisan bugas kag imo maintenance, hindi ka na ka-bakal. Kaya ang imo ginabayaran hasta nga naga-illegal tapping sa mga power sa electric gina-charges. Dapat sa naga-impose na sa ilang mga charges. Oh, pati mga losses, mga pinan, kita nagabayad eh. Ha? Mga losses, ha? Bayda na natong tanan. Sila ni Ma'am Roslyn Pantunyal, ang Negros Power Ligad Bulan, wala kami gintagaan bill. Tapos ginpalo up ko, abaw, naglabot bill namon sa duha na kabulan, aragid sa 13K. Ambot ko nga, amuna, kadako. Ay, kadako sa nga balayran sa kurinti. Pumangkoton nyo, anay. Hindi na naipagbaydi, ma'am. Pumangkoton nyo, anay. Kung nga, amo na kadako ang inyong bill. Kasi ikumpara mo, no? Ikumpara mo sa mga previous bills ni mo. Bisa nga, butang sila increase. No? Ikumpara nyo kung kapin pa sa inyong balang usage, bala sa pila ka kurinti inyong nagamit. Kung naga-80, kung naga-100, kung naga-200 ka mo, mayroon na nakabutang dahil kung pila. I-compare nyo sa inyong mga previous bills, kaya agad nga may ara ka mo basihan. Sir, sa una, mo lang manibalayran na mo. Sir, nga gulpi ng sakahaw. I-compare nyo sa inyong mga previous bills for the past 6 months. For the past 6 months. Kung nagani, dapat ko lagi natin ginahaboy ang natin mga electric bills. Okay, para may ara kita ya basihan, mga kabiyanan. Para may ara kita basihan. Sa una mo na ginimo ko, ginatiner ko ako ng mga electric bills for up to 6 months. Ang iba niya na, boy ko na eh. Wala naman ito eh. Pero up to 6 months, for example, subong, halin January nga bill, pagkanto sa June, taguon nyo anay, kay para klaruhanay, blaw. Para klaruhanay. Kay Van G, Ma'am Van G, mayang aga, nagapamati ko from Cagayan Valley. Morning po, uy. Mayong aga sa Cagayan Valley. Naimbag na agsapa. Kaya kayo amin. Ang mga Ilocano po na da sa Cagayan Valley. Ilocano, naguro sa Cagayan Valley. Ayo. Mayong aga dala sa inyo. Naimbag na agsapa. Good morning. Kay Sir Ricky Olimpo, mayong aga sa 19th floor sa Marco Polo Ortigas Center, Pasig City. Nagligad sa medyo hubin-hubin pa ko. Nagkadto kami dira sa may Marco Polo sa Ortigas, mga biyanan. Medyo hubin-hubin pa, so medyo puno pa sang tripping ang utok. Sakay kami elevator from sa pinaka una gilasta sa pinaka babaw po, nagsakay kapila kami magbalik-balik sakay. Manaog ka, dumalipong ka man ay. Mayong aga, mayong aga, Sir Ricky. Kay Ma'am Mary Joy Palmon, mayong aga. Sila niya, good morning. Kag sa akon nga, Mrs. si Mary Joy Palmon. Ah, okay. So, ang nagagamit sa Mary Joy Palmon nga account, si Mr. Palmon. Ang ginagreet niya, si Ma'am Mary Joy Palmon. Ah, okay. Okay. Okay, chindi. Nga guwapa, nga galuto, subong sang tiil ka baboy, nga may munggo, kaglangka po. Ah, grabe nga. Ah, kung hindi ka nakalakat, amulan ng namit kaunon mo. Tiil ka baboy, nga may munggo, kaglangka po. Ah, so, sampat, hindi nang, sampat, ginis ang Lunes, nga adlaw, mga biyanan. Okay, Sir Dondon, sang Silay City, Central Hawaiian, no? May nga agad rin sa inyo tanong. Sa taga Central Hawaiian, but locally known as Central Hawaiian. Good morning rin sa inyo. Kay Ma'am Elena Garpa, maayong aga. Anyway, hobyanan, alas 7:36 na, kag artista magbrayo, no? Sa atong nga Kristoryana, sa siningaga. Katukitanay sa atong nga pabaon. Isaiah chapter 26 verse 3, grabe sige naman sa pulong sige na, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ang Isaiah 26, ma'am, yanan, is a song of trust na ginakanta sa mga katawahan sa mga kanakan sa Ginoo, no? Nga nag-celebrar ini sa security na sa kaluwasan nga nagahalin sa Dios, no? Sining nga tion ang lugar sa Juda, no? Ang pungsod sa Juda, mga men, nagapangatubang sing damo ang mga threats from very powerful enemies, no? And because of these threats, mga men, may nagakalatabo nga political uncertainty during these times, no? And knowing si Isaiah, he was a prophet, knowing nga may ara man maabot nga future judgment. Okay? Pero sa tunga sininga instability, mga binan, si Isaiah nagtudlo sang source sang kalinong, no? Nga hindi maguba sa tanan nga mga circumstances sa gabuhi naton. So, sila nga, trust in God. No? So, this is, if you look at the verse, karami, no? A short verse, no? Pila lang yung katinaga, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. So the promise here na makita natin is the perfect peace. You keep him in perfect peace, no? In Hebrew text, mga kabayanan, the phrase literally reads duha ka peace, peace, peace. Repetition, mga kabayanan, no? Sang duha ka tinaga, no? So pag abot na sa English, gintranslate as perfect peace, no? Pero sa Hebrew, mga kabayanan, duha ni shalom, shalom ni. Okay? Kaya hindi nga repetition, mga kabayanan, nag-emphasize ini sang complete peace, sang enduring peace, no? Sang deep inner stability sa aton tagsak mga tipsoon, sa aton tagsak mga kabuhi. No? Now, it doesn't mean nga kung mayara ka shalom, shalom, peace, peace, or perfect peace, ang itatawag, no? Nga wala na problema. Now, it's not the absence of problems, mga kabayanan. Ha? Kundi amuni ang presensya sang Dios, no? Nga nagapakalma sa aton sa tunga sa mga problema, sa tunga sa mga bagyo sa kabuhi naton. Di ba? Now, for example, no, gabi na giyo sa guwa, gabi na ha sa guwa, pero kabalo ka ang imo balay, ha? Ang imo balay taas, imo balay hindi maguba. So makatulog ka lang nga may kalinong sa imo tigipusoon. Wala man may matumbang nga kahoy, di ba? So that is what we call perfect peace. That's what we call shalom, shalom. Bisikan, ano ka kalabo sa palibot? Pero kabalo ka nga, wala siyang may matabo sa imong balay. Tungkol kay bako din mo balay. Tungkol kay taas mo balay. Kung baga nagasalig ka sa imong balay, makatulog ka lang. Now it's the same with God. Bisikan, ano nga mga problema sa kabuhi naton? Tungkol kay Diyos ang kaapi naton. Ha? Wala may matabo sa aton. No? Or maybe the worst thing that can happen to us is just to die. Ha? Mapatay. That's the worst thing matabo sa aton. But according to Paul, death is not loss. Ano nga mali, Paul? For to me, to live is Christ and to die is gain. No? So, amo ang presensya sang Diyos na nagapakalma sa aton tagsak mga tagipusuon. Sa tunga sang problema. Amo nga mali, you keep him in perfect peace. Ha? But there's a condition, mga biyanan. No? Nga makita natin dari. Sila niya, you keep him in perfect peace in all those people whose mind is stayed on you. Okay? Whose mind is stayed on you. Okay? So, ining word nga stayed, mga kabayanan, kanami, you know, ining tinaga ang stayed. Because it means fixed, it means supported, it means firmly established. Kung masiling ta, na, your mind is fixed on God, nga hindi matarog, hindi maguba, hindi maidog, hindi masahilo. It is supported, established, and fixed. Huh? Kaya ang isa ka mind that is stayed on God continually it always returns, ha, sa karakter sa Diyos, sa mga promesa sa Diyos, sa mga katutong sa Diyos sa kabuhi niya. No? Ito mo lang ginambal natin. Lang, ang problema, wala man nagkakaubos. Ara man na sila pirmi. Ha? Pero kung tulukon mo na pirmi, kagdara ka lang mag-focus sa problema, ito siyempre madako, kag madako, ginasay mo panulukan. Ha? But it's the same problem. The same naman lang ang problema. But if you look at God's character, God's promises, God's faithfulness, hindi nga mga problema will be put into proper perspective. Ha? Damo nga mga aton mga gina-worry, nagadako, nagatubo, tungod kaya nga aton otok, dira naka-fix sa mga problem rather than on God. Now, the condition na-mention dere is our mind should stay on God. Okay? And the foundation of all of this and the staying is trust. Siling sa Paulo, you know, because he trusts in you. Always, mga binan, dumdumo naton, the trust is the foundation of peace. Ha? Wala kalinaw nga mag-abot sa aton nga kabuhi. Oh? Sang pag-control naton sa tanan nga mga sirkumstansya. No. Ang kalinong nag-abot sa aton, kung nagapati kita, nga ang Diyos ang may control sa tanan nga bagay. Kung nagkasali kita sa Ginoo, nagapati kita nga ang Diyos maalamon, ang Diyos maayo, ang Diyos matutong, kag ang Diyos nakabalo sa kung anong ginahimo niya sa aton kabuhi. Okay? Many times, we panic, we are afraid, tungod kay musiling ta, daw hindi na niya mo nagkaltabo sa kabuhi ko ginauhaw. Daw hindi na niya mo haw. But you know what? God knows everything. And He knows what's best for you. Because always remember nga ang battle, mga kabayanan, for peace, direk hindi nagsugod sa itong mga utok. Ha? Well, kung nga itong mga utok, nagpadayon sa pag-dwell sa mga fears, sa mga uncertainties, sa mga worst-case scenarios, nagatubo ang itong kabalaka, nagatubo itong anxiety. But when our mind continually dwells on the promises of God, on the sovereignty of God, on the faithfulness of God, hindi anxiety, hindi kabalaka ang magtubo, kundi ang itong kalino. Ha? Because always remember, what occupies the mind often shapes the heart. Alasiti ko na tayo, Trish, mga binan. Antes kita magbalayan, mamati kita na sa pipila ka mga panunod. Hindi pala ka tapilihin, so mabalik pang oras na, Pilipinas.
0: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
3: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitan na nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
1: Sino ang mga pinagkakatiwalaan mo dyan sa opisina? Do you find your coworkers trustworthy? O medyo nag-iingat ka sa mga ibinabahagi mo dahil minsan ka nang napaso, na-misquote o nagawa ng kwento? Trust begets trust. Kung nais mong pagkatiwalaan ka, dapat ay patunayan at ipakita mong karapat-dapat ka nga na tumanggap ng tiwala ng iba. How do you develop a culture of trust in the workplace? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Pro Tips. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tiwala ay pundasyon ng matatag na pagsasama. Mahirap maibalik ang tiwalang nasira, pero hindi naman imposible. Paano nga ba natin ibabalik o pagyayamanin ang tiwala sa ating mga organisasyon? Tip number one, credibility builds confidence and trust. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng iyong mga katrabaho at kliyente, alagaan at palakasin mo ang iyong kredibilidad. Credibility is built when your talk is matched by your walk. Ang brands ng mga produkto na pinagkakatiwalaan ng merkado ay consistent sa kalidad at serbisyo na kanilang ina-advertise. Establish a credible brand that will be easy for people to trust. Pangalawa, own up and don't cover up. Isa sa nakasisira ng tiwala ay kapag pinagtakpan o itinanggi natin ang isang pagkakamali. Ang mga kilalang brand ng sasakyan o pagkain, hindi nagdadalawang isip na i-recall o ipatanggal sa merkado ang mga produktong may depekto sa oras na makatanggap sila ng report na may problema ang kanilang product. Sa simula ay talagang apektado ang benta ng kanilang produkto, but in the long run, the trust of their market is regained because they chose to own up instead of cover up. At pangatlo, take risks, trust again. Para manumbalik ang tiwala at muling mabuo at maayos ang samahan, subukan mong magtiwala muli. You will never know if someone has truly changed if you won't give that person another chance. Minsan, sinira ni Pedro ang tiwala sa kanya ng Panginoong Jesus, pero binigyan muli siya ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Kung nahihirapan kang magpatawad at magtiwalang muli, isipin mo na lang kung ilang beses kang pinatawad at muling binigyan ng pagkakataon ng Diyos. May this encourage you to trust and give others a chance again. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Pakulon, the sweet voice of salvation.
2: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init ito upang tuluyang maluto ang pagkain.
0: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag paraabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
4: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
5: Tinong publiko. Oras na Pilipinas.
6: Nakabalik ang oras na Pilipinas, mga mga na 7:55, mga mga na maing aga kay Ma'am Wella Fabiliar, Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Ma'am Therese, mayong aga. And Ma'am Ayaleia Amante Banting, oh, please greet us sa mga matuto, mga pastor, kag estudyante sang AGBI, Amazing Grace Bible Institute. Base may arada gusto mag-eskwila, pastor, please contact Pastor Joyce Banting sa 0968-498-6711 sa Colasi, Ahoy, Iloilo. Oh, maing aga sa inyo. O, contact nila si Pastor Joyce Banting, 0968-498-6711. Kung gusto nyo mag-eskwila sa Amazing Grace Bible Institute, mga kabiyanan, sa Colasi, Ahoy, Iloilo. O, maing aga dito sa inyo tanan. Kay Ma'am Rivada Bernaes, mayong aga gid. Good morning from Kabubugan, Gimbal, Iloilo. O, damo kita mga kabiyanan, mga viewers sa Iloilo. Kay Sir Robel Escobain and family, good morning din sa inyo. Especially kay Ma'am Fek, kay Nanay Lumen, mayang aga. Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. Kamusta, kamusta na? Okay na ang imong pamatsyag. Praying and hoping okay na tanan. Ma'am Elena Garpa, mayang aga. Kag silingan na sa jahan ko pala, Pastor, kung ikaw ang program. Sige lang, smile lang, yom lang, yom. Kay Tita Merly Lumawag, mayong aga. Kay mayong aga talaga sa inyo. Oh. So, aray na kita, mga kabiyanan, sa unang bahin sa aton nga tingog publiko. Aton seryahan ng mahigo nga tubig dito sa Bacolod City. Ambot kung sa inyo nga mga lugar, okay lang dira inyo tubig. But certainly dito sa Bacolod City, indigid, no? Indigid tinlo, mga biyanan, ang tubig. Kaya gining issue sa mahigo nga tubig dito sa Bacolod City has become more than just an inconvenience, mga kabiyanan. Kay isa ini ka public health issue, isa ini ka consumer rights issue, mga kabiyanan. Kag isa ini ka governance concern, tatlo, di ba? Ha? Public health kay ti syempre higo. Oh, magtigang ka, bisikan ang pagtigang hindi mo magamit eh. Ha? Ang gamitan niya lang gid pangbunyag sa tanom kag pagbubo sa basin. Oh, kag kita gani nga kilala ko hindi mo gamit pagbubo sa basin kay ang basin ga tina, naga brown ang basin. Pero wala may-may mo kay amo na ang gagawa sa gripo nga tubig mong. Ha? Matulutin lang sa inyo Sir Joe, ang kamusta tong tubig sa inyo? Ano kulor? Iced tea. Ako to kulang tawon mo ng akon nga Facebook account, damo ko na video sang tubig, no? Iced tea kape gidya. Kape gidya damo ko na video kay, no? Nagligo na balang maligo ka, manglaba ka. Pagtapos mo maligo, gareklamo ko misis, to kakatul sa akong lawas. Ha? Sili niya, wala ka guro ng hapon, wala ka guro ng ano, mukhang nang katuli mo. Paglantaw niya sa tubig, ate, amugli, katuli. No? Ibis nga maligo ka para matinlo, kano naligo ka lang para madugangan, hindi mo katul-katul sa lawas. Kay kahigo, gidya. No? Kahigo, gidya, paano na lang ni aton ng mga, ha? Mga skin na aton, paano na lang ni aton ng mga beauty, ron kay perti ka. The water is a dirty. This is a public health concern, a consumer rights issue, and a governance concern, mga kabiyanan. 2025, searchable news. Searchable sa news. Search sa Google ang Bacolod City dirty water. I-search nyo, pangitaon nyo. Makita nyo sa news section, Oh, ang last dira ng balita 2025 pa. Tawagin, wala na may nagasa, paksubong eh. Nagligad, may SP to nga nagpost sa Facebook, nga pertigid ako nung kahig ko. Ti, siling ko, kag siling sa mga tao. Ti, ikaw daman yung bra, kay SP ka man eh. Ha? Kami, mga tao lang kami, wala man kami ginapatihan. Okay? And this primary water service provider, mga blan, sa Bacolod City, is the joint venture between Basiwa, kag Prime Water. Amo na gani nga, Basiwa, Prime Water na eh. Oh. It's not primarily Basiwa, it's not primarily Prime Water, kundi joint venture nila. And over the past several years, mga benan, damo naman sa mga konsumidor nagareklamo sa mahigko ng tubig, oh. Kadulom sa tubig, kabaho sa tubig, turbid, kagisa, oh, may mga lutak pa nga nagagwa eh. Oh. May mga lutak pa nagagwa. Oh. So, damo-damo mga residente sa kundi-indi ng mga barangay ang reklamo nga ang tubig brown, itom, no? May unpleasant nga baho, no? Damo sediments. Okay? Ano nang sediments sa balang daw mga balas-balas bala nga dala nga gakapyot sa mga bayo naton. No? Dusan after interruptions, higgo-higgo kaya naman masiling wala di aga na ay aga sa ano, pagbalik sa tubig perti ka higgo. No? Dasun iban nga mga lugar ang ila pressure diri sa amon sa Mansilingan do okay lang do video no sa East Homes medyo okay ang tubig no medyo okay ang pressure sa tubig pero higo no kag sa kundi-indiin man nga party pa sa Bacolod no now in August 2025 last year mga mena number ko last year na, ang Bacolod City Council formally ginauhag nila ang Prime Water ng address ining widespread nga complaints nga ini last year pa ni August 2025 nga naga-involve sing mahigko mabaho kag kontaminado nga tubig no kag damo ni mga napiktuhan nga barangay eh. Okay, so the council demanded explanations, they demanded accountability and long-term solutions. This was last year, no? Kunta ni nag-okay na. Ha? Kay last year pa ni. Okay? Pero amo maghihapon subong. Okay? Namamangkot ang nga mo reklamo ng ikamusong ng higong tubig. Pero anadon yun lang kagalingon ninyo. Daw, andon yun, anadon yun lang ng higong tubig. Sige, pakapreklamo naman. No. Tugod kay, ang tubig mga biyanan is not just a utility service. Ha? Ang tubig mga kabiyanan is an essential public necessity. Ha? Kaya mga konsumidor, kung buksan nila yung mga faucet, again, ginabaydan man ina. Okay? Okay lang tani, kung libre, hindi ka na mareklamo, libre mong. Ha? Hindi ka na tani mareklamo, kay okay lang man mong, ha? Libre, wala ka man may ginabaydan. Pero kay ginabaydan mo, ha? Sa ang pagbukas naton sa aton nga faucet, ginaiga-expectar kita na ang tiagagwa, safe, ha? Tinlo, oh, pwede mo magamit sa kung ano-ano, kakonsistent. Oh. Pero base sa mga nagagawa ng mga tubig, subong may mga, especially bala lately, dari sa amo, no?